0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
4: Vibes, dahil buhay ka pa hanggang ngayon. Araw ng Huwebes, May 21, 2026. Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabayes na gising na at gising pa.
3: Yahoo, dahil malapit na ngang mag-weekend, di ba? Konti na lang na kending, pagpapangga, pagka-tumbling. Malapit na, basta walang talon ha, baka talon ang gawin mo. Malapit na, kaya ano ba mga plans mo niyan?
4: Oo, di ba? Malapit na. Dapat sulitin natin ang weekend ha, kasi yung ating mga kabibs talaga sa loob ng isang buong linggong pagtatrabaho ay talagang bugbog sarado. Dahil nga sa dami ng stress, pagod, at kung ano-ano pang kanilang nararanasan, mapatrabaho man yan, bahay, relasyon sa pamilya o kaibigan, eh kinakailangan natin ng gamot. At ang gamot na yan ay yung weekend na dapat ay bigyan natin ng panahon para
3: gusto
4: tayo makapag-relax. Di ba?
3: Gusto ko yung pagkakasabi mo na gagawin siyang gamot.
4: Yeah.
3: Actually, yung ano dyan is therapy mo talaga. Yo! Yan. Di ba? Ang ganda. Kasi sa halip na ikaw ay forever na, di ba, nakamood-mood sa iyong trabaho, nagmumukmuk ka, kailangan mo rin naman talaga ng break. Ikaw ba usually pag weekend ano ginagawa mo? Kasi ako, napagplanuan ko na, tatakbo na ako sa mga fun run.
4: Ay, oo, nakita ko yan.
3: Malay mo yun, nagbabayad ka ng magkano para magpagod. Pero iba pala ang fulfillment.
4: Iba pa rin yung feel na nandun ka mismo na participant ka ng pagtakbo, di ba?
3: Oo, feeling mo ano ka talaga, artista, kasi ang dami mga photographer. Yun nga lang, 150 isang shot.
4: Ay, ganun?
3: Eh, 300 yung shot ko. Namili lang akong dalawa.
4: Okay na yun, at least, di ba? Once in a lifetime kasi na opportunity na makapag-participate ka sa ganyan.
3: Eh, pa saan yun ang kakulit next week eh? Once in a...
4: Eh, hindi na siya once in a lifetime.
3: Once a week na.
4: Ako naman ginagawa ko kasi, ikaw. Gaya ng iba nating ka-vibes, ako nakikita ko yung sarili ko at nakikita ko sa ginagawa din ng mga ka-vibes natin. Online yan, napapansin ko na nagana sila, pumupunta sila sa iba't ibang lugar. Yung mga malalayo, yung unusual sa kanila. Maganda yung ganun eh, kasi pupunta ka halimbawa, punta ka ng Bataan, punta ka ng Baguio, yung wala kang plano, yung basta ka lang pupunta.
3: Alam mo,
4: saan ako mapatpat, okay na yun.
3: Yan yung pinakamasarap eh, yung mga sponti-sponti. Spontaneous trip. Kahit saan, di ba? Masaya yan, lalo pagkasama mo yung loved ones mo, kaya may jowa ka.
4: Diba?
3: Sa tabi-tabi kayo, alam mo, iba talaga ang adventure.
4: Correct.
3: Kahit yung mga pinaka-KJ na tao, nawawala yung ka-KJ yan.
4: Oo.
3: Di ba? Kahit saan na lang, basta kasama siya. Ah! Ay, talaga.
4: O, hindi sinabing kahit saan, ha?
3: Bawal yun, ha? Hindi sa akin galing.
4: Nagkukwentuhan lang tayo dito. Mamaya sabihin nyo pa, kami pasimuno, ha?
3: Sa ano madilim, ha? Sa dali lang. Saan nga to? Sa SCTV? Sabay ka. Malamang dumadaan naman ako doon kapag tayo pumupunta sa napakagandang lugar ng Subic. Hello po sa mga taga-Subic.
4: Hi, sa mga taga-Subic. Hello po sa inyo. O, diba?
3: Madilim dyan.
4: Madilim.
3: Kasi sabi ko, sayang, wala na siya.
4: Hi, nako, ka-vibes! Isang araw na lang, Friday na. At ilang araw na lang, weekend na ulit. Planuhin mo maigi. Kahit wala kang plano, okay lang yan. Importante makapag-unwind ka at magamot mo ang nararanasan mong stress, pagod at kung ano-ano pa sa iyong katawang lupa. Kaya naman, kasama mo kami sa paggamot at paghinom ng iyong pagod. Hanggang alas 12 na tanghali, kasama mong malapit na duo, DJ Yale!
3: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: The Vibes.
4: Ang lupet! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavai!
2: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga! Kasama ang ultimate flirty, DJ Alex! At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalu!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Dahil ngayong araw ng Huwebes, May 21, 2026, para sa lahat ng mga ka-vibes nating nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan ninyo!
4: Isang malupet na happy birthday sa inyo!
3: Ganun! Noy, kanta na tayo para masaya ka!
4: Happy birthday! Sa'yo ang inumin! Tawa ka dyan!
3: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami! Hoy! Ngayong araw na ito, marami nagdiriwang na kanilang araw na kamanganakan. Kaya sino-sino pa kayo?
4: Ay, nakuunahin na natin. Siyempre, in heaven.
3: Uh-huh.
4: Si ano, Mami Nora Honor.
3: Hoy! Superstar! Nora Honor, happy birthday po!
4: Siyempre, napakagaling na actress na talaga namang minahal, nakilala ng lahat ng henerasyon sa kanyang role bilang si Elsa.
3: Hoy,
4: hindi ito Frozen, ah. Iba to! Si Elsa, as in yung maghihiling, di ba? Parang ikaw ngayon nakaputi si Kiko, ah. In fairness, ang pagdating ng bagong avatar, ng bagong Elsa. Ano na, lalaki naman. Oo, ibang ano naman, dating.
3: At ikaw naman yung si Mondragon, tinan mo.
4: Ako yung ano, masama ugali kasi naka-red lahat.
3: Ano ba yun?
4: Diba?
3: Ay, sino ba?
4: Ay, naku, eto. Siyempre, minahal din ang kanyang mga musik.
3: Musikero
4: si Raymond Marasigan.
3: Happy birthday, Raymond Marasigan.
4: Legend na yung mga yan.
3: Oo nga, grabe. Kilalang-kilala itong mga ito. Sino ba?
4: Si J.R. Celia, birthday din ngayon.
3: Ay, happy birthday po.
4: Si Vivian Velez.
3: Ay, aktres sa Vivian Velez. Happy birthday.
4: At si Isko Salvador.
3: Uy, si Brad Pitt. Happy birthday, Brad Pitt.
4: Ay, ano mo laging tumatakbo yan sa amin eh. Sa Bulacan.
3: Ah, ganun? Taga Bulacan.
4: Tapos nakalagay, barya lang po sa umaga. Yung mga pinamimigay, tapos for ganito. Nakalimutan ko ano tinakbuhan niya dati. Ewan ko ba, mahal na mahal siya ng mga tao, pero hindi talaga.
3: Wala talaga.
4: Oo, malay natin hindi sa maabot. Susunod kung aabot pa, di ba? Pero happy birthday muna sa'yo.
3: Happy birthday! At maligayang arawan din kay Marlon Blandes. Happy birthday! Mika Itan, happy birthday! At hindi rin magbabawle si... Ano pangalan mo, be? Maria Consolacion Velez. Uy, Velez. Maria Consolacion Velez, happy birthday!
4: Michelle naman.
3: Oo, pang-artisang pangalan. Yan naman, sa lahat ng ating makakabibes, kung kayo ay mayroong gustong pabati na nagdiwang, nagdiriwang, at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng birthday, pwede kayo magpadala ng inyong mesahe sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Siyempre, pwede rin kay DJ Alex, Alex for Change.
4: At siyempre kay Kiko Kalikot.
3: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang happy na birthday pa ng musika at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malubid na duo, DJ Alex.
4: At siyempre, ang pinakamakulungan dito sa radyo, Kiko Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3. Eh, ay, hindi pa tayo kumakanta. Teka,
4: okay na yun. Gusto pa ba ko banta? Meron na akong mungo na nga ako.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes, ang lupet.
3: Ang lupet, ay! Ano ba yan?
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes,
2: ang lupet.

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's si Log O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka Vibes!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Isang nakakatarantang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes na gising na at gising pa!
4: Hello world! Kumusta naman? Anong oras na ba? Uy, ang bilis ng oras ha.
3: Ang bilis talaga.
4: Isang oras na makalipas pagkatapos mo mag-in sa trabaho. Pero ba't yung iba ngayon lang nag-i-in? Bakit? Kayo ba ay na-promote na? Kayo ba ay CEO na?
3: Tagapagmana ka na ba?
4: Uy, yung tagapagmana nga, maaaga rin pumapasok, diba?
3: Sa bagay.
4: Tapos ikaw, ano? Anon ba ang dahilan mo for today's video?
3: Kaya ka late?
4: Oo, bakit?
3: Napuyat ka kakascroll na debe, kung ano-ano. Mga nababalitaan mo na stress ka, apektado ka ng mga napanood at narinig mo.
4: Grabe no, alam mo yung nangyari last week, may habulan.
3: Yan.
4: May mga putukan.
3: Ayan!
4: Ngayon, meron...
3: Iyan!
4: Grabe ha, alam mo talaga sa direktor, hindi ko alam saan sila nag-aral na film school or acting school. Iba, alam mo yung kuha-kuha nila yung variety.
3: Correct.
4: Variety show!
3: Alam mo, may mga lumalabas na nga na meme na talagang para daw talagang radio drama.
4: Oo!
3: Yung naganap kahapon sa Senado!
4: Takbo!
3: Dahil bukod sa mga naunang episode na takbuhan, barilan, kahapon naman ang nangyari ay puro iyakan.
4: Kaya nga, parang ano ba ito? Women M...
3: Empathy?
4: Empanada? Ewan ko, parang empanada. Iba ang palaman eh, no?
3: Oo, grabe. Kaya yung mga nakapanood kahapon, sabi nila, ay, nakakaumay na, paulit-ulit. Sabi naman ng iba, ay, naku, scripted yan. Kasi talagang kahit anong iyak nyo, hindi kami naniniwala.
4: Oo nga, ba't maumiyak?
3: Dahil nga, itong particular, si Senadora Pia Cayetano ay nagkaroon ng pagkakataon para magbigay ng kanyang privileged speech sa plenaryo ng Senado. At sa parte ng kanyang talumpati, sinabi niya yung kanyang nararamdaman na disappointment dahil nga nung kasagsagan na nagkaroon ng standoff at ng barilan sa Senado, yung mga kasamahan nila sa minority, sa minority block, ay hindi man lang daw sila kinamusta kung sila ay nasa maayos na kalagayan.
4: Akala ko ba nagla-livestream naman?
3: Ito na nga ang kontrary dyan. Dahil nga sabi naman nung miyembro ng dating minority na ngayon ay majority na ngayon ay minority, kinamusta nila through their group chat yung miyembro ng minority ngayon at tinanong ka, nasinabihan nila na mag-ingat kayo dyan, kamusta kayo, ganyan.
4: Iyak-iyak. Hindi naman sa ano tayo ha, parang ginagaslight mo pa. Siyempre, hindi naman natin kontrolado ang pakiramdam ng bawat isa. We should never invalidate that. Pero grabe, ang mga kaibigan na lang nating need dyan.
3: Yan sila! Saksi!
4: May iyakan ba na naganap sa trabaho nila?
3: Ay, oo nga.
4: Diba? Parang kapag kasi talaga inilagay mo o opinuesto mo ang sarili mo sa isang posisyon na alam mong anytime pwede kang maging alanganin. Kung ang mga taong need dyan natin kayang magbuwis ng buhay para sa trabaho. Di ba trabaho nyo rin yan? So whatever it takes, di ba? Si Jose Rizal nga. Hindi ka sinabi magpaka-Jose Rizal ka, di ba? Pero kung yun talaga ay parte ng trabaho mo na mapunta ka sa alanganing sitwasyon, kung mag-iiyak-iyak.
3: At sabi nga din ng iba nating mga ka-vibes sa online, itong mga particular na leader natin sa Senado na nag-iyakan, sabi nga, meron naman kayong mga security. Diba?
4: Oo, meron.
3: Na protekta sa inyo. Paano ba kami? At yung mga miyembro ng media na ang bit-bit lang nila ay camera, cellphone, at yung mga sarili nila, diba? Tapos hindi sila umiyak. Kasi parte ng trabaho nila yun eh, na mag-cover. Kahit na matamaan sila ng ligaw na bala, go pa rin sa trabaho. Pero itong mga to,
4: pag naupo ka rin naman sa position, party na yun eh. Diba? Na pwede ka masaktan anytime. Kaya nga nag-hire yan ng pagkamahal-mahal na security. Diba? Kasama sa pondo at budget nila.
3: Kaya.
4: Tapos ano? Sige nga, anong mapapayo mo dyan, Benny?
5: Hello, everyone.
4: Sige na, I'm gonna read your lips.
0: Hindi ko maintindihan yung mga taong to.
4: Ikaw ba, meron ka bang plano, you know, to explore your chances in the Senate?
0: Kung ganito nang ganito ang mga nangyayari, hindi bali na lang. Hayaan ko na lang yung dalawang brothers.
4: You actually ran, right?
0: Yeah, I ran before.
4: You ran Rio.
0: Oh, I ran.
4: You actually ran before.
0: Ayaw ko na ang umulit.
4: But why? I mean, you are brothers and your family.
0: Dahil ko ba tumakbo bago at manalo ako, kumpleto na kami sa Senado.
4: But don't you like it?
0: No, I don't like it. Because mag-away-away kami ng mga kapatid ko.
4: Cause dynasty. But yeah. Among you brothers, who do you think is the smartest?
0: Of course, it's me. Yeah.
4: Because
0: I am MBTech.
4: Yeah.
0: You can read my lips.
4: I will.
0: If you read my lips, I will kiss your lips.
4: So you think Betty is all drama in the Senate?
0: It's all drama.
4: If you were part of the Senate, like how will you dramatize everything?
0: I will tell them to be to not act accordingly to masyadong OAK. Tandaan niyo, sinusurveillance yung lab. Char! Hoy!
3: Sa aming mamamalik, dali-dali pa rin ang kwentuhan, dugdugan, kulitan at syempre, ito yung nakakadalang drama dahil susunod na ang drama mo live! Kasama pa rin ang malamit na duo, DJ Alex!
4: At ang pinakakulit mo dito sa radyo, Akiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes!
3: Ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kavai
2: ang lupet.

0: song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Shoutout sa mga bumbunan ng ating mga kabayes na hindi talaga bumibitaw sa ating programang Favorite Vibe. Kaya naman, sa'yo, lalong-lalo na sa mga pasahero at mga konduktor, driver ng lahat ng mga pamasahero bus sa EDSA Bus Carousel at BTEX, isang magandang umaga.
3: Yeah! Good morning!
4: Magandang umaga rin, Arms and Spina, at sa mga pasahero mo sa bus number 26 na hinatid mo ngayon sa BGC Bongayo.
3: Mga sosyalin, malalaki ang mga sahod.
4: Correct. Sana all, di ba?
3: Kaya ito yung bus na, alam mo yun, pag sumakay ka, wala ka maamoy na parang amoy.
4: Kalaban, gano'n.
3: Oo, ang amoy dito para siyang mga naka-Zara.
4: Oo nga, amoy Shangri-La, amoy Soler.
3: Ano to, yung ano, Hermes? Yung pala, no, yung pabango sa hangin, oh, yung para usok.
4: Yung air freshener.
3: Oh, ganyan ang amoy talaga dyan eh. No? Pagdating naman, asa mo yung vent dito? Parang wala ka maamoy yung para sa ano dito, sa atin, yung sa kanal, yung sumisingaw yung kanal. Diba dito?
4: Yung singaw.
3: Baka mamaya, mapatawag tayo, mapashow cause order. Pero may lugar dito na talaga singaw.
4: May singaw.
3: Diba, alam mo yung sinasabi ko, diba? Gusto ko yung sumisingaw.
4: Kasi may mga ano talaga, may mga hindi pa na natatakpan na ng mga drainage.
3: Oh, pero in fairness naman din sa QC, sabay ganun eh, no? Inaayos na nila yung parking dito. Noong nakaraan, nakita ko yung mga ano, mga tao, naglalagay sila ng parking ticket. May bago ng scheme. Mas maganda, mas maayos.
4: Oh, at least, di ba, nagagawa ng paraan at habang tumatakbo ang panahon, eh, nag-upgrade din yung sistema ng pagsasaayos.
3: Oo, noong nakaraan kasi nag-viral yung mga lalaki, yung mga boy. Di ba, mga parking boy kuno. Binigyan na 50, ayaw pa.
4: Gusto 100.
3: Isandaan ang rate namin. Excuse me, sinabi ba yan ni Mayor na 100 ang rate?
4: Ay, nako nga ni.
3: Kanya-kanyang racket na lang. At alam mo, kung magbibigay ka rin naman, pwede naman. Pero yung hihingi ka na magde-demand ka as if mandated by the law na magbayad kami na 100 sa'yo, bawal yan.
4: Ayaw ni Mayor Joy ng ganyan. Siyempre, di ba? Mayor Joy, Malmonte, magandang umaga sa'yo. At magandang umaga din sa lahat ng miyembro ng FMR Squad, Sari Lemran, William Mortel, Arbs Espina, si, ano to, pangalan na to, Jared Misiano, ganun din, si Lawrence Manipor, magandang umaga po sa inyo, si Will Ilagan, good morning! Si Coach Everyday, magandang umaga sa iyo, di ba? At sa lahat ng ating mga ka-vibes, kung hindi ka pa miyembro ng FMR Squad, aba, magpamiyembro ko na para siya updated ka sa lahat ng mga ganap ng 92.3 FM Radio Manila.
3: Of course. At syempre, susunod na, dapat updated ka kung ano nga ba ang magiging takbo ng istorya sa...
4: Ang drama mo live kasama ang malapit na duo, DJ Yale!
3: At DJ Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: The Vibes
4: ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavai!
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay.
3: Ang lupet.
2: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Posibleng managot si Senator Robin Padilla sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado kasabay ng operasyon ng NBI upang ipatupad ang arrest warrant mula naman sa ICC. Ayon sa isang legal expert, maaaring suriin kung may paglabag sa batas lalo na sa usapin ng obstruction of justice matapos mabigo ang mga otoridad na maaresto si De La Rosa na noon ay nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Sa ilalim ng Presidential Decree 1829, maaaring makasuhan ang sinumang tumulong upang makaiwas sa pag-aresto ang isang individual, ngunit nananatiling hati ang opinyon ng mga eksperto kung saklaw nito ang mga warrant na inilabas ng ICC. Hindi rin isasantabi ang posibilidad na nadamay o madadamay ang iba pang opisyal ng Senado, depende sa magiging resulta ng investigasyon at interpretasyon ng mga otoridad sa insidente.
2: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, nagpaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC sa mga tanggapan ng gobyerno, bangko, financial institutions at mga pribadong establishmento na tanggapin ang Digital National Senior Citizens ID o NSC ID bilang valid na pagkakakilanlan ng mga nakakatanda. Ayon sa NCSC, dapat patuloy na mabigyan ng 20% discount, VAT exemption at iba pang benepisyo ang mga senior citizen na magpapakita ng kanilang digital ID, alinsunod sa umiiral na batas. Hinikaya din ng ahensya ang lahat ng institusyon na kilalanin ang digital NSC ID sa lahat ng transaksyon upang maiwasan ang abala at diskriminasyon laban naman sa matatanda. Sa pinakuling tala ng NCSC, mahigit 1.3 milyong nakatatanda na ang gumagamit ng digital NSC ID hanggang April 2026.
2: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, ipinahayag ni Ilocos Norte 1st District Representative at Majority Leader Sandro Marcos na malaking hakbang ang pag-aproba sa ikalawang pagbasa ng panukalang Kalinga Act sa Kamara bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Bilang isa sa mga pangunahing may akda ng House Bill 9305, sinabi ng mambabatas na layunin ng panukala na mabigyan ang pamahalaan ng malinaw na gabay sa agarang pagtulong sa mga Pilipinong apektado ng biglaang pagtaas ng presyo ng fuel at pangunahing bilihin. Ayon sa kanya, nakatuon ang Kalinga Act sa kahandaan ng gobyerno na maghatid ng direkta, target at panandali ang tulong sa mga sektor tulad ng mga manggagawa, magsasaka, tsuper at maliliit na negosyo. Dagdag pa ni Representative Sandro Marcos, kinikilala ng panukala ang domino effect ng oil price hike sa pagkain, pamasahe, kuryente at kabuhayan, kaya mahalagang may maagang tugon ang pamahalaan. Ang pag-aproba sa ikalawang pagbasa ay naghahanda sa panukala para sa ikatlo at pinal na pagbasa sa susunod namang linggo.
2: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.
6: Uy, kachat niya! Ang lupet!
2: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
6: Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes?
2: Dahil it's si Log
1: O'Clock na!
2: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
6: Ang lupet!
3: Ka-vibes! Huwag kang aalis dahil susunod na ang pinakaaabangan mong ang drama mo live! Ano kaya ang tampok na kwento ngayong araw na ito? Ikaw ba ay iiyak? Ikaw ba ay tatawa? O ikaw ba ay...
6: Ayak! Nakakaiyak kaya! Parang nasa ko rin yung miyang gaya sa Senado. Ciao.
3: Kaya naman dyan ka naman na maglilibat, lalong-lalo na yung mga construction worker na talagang nakatutok sa atin. Eto na, babat pukpok na martilyo. Aba, dapat damang-dama mo. Dahil sa oras na 6 ng umaga, ang drama mo live na!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo.

Magandang araw, DJ Kiko at DJ Alex. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Therese. Ako po ay fresh grad lamang. At talaga yatang sinaswerte ako o nakuha lamang sa dasal. Sapagkat ito naman ang kahilingan ko noon pa man. Ang makapagtrabaho sa aking dream company.

Pero ganun yata talaga ang buhay. Kapag medyo nakakalamang-lamang ka na sa iba, ay sisipain ka nila palabas. Kaya abangan at inyong tunghayan ang aking naging karanasan dito sa Ang Drama Mo Life. Nagmamahal, Therese.

0: Nako, grabe naman to. Maskulada, ano nang ganap natin ngayon?
1: Ay nako, Biha. Marami na naman tayong pending kasi yung client na isa ay nagmadali, nagbagong isip. Kaya
2: hindi
1: naman si boss.
2: Hindi naman nagmadali yun eh. Tinarayan mo kasi kaya ganun nangyari.
1: Oy, excuse me ha. Huwag kang magbintang ng ganyan basta-basta, Tombi. Ayoko ng ganyan.
2: Kaya nga, trabahuin na lang natin. Tama na yung mga sisihan na yan. Huwag na tayong manghinayang eh. Wala na eh. Tapos na. Nangyari na, di ba? Ay, siya nga pala. Darating daw si boss CEO natin ngayong...
1: Ano?
2: Sakto. Yan na yata.
1: Ay, oo, taga lang, parang may paparating. Naku, hindi pa tayo nakapagwalis kasi wala pa yung utility natin, B.
2: Ba naman kasi, ewan ko ba naman eh. Sige na, maganda na kayo.
1: Ay, ayan na si boss. Ay, uma, mag-behave kayo.
3: Maayong buntag sa inyong tanan.
2: Good morning po.
1: Good, ano daw ibig sabihin nun?
2: Good morning.
3: Maayong buntag sa inyong tanan. Ibig sabihin, magandang umaga, bayan.
2: Boss, good morning po. Isang kagalakan po, SD Karangalan na. Narito po kayo, nakabalik na.
0: Oo nga po, boss. Kamusta po yung bakasyon nyo?
3: Okay naman yung bagasyon ko. Malamig doon sa higa. Wala akong dalang sapin. Sakit ang likod ko. Pero... iba lang ako. Kaya ako nagpunta rito dahil galing ako ng ibang bansa . May pakikilala ako sa inyo.
2: Pakikilala ho? Ano po ba to, Chicks?
3: Hindi po. Empleyado.
2: Ay, empleyado pala, boss. Hindi naman eh. Sorry.
3: Alam mo, ikaw, Tumbi, hindi ka nagbago talaga. Talagang matinik ka talaga. Para kang bangos.
2: Ay. Jojo ko lang naman po yun, Boss D. Huwag ko kayo magalit, chill lang. Nasaan na ba yung empleyado, Boss D?
0: Oo nga po, boss. Yan po ba yung kapalit nung nag-resign po?
3: Oo. Kasi gawa nang nakita ko na nag-struggle kayo at gusto ko na maayos ang ating operation. Kaya naman, ladies and gentlemen, presenting our new employee. This is Teris.
0: Teris?
4: Hi everyone! Good morning po! Ako nga po pala si Teris. Fresh grad po ako and it's really an honor to be able to make it here sa trabahong ito because I worked so hard po.

0: kundi nyo po natatanong, cum laude po pala ako back in college.
1: Welcome.
2: Hi, Teresa. Nice to meet you. Friends tayo dito. Huwag ka mag-alala. Wala dito mga naninira.
0: Ay, hindi naman po ako naninira din. Huwag po kayong mag-alala. Ano nga po palang magiging work ko po dito po? Kasi po, nasabihan na po ako ni Boss Dina. Mag-a-assist daw po. At saka po, mag-a-undergo muna daw po ako ng training.
3: Tsaka, alam nyo, si Teresa ito bago na makakatulong sa inyo. Kaya, Maskulada, ikaw na muna ang bahala dito kay Teresa.
2: Ay, ganun, boss. Gusto mo siya.
1: Sige, boss, ako na pong bahala. Huwag kang mag-alala. Alam mo naman ako kapag maalaga ako sa ating mga kapwa dito sa kumpanya.
3: Oh, sige. Kay, mauna na ako.
0: Boss D, salamat po.
3: Mauna mo ako. Diyan na muna kayo.
1: Okay. Hi, Therese.
0: Hello po.
1: Sa ka-graduate?
0: Sa University of, Asia.
1: Okay. So, ibig sabihin, madali ka matuto.
0: I guess so po. Hindi naman po sa pagbubuhat po ng bangko. But I studied abroad po as a scholar. May maintaining grade po dun. Kaya po, ayun po, sabi nila, smart lang daw po yung nakakagawa. Pero hindi naman po masyado. Wag po kayong mag-expect.
1: Okay, sige. Pero siguro kaya mo naman ang gawin yung mga the usual naman dito. Mga paperworks. At okay, ito. Ito yung mga papel. Ito yung may mga deadline tayo. Kaya unahin mo na muna itong tapusin. At hindi naman siguro, tingin ko hindi na kita kinakailangan panturuan masyado kasi para naman matalino ka, diba?
0: Opo. Sige po, salamat po.
1: Okay, so mauna na muna ako ha. May tatapusin lang muna ako saglit ha. Hi, Therese.
0: Hello po.
1: Si Arthur. Arthur nga pala.
0: Arthur?
1: Arthur.
0: Good morning po.
1: Mukhang kinakabang ka. Huwag kakabahan. Okay lang.
0: Pasensya na po. First work ko din po kasi ito. At saka alam nyo, talagang dinasal ko to, pinangarap ko to, dinibusyon ko to na makapasok ako sa kumpanyang to.
1: Sino?
0: Ito pong trabaho ng ito.
1: Hindi, sino nagtanong? Teresa, chill ka lang. Huwag kang kabahan. Loosen na tayo. Huwag ka masyadong para natataranta ka. I know, bago ka lang dito. At medyo pagpasensya mo na si Maskulada ha. Kasi alam mo naman, trusty ni, ni boss yung kaya medyo kailangan mahigpit din siya. So,
0: Opo, wala pong problema sa akin yun. Actually, na-train naman po kami na makisalamuha po sa iba't ibang klase ng tao. Pero pag pala nandun ka na sa actual, medyo nakakakaba rin talaga, no? Pero huwag kayong mag-alala. Ano ba ang pagagawang trabaho? Ready na ako dyan.
1: Hindi, okay lang yan. Ako nang bahala sa'yo. Nga pala, kapag may kailangan ka, tanong ka lang sa akin. Usap tayo. Basta ako bahala sa'yo. Tuturuan kita.
0: Salamat, Sir Arthur.
1: Ayan. Kumain ka na ba?
0: Actually, hindi pa nga. San ba kantin dito? Hindi ko pa kasi kabisado.
1: Ako nang bahala sa'yo. Tutur kita dito, ha? Relax ka lang muna.
0: Sige,
1: okay?
0: Thank you.
1: Welcome sa company, ha?

0: ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Good mood siya. Ang lupit.

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Isang feel-good morning pa rin sa lahat ng ating mga kabays na nakadudok pa rin sa ating isasyon at sa ating programa. Kaya naman, isang magandang umaga sa iyo, lalong-lalo na sa ating kabays na driver ng isang gray na Mitsubishi Mirage G4. Nakso na kumpleto nga rin. Si John Vincent, nakadudok simula ba kanina at araw-araw kakabays na nakikinig sa aming programang Favorite Vibe. Kasama si DJ Alex at Tito Bong Kiko. O, diba? Naku, suswertehin ka. Dadami ang iyong pasahero at nawa, ikaw ay makakota sa iyong pagmamaneho ngayong araw at sa mga susunod pang panahon. Amen?
2: Amen!
1: Dahil nga sa iyong pagtutok, maraming salamat, si John Vincent. Wala yung apelyedo mo, B.
3: Oo.
1: Balita ko, angkas-angkas mo siya. Angela Babad, ang aming bumababad sa pagbabalita sa Arangkada Balita. Oh yeah! Ingat ha, maraming salamat John Vincent sa iyong pagtutok. Tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at dugdugan hanggang alas 12 na tanghali kasamang makulit mong dito sa radio. At syempre DJ Alex para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe sa 92.3 FM Radio. Good vibes! Ang lupet! Ang oras, eksakto alas 11 na ngani.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: party 里有个 vibes on the bed。
1: Sabu ung Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio, the vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Eto na nga! Alam ko to, ka-vibes. Alam mo to, na napanood mo na ito. Dahil viral ngayon ang video ng isang babae kung saan napabalita na siya ay nanakit ng isang paslit. At dahil nga sa ginawa nitong pananakit sa isang paslit, kumalat agad ito sa social media na nakapukaw ng atensyon ng mga otoridad. Itong nasabing babae ay Shibuli, tomboy. Given fact naman ito na ito yung description sa kanya. At dahil nga sa kanyang di umano'y pananakit sa bata, ayun, napukaw ang atensyon ng DSWD at ng mga kapulisan na nagbunsod para siya ay dakpin. Ang nagreaksyon ng ating mga ka-vibes online ay anila deserve ng nasabing babaeng ito o ng shibuli na ito na siya ay mapanagot sa batas dahil nga base sa ating batas bawal po talaga, di ba? Kung napapailalim po yan sa Vow C o Violence Against Women and Their Children, na bawal po tayong manakit, physical at emosyonal. Eto kasi itong shibuli ay napabalita nga sinaktan itong isang bata. Hindi lang po klaro ha kung ito ay kadugo niya o inaalagaan lamang o siya ay tumatayo bilang guardian. Pero ang klaro dito, ang malinaw sa usapin na ito ay sinaktan niya ang bata! Kaya naman yung mga otoridad, yung kapalisan na hindi na nagdalawang isip at hindi na pinatagal at umaksyon agad. Kaya naman makikita rin sa mga lumabas na video na inaresto ang nasabing tomboy o shibuli at siya ay nakapiit ngayon sa isang presinto para panagutin para sa kanyang ginawang kasalanan. Makikita rin ka, Vice, ha? Nagkalat din yung litrato nung paslit na bata. Yung bata na nakahiga sa papag tapos nakatakip yung kanyang mukha at makikita na parang may kagat sa balikat, di ba? Tsaka sa ulo na parang may tama. Anila nung ibang natin mga ka-vibes, ang sabi nila sa comment section, talagang pinagbubuhatan ng kamay ng nasabing tomboy yung bata. Naku po, wag ganun. Ay, naku. Talaga pag ganito ginawa mo ka-vibes, naku, wala kang ligtas sa batas dahil pinoproteksyonan po ng ating saligang batas ang mga kababaihan at mga kabataan.

0: naman sigaw ng ating mga kabibes online ay The Serb. Kabibes, tuloy-tuloy ba rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malapit na duo, DJ Alex at Tito Mong Kiko Kalikot. Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe sa 92.3 FM Radio. Kabibes, ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakitinggan, 92.3 FM Radio.
2: Kabibes,
0: ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Kasi Mariko Dino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!
4: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Vibes, nandito na ang inyong favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes.
3: Maraming salamat ka-Vibes sa inyong pagtutok at pakikinig simula ba kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya naman, para tuloy-tuloy ang iyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila! Idamay nyo na rin ang lahat ng social media accounts ni DJ Alex. Hanapin nyo lang po DJ Alex Baltazar o Alex for a Change. At syempre, hindi pa rin hindi nyo isasama DJ Kiko Kulikot sa lahat ng social media accounts. Dahil ang hindi mag-like, share, follow, subscribe,
4: unang kukunin ni Lord.
1: Ay! Ah!
3: Lupit nun be pag kinuha ni Lord.
2: Kabay!
3: Ganun din! Aba, gusto lang natin batiin ng isang feel-good tanghalian si Coach Everyday, si Melanie Arcilia, William Mortel, ganun din si Altes Herrera, si Cruz Tristan de los Santos, Mitzi Garcia, Felix Valdez, Pambansang Opa Bunagan, Andrew John Habagat, Dina Fernando, sabi niya magandang umaga po sa inyong dalawa, si Randy Santisas mula sa Manila, si Juan Miguel Gamosha, Emmy Hernandez, at si Gerard Michano na maraming connection sa lahat ng mga transport groups. Susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan at syempre magsasalaysay ng totoong kwento ng buhay. Walang iba kasama ang nag-iisang ma-juicy at mamiti. Nag-iisang Candy G is the place to be! Para sa programang Love Me, Candy G na mapapakinggan nyo alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Yan ay susunod! Ang lupit niyan, be. Kaya naman, bukas ulit, magkarinigan tayo alas 8 hanggang alas 12 na tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe, kasama ang malupit na duo, DJ Alex at ang makulit mong tito sa radio, Kiko. Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FM Radio. Good Vibes, ang lupit! Ang oras nga ni 11:48 na. Bye!
5: This contract is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
2: Good Vibes!
1: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Hinikayat ng NBI si Senator Ronald De La Rosa na harapin ang mga paratang laban sa kanya at tigilan na ang umano'y pag-iwas sa mga otoridad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mas nararapat na sagutin ng senador ang mga akusasyon kaugnay ng human rights violations sa halip na magtago, lalo't siya ay dating pinuno ng law enforcement. Dagdag pa ni Matibag, malaki ang naging papel ni Senator De La Rosa sa mga kaganapan pang nagdulot ng tensyon sa Senado. Samantala, binigyang linaw din ng NBI na ayon sa ulat ng PNP, walang naganap na pag-atake ng ahensya sa Senado noong May 13.
3: FM Radio Newsbreak.
0: FM Radio Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga LGUs na palakasin ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga programa ng pamahalaan sa kalusugan. Sa talumpati ng Pangulo sa isang panunumpa sa palasyo, binigyang diin niya na marami pa rin mga Pilipino ang hindi nakakaalam sa mga benepisyo at serbisyong maaari nilang matanggap mula naman sa gobyerno. Partikular na binanggit ng Pangulo ang Zero Balance Billing Program na nagbibigay ng libreng serbisyo medikal sa mga pasyente sa mga ospital ng Department of Health na anya ay hindi pa rin ganap na kilala ng publiko. Tinukoy rin ng Pangulo ang pinalawak na mga benepisyo ng PhilHealth, kabilang na ang mas malawak na saklaw para sa dialysis, gamutan para sa cancer at serbisyo para sa mga ina. Dagdag pa niya, may mga programa rin ang pamahalaan na nagbibigay ng libreng gamot na umaabot sa 20,000 piso taon-taon sa ilang sektor, ngunit marami pa rin ang hindi nakakaalam nito. Binigyang din ng Pangulo na mahalaga ang papel ng mga LGU sa pagtitiyak na naipapaabot ang mga impormasyong ito sa mga komunidad, lalo na sa mga matataong o malalayong lugar.
3: FM Radio Newsbreak.
0: FM Radio Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vice, pinuri ni dating Senator Richard Gordon ang pasya ng Supreme Court na ibasura ang hiling ni Senator Ronald De La Rosa na harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant. At ayon pa kay Gordon, nagpapakita ang desisyon na walang sinumang nasa kapangyarihan ang higit sa batas at dapat maragot ang sinumang o sinumang nasasangkot sa malulubhang krimen. Binigyang din niya na ang hakbang ng korte ay nagpapatibay sa batas laban sa mga krimen kontra sa sangkatauhan at babala sa mga posibleng humahadlang sa pagpapatupad naman ng warrant. Dagdag pa ni Gordon, ang pagbasura sa TRO ay naglalagay kay Senator De La Rosa sa mas malinaw na pananagutan sa ICC. Anya, nagbigay rin ito ng pag-asa sa mga pamilya ng mga nasawi sa kampanya kontra droga.
3: FM Radio Newsbreak.
0: FM Radio Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
5: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak
3: dito sa FM Radio, favorite music radio.
2: Naglalambing siya oh. Ang lupet!
3: Ang inay!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: Yoga Vibes on the Bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
0: Wala kang pakialam.
2: Love me, Cathy G.
4: Kuya, lumabang ka. Tatalikan namin sa ospital. Kuya, lumabang
5: ka.
4: Kuya! Kuya!
2: Kwentong feel na feel.
0: Saan kita ang pasensya?
5: Sa braso.
0: Sa braso. Ayan na.
5: Tapos sabi ko na. Ayan
0: na.
5: Sakit.
0: Sabi mo, pasingkitin.
5: Kasi parang boxer.
2: Kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala sa drama. Sa Love Me.

at 12:31 ang aring oras ka vibes and welcome to Love Me Cathy G. Ayan, hello, happy happy throwback Thursday ka vibes at syempre ngayon pong araw po ng Webes, aba. Isang araw bago po ang weekend na naman, talaga naman. Siyempre, kasama niyo po ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. Of course, all the way until 3 p.m. po ulit ninyo ako makakasama ka-vibes. Ah. Siyempre, problema na may problema, problemahin po natin yan. Alam niyo, sa araw-araw na pinoproblema natin, alam niyo yun, kahit papano, diba? Kung ikaw yung sumulat at naririnig mo na kaming may mga taong nakasupport at handa magbigay at makinig sa iyong pinagdaraanan, diba? Ang sarap din sa pakiramdam. May mga tao talagang, alam nyo yun, kahit may kasama sa bahay, pakiramdam nila sila pa rin ang mag-isa sa laban sa buhay. Eh. Diba? May mga nanay sa bahay na nagtatrabaho, nag-aalaga ng anak, nag-aasikaso ng bahay, habang ang partner nila parang unti-unting nawawala ang pakialam. Ikaw ba, naranasan mo ba yung ganyan ka-vibes? Not just at home, diba? Even sa community, sa magkakaibigan,

0: 'Di ba? Na parang ikaw lang yung parang lumalaban na lang eh. 'Di ba? Yung tipong pagod ka na physically, emotionally, mentally, pero wala ka pa ring masandalan. May mga nanay ba dyan na naranasan na yung ganyan? Nakakapagod ha, lalo na po sa mga nasa pamilya. Paano kung dumating sa punto na ikaw na yung lagi lang ang gumigising para lumaban? Yung ikaw na lang yung kumakapit na gusto nang bumitaw ng iba, gumigising para lumaban, 'di ba? Ikaw yung provider, ikaw yung taga-alaga, ikaw yung taga-desisyon, ikaw pa rin yung umiintindi kahit ikaw na yung nauubos. Diba? Hanggang kailan mo kakayaning buhati ng isang pamilyang parang ikaw na lang ang may gustong iligtas? Nako, ka-vibes today po ah. May mababasa tayong letter mula kay Lani, isang asawa, isang ina at isang babaeng tahimik na pinipilit buuin ang pamilyang unti-unti nang bumibitaw sa kanya. Ang sakit, diba? Marami siguro sa atin yung makaka-relate sa ating story for today. Ayan, and yung mga pagkakataong kahit may partner ka, parang single ka pa rin. Diba? Yung kapag may emergency, ikaw agad yung kumikilos. Yung kapag may problema sa pera, ikaw ang gumagawa ng paraan. Yung kapag may sakit ang anak mo, ikaw ang puyat, ikaw ang takot, ikaw ang lumalaban. Diba? Pero dapat sa isang buong pamilya, diba dapat sama-sama? Diba dapat nagkakaisa? Pero bakit ang nangyayari sa isang pamilya, nagkakawatak-watak, may kanya-kanyang, alam mo yun, disposisyon sa buhay? Pero papaano nga ba kapag dumating ka na sa puntong napapatanong ka na lang din, pamilya pa ba to? Ito pa ba yung gugustuhin kong pamilya? O ako na lang yung lumalaban? Ako na lang yung mag-isa? Kakapit ka pa ba, ka-vibes? May mga relasyon kasi na hindi naman agad nasisira dahil sa sigawan or third party. Kung minsan, dahan-dahan itong napapagod ha, sa kakulangan ng effort at malasakit at responsibilidad ng mga taong nandoon sa miyembro nito, di ba? And ngayon po, ka-vibes ha, sabay nating tunghayan ang ating kwento for today. Isang kwentong pwedeng magmulat, magpaiyak, magpaalala na kung gaano kahalaga ang tunay na makipagpartner sa loob ng pamilya, ang tunay na miyembro. Yan, pakinggan nyo po, ka-vibes, ang kwento po mamaya ni Lani, ang ating story for today. Diba, ang hirap kasi minsan lumaban sa isang, alam mo yun, inilalaban mo yung tingin mong akala mo po pwede pang ipaglaban. Pero ano nangyayari? Minsan parang gusto mo na lang din bumitaw eh. Wala na rin naman eh. Kasi parang ikaw lang yung gumagawa na lang ng paraan para kumapit ang lahat. Pero paano kung ikaw na yung bumitaw? Well, yan po ang inyong abangan. Story po ng ating letter sender for today. Meanwhile, habang ikaw po ay syempre, habang tanghalian time, busy po na nananghalian. Habang ikaw dyan ay busy nakikipag-chismisan. Ano na naman yan, chinichismis mo, ka-vibes? Wala nang katapos-tapos na chismisan yan. Oo, alam mo kahit saan, lagi may mga bulong-bulungan eh, diba? Lagi may mga murmuring, lagi may mga chismis na hindi ma ubos-ubos. Oo, kailan kaya mauubos 'yun? Hindi, kasi part na ng part na ng life natin 'yun eh, na meron, may mga, alam mo, yung mga chismis, yung mga maliit na bagay na lumalaki. Well, ay, ang daming problemang kakaharapin, ka-vibes. Kaya nako, eto, mag-chill na lang po tayo. Tumutok na lang po kayo dito sa Love Me Kathy G. Of course, dito lang 'yan sa 92.3 FM Radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
2: Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito, mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love me.

0: Radio ka vibes ang
1: bad. Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: 93 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
1: Come what may. Sabi nga eh, come what may, kung ano man yung mga nangyayari sa'yo. Minsan, di ba, pinagpapabahala na lang natin, di ba? Parang come what may, kung ano yung ibigay, kung ano yung mangyari, eh, yun na lang yun. Pero hindi dapat. Kailangan may action pa rin. Paano mo ipaglalaban ang isang relasyon kung alam mong ikaw na lang ang lumalaban? Wala na, sumuko na po yung lahat. Ikaw na lang. Lalaban ka pa rin ba? Ipipilit mo pa rin bang ibangon ang sarili mo? Ipipilit mo pa rin bang ibangon ang kung anong sitwasyon meron ka kahit ikaw na lang ang sumusuntok? Ang hirap, di ba? Pero meron mga taong ganyan. Meron mga taong handang magtiis pa rin. Sige lang, kaya pa rin eh, di ba? Titiisin ko pa rin dahil naniniwala pa rin ako na may maganda pa rin mangyayari, Cathy G. Naniniwala pa rin ako na there's always a rainbow after the rain, di ba? Pero bakit ang tagal po lumabas nung rainbow minsan, di ba? Oo, pero ano nga ba ang ating story for today? Ano po ang inyong abangan para po dun sa mga taong ipinaglalaban ng isang relasyon na kahit hindi na lumalaban yung isa. Masakit man, pero kailangan pa rin eh, diba? Kailangan pa rin ipagpatuloy ang buhay. Kailangan pa rin ipagpatuloy yung tugtog ng inyong buhay. How do you keep the music playing, Baka Vibes? Even if nasasaktan ka na ng sobra. Even if hindi na nakikita yung worth mo as a person. Abangan nyo na po ang ating story coming from Lonnie.

0: Kenny G Love Letter.
1: This love letter is from Lanny. Dear Kathy G, tawagin niyo na lamang po akong Lanny. I'm 32 years old, may isang anak, at legally married sa lalaking akala ko noon magiging kakampi ko habang buhay. Noong una, maayos naman kami ng asawa kong si Deo. Masipag siya, madiskarte, maraming pangarap. May maliit siyang online business, Kathy, at proud ako sa kanya dahil nakikita kong pursigido siyang bumuo ng magandang buhay para sa magiging pamilya namin. Kaya nung nabuntis ako, kampanti ako. Kathy, akala ko handa na kami maging magulang. Pero biglang nalugi ang negosyo niya habang buntis ako. Inintindi ko yon, Kathy, dahil normal lang na malugi ang isang negosyo, babangon na lang kami at babawi. Pagkatapos ko manganak ay nakapag-adjust ako bilang bagong nanay. Kahit na ako muna ang sumalo sa lahat ng gastusin dahil walang ipon o natabing pera si Deo, ipinag-work from home ako ng partner ko. Agad-agad kahit na kakaanak ko lang, Kathy, para matulungan ko rin daw siya sa pagbangon ng aming negosyo. Pero lumipas ang buwan, naging taon, at parang hindi na siya bumangon. Unti-unti lahat napunta sa akin. Ako ang nagbabayad ng renta, ako sa groceries, ako sa internet, kuryente, tubig, gatas, diapers, check-ups at gamot. Kahit simpleng cravings niya minsan na gusto niyang ipa-deliver, ako pa rin. Kahit hindi na yung gusto ko, basta napupunan ko lahat ng gusto niya at pangangailangan ng anak ko, Kathy. Kapag naman tumatanggi ako dahil nagtitipid kami, ako pa ang nagiging madamot. Minsan, ilang araw niya akong hindi kakausapin. Minsan kapag stress siya, mumurahin niya ako na parang wala akong silbi kahit ako na ang halos bumubuhay sa aming lahat. Masakit, Kathy. Hindi, dahil hindi naman ako nanghingi ng engranding effort. Gusto ko lang maramdaman na may partner ako, may asawa ako. Pero parang ako na lang ang magulang. Ako na lang ang provider. Ako na lang yata ang may responsibilidad. Araw-araw, halos hindi na ako makahinga sa pagod. Gigising ako na maaga para magtrabaho habang inaasikaso ang anak namin. Minsan may meetings ako habang karga ang anak ko dahil umiiyak. Kapag sinusubukan kong gisingin ang asawa ko para humingi ng tulong, maiinis pa siya, Kathy. Sasabihin niya lang pagod daw siya at puyat kaya huwag siyang iistorbuhin sa kanyang pagtulog. Hindi na lang ako umiimik, Kathy, at malalim na buntong hininga na lang ang sagot ko. Minsan, tinitignan niya lang akong hirap na hirap akong patahanin ang anak namin habang nasa harap ng laptop. Tapos, babalik na siya sa pagtulog. Samantalang ako, hindi ko na maalala kailan ako huling nakatulog ng maayos. Dumating sa point na naiinggit ako sa ibang babae, Kathy. Dahil yung mga asawa nila marunong makiramdam, masipag at may pakialam. Yung tipong hindi mo na kailangan magsabi bago tumulong. Yung may kusa. Lagi siyang may bagong business idea. Lagi niyang sinasabing malapit na kaming makaahon. Pero hanggang plano na lang ang lahat, Kathy. Habang siya nangangarap, ako literal na lumulubog, kakahanap ng paraan para mabuhay kami araw-araw. Pero ang pinakasumira talaga sa akin, yung nangyari sa anak namin. Kathy, na-ospital kasi ang anak ko. Na-diagnose siya ng dengue. At doon ko unang naramdaman yung klase ng lungkot na hindi ko mapaliwanag. Habang nanginginig ako sa takot, ako ang kumakausap sa mga doctors, ako nagbabantay magdamag, ako nag-aasikaso ng laboratory, gamot, bills, papel at lahat pa. Halos hindi ako kumain, kakabantay, Kathy. Yung asawa ko, nasa sulok lang ng hospital room, at tahimik. Hindi makatingin sa anak namin. Hindi raw

Dahil pakiramdam ko, habang pilit kong binubuhat ang asawa ko para makaahon, unti-unti akong nadudurog. Hanggang kailan ko kayang intindihin ang isang taong parang wala namang balak tulungan ang sarili niya? Ang masakit, sa una lang pala siya masipag at magaling. Pero nung nagsama na kami, doon ko na nakilala ang buong pagkatao niya. Nagkamali ba ako, Kathy? Selfish ba akong isipin ang sarili ko matapos kong ubusin ang lahat para sa pamilya namin? Dapat ko pa bang ipaglaban ang marriage o tanggapin ko na lang talaga na dito lang talaga at kakapit ako sa aming pamilya? Ang hirap, Kathy. Iniisip ko na lang ngayon ang kapakanan ng anak ko. Ubus na ang pagmamahal ko para kay Deo. Tulungan niyo po sana ako sa sitwasyon na meron ako ngayon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Naging malaking tulong ang inyong programa para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko ngayon, Kathy. Sana po ay matulungan niyo ako. More power to your station and to your program. Hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang at labis na nagmamahal. Lani.

Alam niyo, ang isang tao kahit gano'ng kabait, nauubos din eh, napupuno rin eh, diba? Katulad na lamang itong ating letter sender na si Lani. Imagine, diba? Sabi nga nila eh, totoo yung kasabihan na, alam mo yon, malalaman mo lang ang pag-uugali ng isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Alam mo yon na kung minsan kapag nililigawan ka, kapag nagpaparamdam sa'yo na mahal ka, diba? Lahat gagawin eh. Lahat ibibigay sa'yo eh. Lahat iaalay sa'yo eh. Diba? Ang daming ipapangako sa'yo. But then, pagdating na, nung nakuha na ang mata mismong, oo, ayan na, nagbabago na unti-unti. Hanggang sa tuluyan ng yung pinakalangit na sinasabing ibibigay sa'yo, katulad ng sinasabi ko nga lagi, pati impyerno, nabibigay na rin kuminsan eh. Alam niyo yon? Alam niyo hindi porket nandyan ang isang tao ay enough na para sabihing nakasuporta siya sa'yo, eh, diba? Maraming ganyan eh. Andito naman ako eh. Andito naman ako sa'yo. Well, I don't need just you. Kailangan natin, yes, kailangan natin ng moral support. Kailangan natin ng taong nandyan na masasandalan natin. Pero kailangan din ng action ka-vibes, diba? Lalo na sa asawa, lalo na sa mag-partner. Ano pa yung ibig sabihin na tinawag kayong to become one? Pinag-isa kayo, pero ang nangyayari, iisa ka lang talaga sa totoong buhay, diba? Diba? Alam mo yun, ang hirap ng tanggapin na parang tinitiis mo lahat. Yes, for the sake of the family. Marami sa atin yung ganyan eh. Para sa mga anak ko, Kathy G, titiisin mo ba ng titiisin ang pangyayari, ang sitwasyon na meron ka kung ikaw ay ubos na ubos na? Diba? Hindi ka na rin makakabangon eh. Kapag ikaw wala ka ng pagmamahal na natitira sa sarili mo, papaano mo pa maishishare yung pagmamahal na yun sa ibang tao? So, wag mong hayaan na maubos ka. Diba? Wag mong hayaan na dumating sa point na dapan-dapa ka na tsaka ka lang babangon dahil mas mahihirapan ka, ka-vibes. Well, ano nga ba masasabi nyo sa ating letter sender for today? Masama ba ang gagawin ng ating letter sender na si Lani na bumitaw na? Hindi ko na kaya, Kathy G. Parang mag-isa lang din naman ako eh. Diba? Or manatili pa rin doon sa relasyon na meron siya kasi kasal siya. Kasi yun yung pinaniniwalaan niya kasi kailangan siya ng anak niya. 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639. Or sa atin pong Facebook Live, posted po yan din sa aming pong Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Kathy G. Pag ikaw talaga, isang ina, kapag talagang ikaw ay tunay na nagmamahal bilang isang asawa, ang hirap bumitaw. Kasi alam mo na kapag bumitaw ka doon sa relasyon na pinag-alayan mo ng buong buhay at pagmamahal mo, you'll never love the same way again. Payuhan po natin si Lani ka-vibes. Dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G.

0: Radio Kavites ang Lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio Kavites!
2: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka

0: Back to Me. Siyempre, Love Me Cathy G, you're back to me. 2:19 po ang ating oras ka vibes.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: Paano mo ipaglalaban ang isang relasyon kung alam mong ikaw na lang ang lumalaban? Napakahirap po ng pinagdaanan po ng ating letter sender na si Lani dahil bilang isang asawa, ang akala niya meron siyang katuwang sa buhay. Ang akala niya yung asawa niya magiging kakampi niya sa lahat, magiging kaagapay niya sa mga paghihirap niya, pero hindi, parang mas dumaragdag pa dun sa kanyang paghihirap na nararanasan everyday bilang isang asawa, bilang isang ina, bilang isang babae, di ba? Alam niyo po, according to American Psychological Association, yung pag-aaral ng mga taong emotionally exhausted sa relasyon, mas mataas po ang possibility na makaranas po yan ng anxiety, depression, or yung burnout. Diba? Kasi naman, syempre, ang dami mong iniisip eh. And yung tinatawag din na mental load, yung invisible responsibility ng pag-aalala, yung pagmamanage ng lahat sa bahay. Kadalasang kababaihan po ang mas nakakaranas niyan sa pamilya, yung mental load. Syempre, dami mong isip eh. Sipin mo yung mga anak mo, papasok sa eskwela, anong babaunin nila, anong pag-uwi nila, anong mga kasama nila, anong gagawin nila, yung eskwela, yung ganyan, diba? Ang dami, laman ng utak ng babae, multitasking, sabi nga eh, diba? Kaya hindi po madali ang pagiging isang housewife dahil mas malupit pa po ang trabaho nila. Ayan. And alam nyo, mas tumitibay din yung resentment sa relasyon kapag paulit-ulit yung nararamdaman ng isang partner na siya lang yung nagbibigay ng effort. Marami na yung naririnig na ganito eh, na iisa lang yung kumikilos, iisa lang yung gumagalaw, ba? Diba? Na para makikita mo na lang yung asawa mo, ay hayahay ang buhay, ba? Diba? Kapag ang isang tao laging invalidated or yung minamaliit ng partner, bumababa of course ang self-esteem niyan or self-worth nito over time. Kahit naman sino eh, ba? Diba? Kapag ikaw ay lagi kang tinitignan ng isang tao na hanggang dito ka lang, mababa lang ang tingin sa'yo, nakakababa kaya ng moral yun, ba? Diba? Na parang imbis na i-boost yung moral mo, ibabagsak palalo. So dapat, alam mo yun, kapag na alam natin na yung taong yan medyo mababa na yung moral, i-boost naman natin ka-vibes. Huwag na nating masyadong apakan pa, isadsad pa yung tao. Anyways, huwag ka mawala ng pag-asa, sabi nga ni Miss Altese. Pagdasal mo lang siya, gabayan ka't kausapin mo siya, paramdam mo na nandyan ka at magtulungan kayong dalawa para sa inyong anak at kabuhayan. Panalangin mo na magbago. Alam mo, wala namang hindi madadala sa pagdarasal. Totoo. Ayan na. Thank you. Ayan. And pabati po, blessed happy birthday kay Marnil. Marnil Sino Cruz. Ayan. Happy birthday, Marnil. Jamaica Aldaya. For me, let's just let go because it's not worth fighting for if only one person is fighting in a relationship. Wow. Thank you, Jamaica. Gerald Michano, hello to you. Ang hirap na ng solo, no? Solo lang lumalaban sa buhay. Minsan sa totoo lang, mahirap po talaga ang nag-iisang kayo na lang ang talaga ang lahat ng problem sa buhay, sa pamilya. Yeah, totoo. William, for my opinion, iwan mo na lang, harapin mo na lang mag-isang buhay mo, sender. Kasama ang anak mo, total, kaya mo naman eh. Kawawa ka kapag nagtiis ka pa. Ikaw din, ayan. Thank you, Coach Everyday. Shout out kay Tatay Boy at Navarro at kay Madam Celia Andres. Ayan, and to TLC family. Thank you so much, ka-vibe. Siyempre, sa wala nyo pa rin sawang pakikinig. Ayan, at pagtutok dito po sa Love Me Cathy G. Ayan, hello to you, Randy Santisas also. And sabi ni Jessica, uy, si Jessica ng Pasig, Cathy G, grabe. Saludo po ako dito kay Ate Lani, pero at the same time, te, baka naman gusto mo mapatayuan pa ng rebulto. Mag-isip-isip ka naman po, hindi po pwedeng ikaw lang ang sasalo lahat ng mga problema at responsibilidad sa pamilya mo. Ano pang silbi ng asawa mo kung wala naman, kung nandyan naman siya pero wala ring silbi. Ayan, ano siya? Rebulto din, oo. Diba? Minsan may mga ganun, aminin naman natin, ka-vibes. 0927-384-8639, we still have time. At syempre po, 92.3 FM Radio, yan po ang aming FB page and DJ Cathy G for my FB page. Smile ka naman dyan, oh. Lalo na po sa mga ka-vibes po nating nakatutok. Dyan po sa 102.3 Bacolod, Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensen, ganun din sa 89.5 FM Radio, Davao del Norte, and 101.9 FM Radio Davao. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: Sige, sasabihin ko. Sasabihin ko na mahal mo siya. Oo, didiretsahin ko na pinapasabi mo. 2:42 pong oras natin, ka-vibes. Ayan, and of course, this is the final hour ng programang Love Me Cathy G. Paano mo ba ipaglalaban ang isang relasyon kung alam mong ikaw na lamang ang lumalaban? Alam niyo po ba na according din dun sa mga pag-aaral na sinasabi ng American Psychological Association, ang mga batang lumaki o lumalaki sa tahanang puno ng stress, kapag puno ng sigawan ang kanilang mga magulang, pwedeng magkaroon ng emotional insecurity habang lumalaki sila, eh, 'di ba? Oh, kasi yun na lang at yun ang nawi-witness nila, eh, kaya mahirap din. And yung emotional neglect na tinatawag mula sa partner, nagiging, alam mo yun, nagiging cause din niya ng sakit sa utak at ng physical pain. Kasi isip ka ng isip. So, di ba, kakaisip mo ng solusyon sa problema, kakaisip mo sa mga ginagawa sa'yo ng partner mo, di ba, ikaw yung nahihirapan at ikaw yung nagkakasakit. At hindi lang yun, ha. Di ba, sabi nga nila, ang stress ngayon, mas matindi na po ang nadudulot na sakit ng stress. Kung ano-ano na ang lumalabas na sakit kapag ikaw po ay sobrang stress. And chronic stress sa magulang, maaring maka-apekto rin sa emotional health ng anak dahil nararamdaman din ng bata, eh, alam nyo ba yun, yung tension sa paligid na akala natin normal lang sa kanila, akala natin wala silang pakialam, akala natin yung mga bata pag naririnig nila may away, di ba, nai-stress lagi ang magulang, akala nila normal, akala nyo normal, hindi. Apektado po ang mga bata dyan, kaya naman ako po, lalo na sa mga magulang, di ba, make sure din natin kapag yung may mga away-away at bangayan, huwag naman natin pakita doon sa mga bata para hindi sila magkaroon din ng trauma, diba? And hello at maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok, nakinig at nagbigay po ng reaksyon at payo sa ating pong letter sender for today na si Lani. Alam nyo, pwedeng magtiis para sa mga taong mahal mo, pero yung ikaw na yung mauubos at mawawalan ng pagpapahalaga sa sarili mo, yun ang hindi tama, ka-vibes. And alam mo, Lani, hindi sukatan ng pagiging mabuting asawa yung pagtitiis ng walang hanggan, eh. Diba, yung titiisin mo na lang ang lahat just for the sake of a happy family, kasi hindi rin magiging masaya ang pamilya mo. Dahil ang isang pamilya, dapat may pagmamahala, nandyan yung respeto at responsibilidad na pinaghahatian ng mag-asawa. Hindi mo kailangan ubusin yung sarili mo, eh, para lang buhatin mag-isa ang isang relasyong na dalawa dapat ang gumagalaw, na dalawa dapat ang nagtatrabaho. Talk to your husband para mas maging malinaw sa inyong dalawa ang sitwasyon na meron kayo ngayon, eh. You know what? When love becomes one-sided sacrifice, staying is no longer romantic. It becomes self-abandonment. Thank you so much for sharing your story with us, Lani. And dun po sa mga gusto pong magbahagi ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ayan, maraming salamat, ka-vibes, of course, sa pagsama po sa akin ngayon pong araw po ng Huwebes. Imagine that, tomorrow, araw po ng Friday, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Cathy G. Same time, of course, dito po sa, syempre, 92.3. Huwag kayong bibitiw, ha, dahil tuloy po ang tugtugan at kasiyahan hatid po ng tambalang Jai Klong sa Banana Crew. Kaya huwag kang bibitiw at tumutok lang po dito sa 92.3 FM Radio, ka-vibes. Ang lupet! Oras po natin, 2:46 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FM Radio.
3: Kavai!
4: Ang lupet!

0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
1: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Nagbigay na ng go signal ang DOJ para ipatupad ang warrant of arrest ng ICC laban naman kay Senator Ronald De La Rosa. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na maaari nang arestuhin ng senador matapos tanggihan ng Korte Suprema ang kanyang hiling na TRO. Dahil dito, inatasan na ang PNP at NBI na isagawa ang pag-aresto. Tinawag din ng DOJ na isang fugitive si Senator De La Rosa. Samantala, ayon naman sa Supreme Court, tungkol lamang sa pansamantalang kautusan ang kanilang desisyon at hindi pa tapos talakayin ang pangunahing isyu ng kaso. Ang warrant naman ng ICC ay kaugnay ng papel ni Senator De La Rosa sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
1: Samantala, sa iba pa mga balita, inihayag ni Senator Erwin Tulfo na target ng Senado na simulan sa July 6 ang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Tulfo, napagkasunduan ng all-member caucus ng mga senador noong May 20, bahagi ng timeline ang 10 araw para sagutin ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte ang reklamo at 5 araw naman para sa rebuttal ng prosecution bago naman simulan ang pre-trial proceedings. Sinabi rin ni Senator Tulfo na planong ilathala ang schedule ng paglilitis upang masubaybayan ng publiko at posibleng ilabas ang panghuling timetable sa susunod na linggo.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
1: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, inihayag ng DILG na nasa desisyon na ng DOJ kung maisasangkot si Senator Robin Padilla bilang accomplice sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kasalukuyan pang kinakalap ng mga investigador ang mga ebidensya at nasa Secretary of Justice ang pagpapasya kung anong mga kaso ang isasampa. Lumabas ang pahayag matapos ilabas ang CCTV footage na nagpapakita kay Senator Padilla na kasama si Senator De La Rosa at isang babae na sumakay sa kanyang SUV at umalis papuntang Makati madaling araw naman ng May 14 matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. Matatanda ang nag-convene bilang impeach court ang Senado para naman sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
1: At yan mga ka-vibes, ang buong kalimbunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
0: Ang init.
3: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio
0: ka Vibes!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambala!

0: Kakagrisa na.
1: Sabi siyempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey! Hello, mga kapa!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC De Vera!
3: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
5: Ang lupet!

0: 92.3 FM Arca Vibes ang Lupet.
1: Magandang after noon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Yes na yes, kayo nga po ay nakatutok sa 923 FMR. Yes, at sa syempre naman sa lahat ng mga Davaoenos nating mga ka-vibes, tayo lamang po ang live na live via simulcast.
0: Wow.
1: Kasabay na napakikinggan dito sa Metro and Mega Manila dyan sa 101.9 FM Radio Davao City.
0: At sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
1: Ganun din sa 102.3 Bacolod at sa Baguio.
0: At sa 97.5 General Santos City.
1: Truly remarkable. Nako, yes. Thursday ngayon. So masarap magchikahan ng mga pa-throwback.
0: Yes,
1: diba?
0: Throwback Thursday.
1: True, oo. Hindi ba sa happy tea ang pagchikahan natin?
0: Oo, iba na.
1: O, kasi napagkwentuhan na natin yung mga inuman, yes, ganon.
0: Yes, parang every week na lang tayo nag-happy tea.
1: Totoo. Yan. Siyempre naman ngayon, malapit sa puso natin ang mga espesyal na bisitang makakasama natin sa programa. At dahil tayo nga po ay home of the stars, hindi ko na patatagalin kasi sure ako marami tayong pagkukwentuhan kasama ang dalawa nating mga kapamilya stars. Mula syempre sa bagong napapanood natin na isang series kung saan, sabi mo nga kanina, di ba, pagpasok pa lang natin, parang steamy to, mainit-init.
0: Yes.
1: Oo, sila na ang bahala magkwento, syempre, mula sa Love is Never Gone. Ayan na, i-welcome natin Jameson Blake and of course, Jane Oineza. Hello!
2: Hey, hello! Hello po sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Opo.
3: Yes.
2: This is Jane Oineza.
3: Hello everyone. Magandang araw. This is me, Jameson Blake.
1: Ang saya, no? Talagang parang ano, reunion lagi kapag ka mga malalapit na kaibigan yung kasama natin.
2: Yes.
1: Pero, eto, I'm super duper excited at sakto Thursday ito. Mamaya pag-usapan natin ang inyong bagong series.
2: Yay.
1: Pero syempre, itong dalawang to, parehas mahuhusay ng mga aktor at actress,
2: yes,
1: yan. Si Jameson nanalo na yan ng ano, Best Supporting Actor sa Cinema One Originals. Diba?
3: Yes,
1: 12 yeah. Cinema One Originals. Siyempre ang kumari ko, diba? Bakla, bata pa lang,
2: yes,
1: to. Yes! Emmy, diba? No, international nomination sa Emmy, diba? Yes. Alam mo ba, hindi ever nawala sa akin kapag pinapakilala ko or kunyari meron kaming chance na magchikahan nung ganito, yung may time talaga, yung mag-moment kami. Kasi that's the first time that I had an interview with her when I'm still starting and she was very young that time.
2: Yes.
1: Kay OG Diaz.
2: Uh-uh.
1: Nung tinitrain pa lang ako. Nung tinitrain pa lang ako.
2: Talaga nga namang, diba? Throwback Thursday.
1: Oo, oh, diba? Nung tinitrain pa lang ako, nung kanyang ginawa ang isang kwento sa MMK na pinamagatang Manika dahil hindi lang sa Pinas kundi sa iba't ibang bansa, sobrang na-recognize at na-acknowledge talaga ang husay ni Jane Oineza sa acting. Diba?
2: Grabe naman. Parang birthday ko.
1: Happy
2: birthday!
1: May cake. May cake.
2: Surprise!
1: Pag-usapan natin, ayan, dun tayo sa pagiging aktor at aktres ninyo. Siyempre, mm-hmm, ang dami nilang ano, pagkakaparehas in common talaga. Mm-hmm. Kasi parehas nagpibibitong dalawa.
2: Yes!
3: Mm-hmm. Yes!
1: Yes. Oh, unahin na natin, ladies first. Siyempre, Janie.
2: Yes!
1: From then and now, di ba? Mm-hmm. Kamusta ka bilang artista? Kamusta ka bilang aktres?
2: Unang-una, sobrang sayo ko kasi andito pa rin ako, ginagawa ko pa rin yung talagang passion ko. Syempre, nagsimula siya na naglalaro-laro lang ako sa set.
1: Nai-enjoy
2: ko lang talaga. Hindi, before pa nun, sa
1: dulo
2: ng
1: walang hang...
2: Ah, alam ko, ate! Alam mo!
1: Alam ko, ate!
2: Great minds think alike, you know?
1: Yes! Naging mag-best friend na kami sa isang ano niyan, pelikula.
2: Yes!
1: Mm-hmm. Oo, go.
2: And then, pero yun, so masaya lang ako na hindi... Andito pa rin ako, ginagawa ko pa rin yung gusto kong gawin. And ang daming, lalo na ngayon, ang daming paparating na mga blessings. So happy ako and everything is aligning. At isa na dito yung Love is Never Gone, syempre.
1: Truly, pero diba, one thing na talagang hindi natin maiaalis, yun yung ano eh, nung bata tayo, hindi pa natin yan nare-realize, diba, na dapat galingan mo dun sa craft na ginagawa mo. Mm-hmm. Kasi yan yung magkakaroon ka ng longevity, dyan mo masusustain talaga. Kasi diba, aminin natin yung iba, parang gusto nila agad pagsikat.
2: Yes.
1: Diba, iba gusto nila kagad, limelight kagad. Mm-hmm. Pero hindi nila naiisip o na-realize ng habang early pa lamang na kapag ganun, nakuha mo kagad yung kasikatan, pwedeng agad-agad mag-fade.
2: Mawala ka.
1: Yes. Pero yung longevity talaga, diba? Like
2: na, tsaka dapat nai-enjoy mo rin yung ginagawa mo. Right. Kaya ako nga sabi na parang dati nung bata ako, parang for me, hindi siya trabaho.
1: Uh-huh. Mm-hmm.
2: Pero hanggang sa ngayon, syempre, pag tumatanda, na-realize na, okay, bukod sa nai-enjoy ko yung ginagawa ko, talagang passion ko rin pala siya. Craft ko siya. There
1: true.
2: Go.
1: Mm-hmm. So from sa dulo ng walang hanggan to going bully, tapos Kung Fu Kids. Diba? O baka nakalimutan mo Kung Fu Kids.
2: Yes! Meron nga kami ni FMR, sana'y wala ng wakas. Doon kami nagka-work. Tapos after 20 years, nagka-work kami sa nag-aapoy na damdamin.
1: Truly. Totoong
2: so,
1: totoo.
2: Yung mga circles, circling back
1: totoo.
2: And looking back na ang daming meant to be mangyari.
1: Paano yun? Di ba parang considered as based dun sa mga sinasabi mo nga 20 years na mm-hmm. parang umiikot lamang mm-hmm. makikita at makakatrabaho mo rin yung mga nakatrabaho mo nung ikaw ay bata pa.
2: Yes.
1: Di ba? From mula noon hanggang ngayon. Hindi normal ang naging childhood. Diba? Hindi same na, kunyari yung mga bata, normal for sure, pero syempre in the context of, hindi normal dahil kung ang iba ay nasa eskwelahan na hindi yung homeschool kung tawagin, kasi nakaka-artista yon kapag
2: yes,
1: ka home study pa dati
2: kasi hindi na ako nakakapasok, pagpasok ko, test na. Kaya kailangan mag-homeschool.
1: Totoo,
2: kasi
1: diba?
2: Kasi nasa taping.
1: Yes, oh. Oh. Yun yung mga bagay na nagpapahindi normal. Oh. Mm. Yun sa term lamang po ha.
2: Mm-mm.
1: Siyempre, di ba, kasama rin dyan yung bata ka pa lang. Hindi ka pwedeng yung pakalat-kalat sa mall.
2: Yes.
1: Sa...
2: Hindi din. Nakakatawa nga
1: talaga?
2: Kami dati. Oo, kasi parang
1: siyempre, kayo?
2: Sa utak ko naman nun, hindi naman ako nag-work.
1: Okay.
2: Kasi nga, nai-enjoy ko yung ginagawa ko. Tapos natuwang-tuwa ako na, ay, meron tayong ano, parang magpe-play pretend. Parang feeling ko, oh, imagine natin ako si ganito. Or imagine natin si Rena ako. Parang ganun siya for me.
1: So, nangyari sa'yo na mag-disguise sa mall?
2: Hindi ako nag-disguise. Bakit ako mag-disguise?
4: Kasi si Rena. Sa mall.
1: Hindi.
2: Okay.
1: Si Sijan kasi,
2: okay.
1: Nakwento ni Sijan na siya, dahil nga nung sobrang sikat ng Santino, kumbaga pinagkakagulan siya, nagkakaroon talaga ng pagdami ng tao. Nakaano siya, Spider-Man.
2: Ay, ang cute!
1: Totoo, pagka nag-mall siya. O kaya
2: ang
1: Batman,
2: cute.
1: Ganyan. Parang hindi makita na siya si Santino. Kasi parang lahat talaga, pag nakita na, ay, si Santino to. Di ba yung panahon na parang lahat naniniwala na akala nakakapagpagaling si Sijan Haranilla ng mga may sakit? Oo, di ba? Kasi nga dun yung ganun sa,
2: yes,
1: ano,
2: tama.
1: Sa serye. So sa'yo, hindi mo na-experience naman yun. Dati.
2: Hindi naman. Tsaka kung meron man lumalapit, parang nakakatuwa pa nga, di ba? So parang wala naman ganun. Hindi naman ako nagpanggap ng somebody else.
1: Totoo. Kasi mahirap nga na magsirena kasama.
4: Paano maglalakad niyan?
2: Nag-ano, mermaid swim?
1: Totoo. Hindi, di ba, sa yung sa ano, Jezebel ni Ann Curtis, nasa croma
2: kaya
1: lang sila.
2: Uy, kami sa dagat talaga kami noon. Nag-training kami. Tapos yeah. may ano talaga, may weights.
1: Alam
2: yung
1: ba
2: mga
1: ba sirena
2: namin.
1: Sa teleseryeng Marina.
2: Yes!
1: Kaibigan ko ito, kaya alam ko yung mga ginawa.
2: Close pa tayo. Parang super. Tayo alam.
1: Diba? Pero alam ko yung ano, diba? Marina. Oo,
2: yes,
1: oo.
2: Yes.
1: Mga yang-yang sila, ganon. Oo. Pero ikaw si Yang Marina, diba?
2: Ako si Yang Marina, tapos eventually, naging nanay ista din ako.
1: Yes, naging pala ni Sunshine Cruz.
2: Yes.
4: Oh my God.
1: Diba?
2: Yes.
4: Tagal na.
1: Buhay ka na ba nun?
4: Hindi ko nga alam eh.
1: Talaga?
4: Bakit hindi pa?
1: Talaga?
4: Yeah. Oh. Uy!
2: Ano? Iyan na ba yun?
1: Okay.
4: Joke lang, baka naman buhay pa ako.
1: Huwag tayo mag-usap ng year. Kasi kung mga bata kayo, paano ako? Si Jamie naman, balikan kita Mars. Marami pa akong itatanong. Pero Jamie, ito na, syempre, diba? Kadalasan nag-uusap tayo para pinag-uusapan natin yung hotness mo dahil yun naman talaga. Diba totoo yung sa kanya mga pag-catwalk sa ano? Catwalk ba talaga? Fashion
2: yes,
1: show?
2: Fashion
1: runway.
2: Show.
1: Oo, yung mga runway, diba? Laging trending, laging pinag-uusapan. At syempre, isa yan sa parang pinaka-ano talaga. Minamahal sa'yo ng tao, diba? Pero, hindi nila alamin ngayon ang husay ng pagkaganap mo sa Too Cool to be Forgotten.
3: Mm-hmm.
1: Kung saan unang awards ang nakuha mo doon, 'di ba? Sa sa Cinema Originals.
3: Yes.
1: Yeah. Oo. Anong masasabi mo na parang from a normal na teen tapos biglang agad-agad pinasok mo yung industriya ng show business. Of course, ang laki ng pagbabago noon.
3: Mm-hmm.
1: Kumbaga, it's a different na hindi naman ganito dati yung treatment ng tao sa akin ngayon. Ito yung nangyayari.
3: Yes. Well, sa una pa lang before ako pumasok sa showbiz, never ko naging dream to be an artist or celebrity. So, yung pagpasok ko sa industry, parang hindi pa nagsisink in sa akin na matagal. It took me a while talaga na to convince myself na nasa showbiz na ako. Siguro took years pa. So, but I'm happy na ang dami ko din na discover, let's say, talents na hindi ko na expect na kaya kong gawin. Like dancing, acting, ganun. So, ayun, it's a good discovery for me na na kaya ko palang gawin yung mga ganyan and actually make my career more meaningful and with purpose.
1: Totoo. Di ba dati parang, ang term nga dati, parang pasayo-sayo lang kayo sa hashtag.
3: Yeah.
1: Pero isa ka sa mga hashtag boys or yung sa mga up and rising star nung panahon na yun, ang unang nabigyan talaga ng mga lead roles. Di ba? Parang agad-agad napanood ka namin sa big screen. At hindi lang isang beses, sunod-sunod. Kasi syempre, di ba, nakuha mo yung role mo as leading man sa ang babaeng allergic sa wifi, so connected, and many more. Anong feeling na parang syempre, the rest of all the boys, parang ikaw yung, aminin natin dito sa industriya, pag hindi ka magaling mag-Tagalog, ang hirap makakuha ng role. Lalo na kapag ka lead role ka. O kumbaga parang either nakakatawa kasi nga nagbabakal ka dun sa role. Pero ikaw, nabigyan mo ng justice yung mga leading man roles na nakuha mo.
3: Masaya ako. I'm just really happy na I was given the trust to play these roles. And siguro yung award na napanalunan ko, it opened a lot of doors for me.
1: Yun talaga.
3: And siguro napansin din ako ng mga producers and directors. And ayun, dumami din yung projects ko nung time na yun. So that's what I try to tell the younger ones nowadays na parang you have to be noticed. Magpansin ka kahit pa paano. Maybe it's through a project or somewhere. Kasi di mo alam na yun pala yung sign mo to keep going.
1: Totoo.
2: Parang opportunity mo na yan.
1: Yes. Hindi, yun lagi natin sinasabi, di ba? Parang yung ginagawa natin every single day. Kunyari may camera or kahit nga walang camera eh. Sa isang pagpapakita natin na kung ano yung kakayahan natin, di ba? Parang yun ang audition natin lagi.
2: Mm.
1: Or parang your project or your performance is your audition to your next project.
2: Yes, yes. You're only good as your last project.
4: Yeah.
1: Pwedeng yun yung maging dahilan kung bakit hindi ka na rin kunin.
2: Yes. Tsaka, there's no small roles. Kahit ano pang mabigay sa'yo, responsibility mo yan to nabuhayin.
1: Tama.
3: Bring justice to that role.
1: Yeah. Totoo. Parehas kayong naging bukas sa publiko, naging kung sa pagiging artista, open book na ang sinasabi nga natin na parang dapat lahat ng ipapakita mo. Lagi nga sinasabi.
2: Very authentic.
1: Kunyari, parang hindi tayo makalabas kasi artista kayo dahil bawal sa inyong gawin yung gantong bagay. That's the price you need to pay. Pero mas lalo nyo pang ini-open nung nagsimula kayong pumasok sa bahay ni Kuya naman. Si Jane Shepard, it's a different story kasi artista na siya bago siya nag-PBB.
2: Yeah.
1: Si Jamie naman parang wala pa siya masyadong kailangan na either i-protect or pangalagaan na karera, ganyan. Kamusta yun na parang yung journey sa PBB, parang Jane, masasabi mo ba na it opens yung pagiging relatable mo sa tao lalo?
2: Masaya lang ako nung napakilala ko kung sino talaga ako. Kasi syempre, kahit naman, hindi pa masyado uso ata yung social media, mga ganun.
1: Parang pa-start pa lang.
2: Oo. So,
1: all in kayo, di ba? PBB all in.
2: Oo. So, may regular, may teens, and then may celebrity. Pero ito masaya lang ako Matsunaga. Na at least nakilala nila ako ng everyday life na kung sino talaga yung kung sino ko. Kasi yun naman yung proud ako sa PBB kasi I was as real as it gets.
1: So, kung may babalikan ka sa PBB, may moment ba doon na dapat sana hindi nangyari or hindi na ipalabas?
2: Wala, kahit in life, feeling ko wala. Kasi sa mga ganong moments, doon tayo natututo, doon tayo nag-grow, doon natin nakikilala lalo yung sarili natin.
1: Totoo.
2: So kung hindi yun mangyayari, parang stagnant ka lang. So I think wala. Wala akong babaguhin, wala akong anything. Kasi confident naman ako na naging ako.
1: Totoo. At minahal ka ng mga tao, diba? Because of who you are inside the house. Ikaw, Jamie, parang noong time na yun, syempre hindi naman siya first season, di ba? May idea ka na parang after nito, pwedeng magbago yung buhay ko talaga. Pwede akong maging artista, pwede akong maging model or what?
3: Well, kasi nag-start ako as a commercial model.
1: Yes. Oo, magkasama sila ni si
3: Charlie
1: Dizon ang una niyang kasama sa
3: first commercial ko.
1: Biscuit.
3: Yeah. First commercial ko yun.
1: Kasi syempre, nung nag-Four Sisters in a before the wedding sila, isa yan sa parang naging revelation na nagkatrabaho na sila before ni Charlie. Aminin mo, ang galing ng memory ko, di ba?
2: In fairness. True friend.
1: Oo.
4: Sa lahat ng era, nandun ka.
1: Actually, alam mo dun sa mga, hindi na sila young eh. sa generation nila, parang yun talaga, nasubaybayan ko mula nung pagpasok, lumabas. Oo. Si Janie, yeah. Bata pa sila. Oo, alam ko na talaga. Yes. Oo. Nagulat nga ako, naging mag-best friend pa kami sa pageant. Buti na talaga, may mga, age. May mga ano, may mga skin regimen. Diba hindi lang nila alam, kaya edad ko pala talaga si Tito Boy.
2: Wala yun sa edad.
1: Tama siya. Okay, Jamie, go. Sorry to cut.
3: What was I saying? Commercial model ako noon.
1: Nag-start ka.
3: Yeah. And then...
1: Pero regular season kayo, diba?
3: Regular season.
1: Oh, yes. Oo.
3: Yeah. Pero actually, I was supposed to be part of teens. I was just put sa regular. Kaya I was... na-challenge din ako sa regulars. Kasi ako yung pinakabata. I was 18. Lahat sila 21 above. Tapos ako yung huling pumasok. So parang... Okay, medyo mahirap na to. So doon ako bumubawi sa mga task na may nomination save, parang ganun, save nomination. Doon ako bumubawi. Pero ayun, it was a good experience overall.
1: Kung may papalitan ka sa mga naging naipalabas or nagmarka sa iyo that time sa PBB stint mo, meron ba?
3: Wala naman siguro, pero minsan iniisip ko na baka siguro I should have been more
1: open.
3: Vocal, outgoing. Siguro I became too relaxed. And na-expect ko na ma-evict na ako dito. I kept telling myself na baka ma-evict na ako next week. Eh, di naman pala. So, yan, biglang ako tinamad din ako.
1: Kinalma niya.
3: Kinalma
1: niya lang.
2: Kinanggap niya, kahit wala pa naman din.
1: Samantalang yun naman talagang effort na effort.
3: Pero yun, I just naisip ko na parang dapat siguro mas naging more outgoing ako to the other housemates and everything. Baka mas maging meaningful yung journey ko dun. Pero overall, was good naman.
1: Actually, yeah. Ngayon
3: natin... Saglit lang, 1 month lang ako dun.
1: At ngayon natin nare-realize, no, yung mga bagay na mga ganun, na hindi pala, dapat talaga, wala talaga tayong control sa kung ano yung mga ganap natin in life.
2: Yes.
1: No? Kasi pag masyado natin siyang in-overthink.
5: Mas hindi mangyayari.
2: Ang so, mahalaga magpakatotoo ka.
1: Talaga. Kasi, just live in the presence,
2: yes,
1: diba?
2: Yes. Meron, kahit naman sobrang perfect mo, may masasabi.
1: Totoo.
2: So, at least sa sarili mo, alam mo na... wala kang tinatapakang tao at totoo kang tao.
1: Lalo sa industriya ng entertainment, ng showbiz, diba? Kahit na maging super, ikaw ang pinakamabait sa lahat, sasabihin, ay, plastic.
3: Yeah, they can diba? Tell me.
1: Totoo yun, yung kahit na sobrang bait mo na, yung parang, hala, in-offer ko na yung katotohanan ng buong ito, ang nasabi pa rin ay hindi plastic. Ako nagpapaka-real. Diba? I'm showing the ibang side of me, kaya pag naging masama ka naman, sobrang namang galit sila sa'yo, diba? Paano yun? Lalo na kayo, na mga artista talaga, like artista ha, na nandung kayo sa punto na parang konting may gawin lang. Ikaw, Jameson, andahin mo ng hinarap na pangungot siya or mga bashing dahil sa, di ba dati you posted something about na asking for
3: graphic design.
1: Graphic designs. Yeah. Nag-trending siya noon. Saktong kasagsagan na ang dami niyang project that time. Talagang hindi pwedeng hindi ibalansi ng universe. Ibabash naman siya, pero kasi like tayo, pag sa kaibigan natin, naintindihan natin na minsan napopost natin niya kasi diba parang as a normal na tao, parang you're thinking na wala namang masasaktan or something, ganyan. Ikaw din, Jane, marami ka rin mga hinarap na mga sinabi ng ibang tao sa'yo na hindi naman talaga yun ang totoo. Paano kayo? Bilang mga artista ha? Kasi syempre hindi natin naririnig yung sagot talaga nila.
2: Yes.
1: Lagi ang sagot lang nila, we're good, I'm okay, ganyan. Pero syempre, tao sila. That's,
2: I mean, I feel like there are days naman where pag binababasa mo yung mga ganun, okay lang. Kasi alam mo naman sa sarili mo na hindi totoo.
1: Talaga?
2: Oo. Kasi confident nga ako eh. Kasi kahit ano namang sabihin nila, alam ko sa sarili ko ano yung ginawa ko, ano yung intention ko, at yung puso ko at isip ko, alam ko. So, hindi naman magbabago yun sa sinabi nila. But at the same time, there are days where, syempre, mas emotional ka siguro, mas siguro parang hindi ka as...
5: understand?
2: Yes.
1: Yung hindi naman araw-araw, ang busy mo ay okay eh.
2: So, syempre, may mga times na, hala, ganun nga ba talaga? O yung mapapa-overthink ka lang. But, dadaan lang yun. Kasi, again, pag binalikan mo rin naman yung sarili mo, mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa sinasabi nila tungkol sa
1: iyo. Yun ang pinaka-importante.
2: Yes!
1: Yeah. Alam mo, kaya siguro yung nasasabi rin din yan, lumaki na siya sa industry eh. Diba? Lumaki na siya na parang tama, no? Kapag, tsaka proper guidance din talaga ng mga tao sa paligid, no?
5: Hindi na pinersonal yung mga, dapat hindi naman pinapersonal.
1: Pero minsan, pagdadaanan mo talaga yun, na ayaw mo lumabas ng condo, ng bahay, tapos parang, Ganun ba? Pero kaya ako natatawa, napapangisi kayo na kasi nung na-lock-in kami sa Baguio noong before.
2: Yeah.
1: Pag may mga nababasa kami yung Kem, sabi nyo, hala, tiyo, tawa lang tayo ng tawa.
2: Tapos
1: kakain lang kami chichiria. Ganun, parang bahala kayo. Diba ganun? Hindi ganyan ang eksena namin dito. Tapos mga asar pa kami minsan, diba?
2: Yes.
3: Especially ngayon, uso yung ngayon yung mga rage bait, yung mga para lang magalit ka.
1: Okay.
3: Yes. Yung mga ganun, yung mga magtutweet lang, i-bash yung tao para lang mapansin sila just for attention.
1: Actually,
3: so, parang at this point I kind of understood na eh. Wala. Daming noise lang talaga.
2: Yeah.
3: Very noisy lang yung social media. So wag na lang mag-post.
1: So sa'yo pagka may mga kinakaharap ka
3: like sa social media,
1: ayan yung mga hindi totoong sinasabi or parang grabe naman to, nagkamali lang eh.
3: Parang si Jane lang. I know naman what is real. I know who I am. Especially mga friends ko, yung mga loved ones, they know kung ano talaga ako. So that enough is already good for me.
1: Mm-hmm.
3: Yeah, I don't need validation from other people naman kung ano yung tama or something. So ayan.
1: Sure.
2: Tsaka ang hirap din i-defend yung sarili mo sa version nila tungkol sa'yo, diba?
3: Mas haba pa.
1: Okay. Tama.
5: Kailangan ma-explain sarili mo sa kanila.
2: Ginawa nyo yan eh, tapos i-defend ko.
1: Tama.
2: Version nyo yan sa akin, di naman yan talaga.
1: Minsan okay din talaga yun. Sige na lang.
2: Oo.
1: Diba? Sige na lang. Ang hanggat hindi ako pinapatawag ng manager. Diba
2: yes,
1: yun sa atin?
2: Yes.
1: Hanggat hindi naman siya affected sa trabaho, parang ikaw tuloy-tuloy pa rin naman yung trabaho mo, diba? Pero hindi lahat kasi talaga merong matibay na loob at lakas ng sikmura.
2: Mm-hmm.
1: Diba yun ang sinasabi dati na pag nag-artista ka, you need to have that quality.
5: Thick skin.
1: Kasi kapag hindi mo kaya yan,
2: yes,
1: hindi ka para dito.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Pero in fairness, hindi natin pwedeng normalize lagi yun kasi lalo sa panahon na ang mental health ay napaka-importante.
3: Yeah.
1: Kung kayo po ay may pinagdadaanan sa buhay, hindi po dahil nakita nyo sa telebisyon ang artista, sila na yung mga sila lang ang anak ng Diyos. Hindi ba?
2: Mm-hmm.
1: Diba sila po ay tao may mga pinagdadaanan din.
2: Yes.
1: Kaya nga ang husay ng artista, ako ha, as a fan of celebrities and the entertainment, lagi ako na-amaze kasi mga kagaya nyo, napanood ko kayo, napanood namin kayo mula nung kayo ay mga bata, nagsisimula, at nakita rin namin ang transition ninyo to become a daring and mas mga mature role sa tinatanggap nyo. Like ikaw, Jane, yung of course, nag-aapoy.
2: Yes.
1: Diba? Alam mo, sobrang saya namin. Yung mga kaibigan ni Jane, masaya nung nakuha yung nag-aapoy.
2: Mm-hmm.
1: Kasi alam namin, deserve ni Jane Onessa yung ganong mabigyan ng break talaga. Diba? At ikaw naman, Jamie, diba? Yung sa'yo mga sunod-sunod na project mo rin. Nagpaka-daring ka din ng bonggang-bongga sa mga ilang proyektong ginawa mo. Nandiyan yung Guilty Pleasure, Lockdown Romance, yung mga ganong eksena, diba? Galing.
5: Spicy.
1: Wow. Ano ba to? Birthday episode nila?
2: Dito rin, sa Love Is Never Gone.
1: Yun ang
2: pa-spicy.
1: Pa-spicy at
2: hangs.
1: Steamy scenes, ganyan. Correct. Paano yun? As a, kayo, bilang artista, pagka in-offer ba, G agad? O may mga times na I'm not prepared? Hindi pa.
5: Parang, emotionally.
1: Yeah,
3: I mean, most of the time naman, they give us time to prepare naman. So, pag syempre, pag binigay yung script, alam na namin kung ano mangyayari the next few weeks. So, yeah, go lang. I mean, siguro just break the ice. Pag siguro kung first time kayo magka-work, maybe you just have to hang out more para may bonding kayo.
2: Mm.
3: It'll be easier to do the scene. So, ayun. Good thing na we got along through, me and Jane got along throughout the taping. So, mas naging madali yung mga ibang scenes, even Joshua and Ivana. So, ayun, everyone got along together as a big family.
1: Totoo. Ikaw?
2: Ako naman
1: sa lalaki, parang mas medyo madali, no? Kasi syempre, kaya yung gawa ng mga mature and keme. Kasi guys nila, sa mga babae, parang nakakatakot magpakita ng skin.
2: Ako naman, kung ano talaga yung kailangan sa work.
1: Hindi
2: as a professional.
1: Siya,
2: Hindi, pero syempre, kung kasama siya sa magpapa-move nung story, kung importante siya dun sa character mo, dun sa role mo. And syempre, papasok din yung tiwala mo dun sa team, sa director mo, sa writer, sa co-star, na mga kasama mo. So, ayun, parang ako naman, I'm always up for the challenge. And if kailangan yun or kasama yun dun sa challenge or dun sa role na ibibigay nila sa akin, I will do my best to give it justice. Yun lang.
1: Ano yung pinaka masasabi mo na parang, oh shoot. Wow, shoot. Diba?
5: English.
1: Yun yung, oh shoot, parang, ha, nagawa ko to.
2: Ano?
1: Same sa inyo, about ikaw din, Jamie.
5: Hardest role siguro, no? Mga ganun.
1: Oo.
3: Paano ba? Siguro lahat ng intense scenes, pati yung last show ko sa What Lies Beneath, minsan nagagulat ako sa mga episodes, sa parang grabe, nagagalit na naman ako dito. Just, grabe nagawa ko to sa babaeng to, parang ganun. So, minsan na nakakonscious din ako sa mga scenes. So, that's why I don't watch myself all the time kasi masyadong... Pero it helps me learn better sa character ko. Pero minsan na nakakonscious lang ako, na-awkward lang ako sa mga scenes pag... Kasi sa totoong buhay, di naman ako ganun ka-intense or nagagalit na ganyan. So when I see myself like that, like, okay, kakaiba.
1: At saka, no, in fairness, kapag ka-artista ka, no, iisip ka talaga ng bagay na parang labas sa trabaho mong ginagawa. Na dun ka mas nage-enjoy. Kaya nga, di ba, parang hindi nila nagigets... Ah, hindi, medyo mas gets naman na nila na parang ang mga artista mahilig lumabas out of the country, mag-beach or something. Na,
5: other hobbies.
1: Oo, yung,
2: kung may time.
1: Oo, kung may time talaga.
2: Yun lang.
1: Kasi kung wala kang time talaga.
2: Teka lang.
1: Oo, tama.
2: Napapa-agree ako, tapos parang kailan ko ba yung last ginawa?
1: Tama, oo. So ikaw naman, paano sa'yo?
2: Anong to? Nasaan na tayo?
1: Yun, yung pagsapagawa ng mga scenes.
2: Ha?
1: Nasagot mo na ba?
2: Oo. Ah, okay. Nauna ako kay Jameson.
1: Tama, nauna siya. Oh, ito. Okay. Sa Love is never gone. Ito. Yes. Anong eksena ng blonde hair? Dito pala yun. Napagkwentuhan
2: yes,
1: natin.
2: Yes. So, tinago-tago ko pa siya nung una kasi bawal pa akong i-announce na part ng ano cast, ganyan-ganyan. But anyway, pinagawa yung blonde hair. Hindi ito yung expect yung blonde na. Hindi ito
1: maganda
2: yun.
1: Na yan. Maganda na yan.
2: As Jane, medyo as Jane na to. Kinumpleto ko na yung fan. Fantasy. Pero for that, meron silang specific look na gusto, specific tone ng blonde, color tone ng blonde, and then kailangan din may roots, kailangan tumutubo konti, may mga ganon.
1: Chipas-chipas.
2: Kasi parang, paano ko ba explain?
1: Chipas-chipas!
2: Unang-una, kung yari, nagpakulay daw ako dito, tapos lumipad ako ng Morocco, tapos pagdating doon, medyo nawala na siya. Second, kailangan din, wala akong pang salon. So kahit nung umuwi na ako, at rinatry ko siyang, hindi pa rin siya dapat sobrang plakado, perfect, hindi ganon. But, pasok kasi siya as Lara Jean, as my role. Si Lara Jean is very rakitera, opportunista, kung saan siya makakaluwag-luwag, kung kanino siya makakahita-hita, doon siya. So, sobrang niyang iconic for me na tuwing nakikita ko yung version na yun ko, si Lara Jean yung naiisip ko.
1: Kasi nga, di ba? Parang mula dun sa... Ayan, alam mo, hindi madali magpa-blonde at magpa-bleach.
2: Yes! Nakailang session ako.
1: Mahabdi yan, te.
2: Yes, pero buti na lang, before this, ang tagal ko rin naman di talaga nagpa-color.
1: Yes.
2: As in, natural hair lang. Except for one project na pina-black nila. Tapos ngayon, after nung black,
5: oh my gosh,
2: pina-bleach.
1: Actually, ako, ang hirap pag nag-black ka.
2: Yes, mas mahirap.
1: Yes,
2: nagkataon lang na yung last kong project, gusto nila black, tas yung next ko, blonde. Sobrang contrast. But, favorite ko talaga na nag-iiba-iba ng hair for the character kasi hindi ko nakikita yung sarili ko.
1: As Jane. As the character yung nakikita. In fairness.
2: Sobrang nag-i-explore ako sa hair.
1: Memorable na nangyari sa'yo. Matagal nyo na bang ginagawa to? Actually, alam mo, may idea ako sa project na to kasi nga, may mga kaibigan ako. Siyempre, may mga close friends na mga, mga dump kineme.
5: Pinupost.
1: Hindi, nakikita ko na yun. So, sabi ko, ah, taray, nag-ano sila, nag-moroko sila talaga. In fairness. Matagal na? O tapos nyo na bang i-shoot? O still ongoing pa?
2: Tapos lang namin mag-lock-in. Lock-in kasi we were in Pampanga for the lock-in. Tapos yung pinaka-pilot, yung Morocco. Pilot week, yes.
1: So, hindi nahirapan. Di ba kapampangan kayo, Jamie?
3: Yes. Ito lang ako. Kaya,
2: ikaw ang daya
3: eh. Ito lapit lang sa place ko.
2: Yung lock-in niya, bahay niya eh.
1: Yes.
3: This time, in favor sa akin.
1: Sa Pampanga sila, yes. So, pero may balik lock-in pa ulit.
2: Wala na. Kakatapos.
1: Na.
2: Kaya nga nagpa-color na ako ng complete fantasy na.
1: Yes. Inilaban mo na. Oo, diba? Ano yung memorable na pinaka naging eksena nyo while doing this project?
2: Memorable? Naku, ang dami. Kasi ang saya-saya katrabaho nila. First time ko naka-work sila, JM, si Fiang, sila Miss Dina. First time ko rin nakatrabaho.
1: Ay, kamusta si Miss Dina? Di ba si Miss Dina parang natatakot yung iba? Kasi nga, may talak-talak siya dun sa isang artista na ano dati.
2: Alam mo, if you're real, She's super nice. Yeah. Mm-hmm. And she's super real din kasi. So okay, real yeah. appreciates real. She's super sweet, super nice. And kung may mga ganun siyang tare-tare, it's kind of her love language. It's really yeah. cute.
3: Gusto talaga na she speaks her mind din eh. Like yes. yung isang scene na ano, may... sa bahay tapos may langaw na laging lumilipat yes, tapos biglang yes. sabi niya yung pawis ko nasa singit na gano'n siya magsalita
1: actually so, yun yung mga hindi nakikita
2: mamaya na. Matatawagan ka pala ni Miss Dina ha wait
3: sorry bad
2: expect
3: naman.
2: A call from Miss Dina
1: Joke ko sinabi yan.
2: Talaga just kidding. Talaga lang nabagin mo yung singit ko, ha?
3: Okay.
2: Ikaw, pero yung super fun.
1: Oh, di ba? At least narinig natin.
2: And then, first time ko rin naka-work si Ivana. Tapos reunion in a way kay with Joshua. So, and then reunion with Jameson. Then nagka-work na rin naman kami before. So,
1: saan kayo nagawin ni Jamie?
3: Haunted Forest.
2: Movie.
1: Oh, yeah. Ay, alam ko to.
2: Yes.
1: Alam ko to yung, ano, ikaw yung, ano.
2: Ano eh?
1: Ay. Yung, ikaw yung, ito ba yung may patay-patayan?
3: Ay, hindi.
2: Iba pa yun, Bloody Crayons.
1: Ah, Bloody Crayons. Oh, yung, ang tari.
2: Ito kasama namin sila Maris. For MMFF siya. I forgot nga.
1: I'm sure na pa, ako pa nag-host sa inyo yan dati. Ako pa nag-host yan.
2: Yes, I'm sure nag-promo kami sa inyo.
1: Yes, totoo. Pero syempre, sa dami na lang ginawa natin. How about you, Jamie? Ano yung pinaka unforgettable sa'yo while doing this? O, nag-run pa itong Love Is Never Gone?
3: Memorable moment sa taping?
1: Or kahit ano, ganap.
3: Paano ba? All the times na pinagalitan ako ng fan.
1: Because of your Tagalog?
3: No.
1: Sorry, Jamie. Tama ba? Ikaw ba yung sorry ha, tatanong, pass naman na to. Ikaw ba yung artista na napagalitan because of your Tagalog na nahihirapan?
3: Hindi ako yun.
1: Iba? Ah, sino nga to? Okay, hindi ka.
2: Napagalitan siya, but not for that.
3: Oh, no. Character naman. In terms of character lang naman.
1: Yeah. Sa character.
3: Yeah, kasi na-challenge ko
1: sa artista, no? Kasi parang yung role na ginagawa mo sa project na to, tapos dapat dito, hindi ka makita na same, ano, okay.
2: Although, well-guided kami ng aming mga directors. Yun naman din yung...
1: Nagpa-acting coach pa rin kayo sa set?
3: I did
1: kayo
3: for
1: dalawa.
3: Ako, I did for...
1: Sorry, Jane Arnesa, no?
2: Hindi! Hindi, wala akong budget. Wait lang.
1: At saka sabi ko, nagpapa-acting coach kayo. Ah, hindi. Wala sa sinabing hindi. Walang line na hindi.
2: Kasi
1: pero...
2: nagsasalita si Jameson. So sabi ko lang, ako galon.
1: Mahusay. Ate, mahusay kasi talaga ang Jane. Hindi, alam mo ba? May trivia ako sa inyo. Ayaw na ayaw niyang idadab kapag heavy scene.
2: Sana. Kung
1: as much as possible. Tsaka maayos niyang sinasabi yon na parang, bago mag-sina, direct sana po, please ayusin natin yung audio and everything, keme-keme, ganyan-ganyan. Kasi po, ano, pa, di ba totoo?
2: Hindi, alam mo kasi...
1: Which gets ko siya.
2: Hmm.
1: Akala mo actress eh. Artist eh. Investment lang na lang. Saring. Hindi, nag-o-observe kasi ako. So narinig ko, sabi ko, sabi hindi ka naman sunga-sunga or 80-80.
2: Yes.
1: I-address na parang sabi ko, ah, di ba, 80-80, mga term ng mga ML players. So, parang sabi ko, ay yes, actress nga siya, mahusay siyang actress. Alam mo, kahit yung PA ko dati, di ba? Hanggang ngayon, siya pa yung PA ko. Lagi namin pala gusto niya, grabe no, ano siya, mahusay, ganun, artista talaga na pag sabi mong iyak.
2: Aww.
1: Ganun talaga hanggang pag-uwi namin. Kasi hindi, dun ko na rin sabi ko, ay antare, kasi nga naman, hindi mo, yung performance mo na mahusay ka dun sa one take na ginawa mo.
2: Hindi mo mahuli.
1: Pag nirecord na, yun yung acting na tinatawag.
2: Yeah. Hindi, tsaka nung OC din ako. Yes. Kasi tinatry ko i-recreate. Kung yari, syempre, pag iyakan, may mga parts sa talagang magbe-break yung voice mo or kung saan ka. May mga ganon na,

0: Kaya, ah, sorry, James, or. Pasensya ka na, ha. Sobra, nakita niyo kung paano kami ka-close sa mga magkakasama.
1: Real yan, real.
0: Hindi kami madalas nag-uusap or nag-chat. Pero hindi, pag may mga project, congrats, kami. Lagi sa mga sa mga message. Okay, Jamie.
2: I just want to say na, kasi I learned a lot sa show na to.
0: Saan ka naman pagalitan?
2: So una kasi in terms of character. Kasi sobrang, I mean, ako, nahihirapan ako sa role. Kasi very layered. So, ayun, medyo di ko nakuha nung una.
0: Correct. Pero, alam mo, normal naman
2: it yan. It happens naman, pero Derek Man is really good. Totoo. I'm really thankful na I got to work with him.
0: Hindi niya ba nararamdaman na sobrang bait ko sa inyo, di ba? Hindi ko tinatanong ng mga ibang katanong.
3: Tete, tanongin mo! Ay,
1: encourage.
3: Parang ban!
0: Ayoko.
3: Parang nasa curious, no?
1: Bakit ano ba yan?
0: Hindi. Ito nga, meron akong i-ano sa inyo, yung ang sa amin lang.
1: Okay.
0: Asal. Oo, ito mga POVs nyo yung mga gusto kong malaman, di ba? Oo, at ang ating mga ka-vibes dito sa ating segment na Asal
1: ang sa amin lang.
4: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal ang sa amin lang.
5: Asal.
0: O, eto na. Meron akong 3 cards dito. Merong red, maroon, or basta red na lang. Blue. Nahirapan.
1: Para hindi na pumili.
0: Or white.
1: Red.
0: Okay. Unahin natin sa white. Kasi hindi ko to alam, ha. Pero syempre, white is for purity.
1: Wow!
0: Unahin natin.
1: May ganon.
0: So, pick one. Ayan. Pick one. Jane and Jamie.
1: Wait. Tig-isa sa
0: kahit saan. O, tig-isa kayo. Yes. May mga tanong yan siya.
1: Okay.
0: Tapos, diretso niyong sagutin ang mga katanungan. Basahin natin ang unang tanong. Siyempre, let's start with Jamie naman. Jamie.
2: Parang
1: instructions ata yan.
0: Ang galing mo naman bumuno, Jamie.
2: Kaya sabi ko, welcome. Thank
1: sabi
2: you
1: ko,
2: for buying our...
1: Haba?
0: Bakit parang may ano, may mga rules sa kanya? Task
1: okay. Mechanics.
0: Ayan, meron na?
2: Yeah.
0: Okay. Jamie, what's the question?
2: Ano ang isang bagay sa pagpapalaki sa iyo ang ipinagpapasalamat
1: gusto
2: mo?
1: Sino bang basahin ko
3: 'yun? Teka lang ah. Ano ang isang bagay sa pagpapalaki sa iyo ang ipinagpapasalamat mo?
2: So what am I thankful for? What yeah.
1: Growing up,
2: I would say everything that I learned from my mom to be contented with the small things kasi I did not grow up rich, so parang just being thankful for all the things in life, like kahit maliit pa yan or malaki, that's what I learned. And also to be very basic lang, to be respectful, to be polite, kasi I would say na it's very important sa bata pa lang dapat natutunan mo yun. Kasi a lot of kids nowadays parang ano yung sana they have that kind of that kind of
1: upbringing trait
2: in life, that kind of upbringing din. So yung mga small things, even like when talking to people, be more engaging and be more open to listen, stuff like that. Very basic na skills parang gano'n.
0: Kaya di ba minsan masakit kapag nag-judge tayo, kasi hindi lang naman sa sarili natin yun eh. It reflects sa mga taong nagpalaki sa atin at nakasama natin, na parang Hindi naman ako ganun, pero bakit yun yung ipinupukol sa akin ng someone, diba?
2: Yes. Yeah, parang ganun.
0: Thank you, Jamie. Jane?
1: Okay, yung sa akin, medyo nasagot ko na to kanina.
2: Gusto mo sabihin? Gusto mo basahin?
0: Wow!
1: Huwag na! Nag-offer ka pa!
0: Yung sa'yo, hindi mo napas.
1: Kanina, papa.
0: Okay.
1: Take two. Anong pagkakamali ang paulit-ulit mong nagagawa? Una siguro gusto ko sabihin na walang pagkakamali, yun na yung answer ko kanina, pero and I believe that kasi, pero dahil yun yung question, sige, answer na lang tayo. Siguro yun ay ang una, magmahal ng maling tao.
3: Wait lang at saka
0: alam ko rin yung ira na yan.
1: Gusto mo yun? At saka, no, syempre magtiwala sa maling tao kasi I'm very trusting.
0: Sobra.
1: At kasi open book nga ako eh. So sa lahat na nakakasama ko, lahat yan, minibigay ko yung buong ako.
0: Sobra.
1: Ayun. And then...
0: As in, mapag-

0: mahal siya.
1: Ang kalimutan ang sarili para sa isang tao. There you go! Those are my answers. Goodness. Thank you. Thank you.
0: Okay, next. Ay, pero bago tayo magpatuloy, siyempre, padaanin muna natin itong ating mga paid commercials. Magabalik pa dahil meron pa tayong blue and red. Siguro feeling ko yung red medyo mas matitinding katanungan na yan.
1: Ay, wala pa to? Spice.
0: Wala pa yun, te.
1: Ginalingan ko pa naman na.
0: Wala, level 1 pa lang yun, te.
1: Okay.
0: Kung ginalingan, papangalanan nyo. Eme, hindi na, te. Siyempre, ano. Mamaya-maya, nasa Abante tayo. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan banana crew lang tayo. Okay, di ba? Siyempre, banana crew, magkabalik po tayo.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: 4 minutes makalipas, alas 4 ng hapon.
4: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asan? Ang saan lang? Asan?
5: And we are back! Ayan, kasama rin syempre ang inyong kwela, magkulit, tagapagbigay ng more music, ang tambalang Jai Klong. Ako po si Jai Ho.
3: And of course, ito po si DJ Chloe.
5: Nako, eto na. Susunod naman, kasama rin natin Jameson Blake and Jane Oineza. Yung unang mga sinagot nila, palaban na sila doon. Ha?
3: Yes.
5: Oo, kasi nag-iinit sila sa mga tanungan eh. O, eto
3: na.
5: Susunod.
3: Round 2.
5: Round 2 fight.
6: Okay.
5: Pasasaan ba?
6: Instructions.
3: Uy, instructions.
6: Ay,
3: bakit
6: nakuha niya?
3: PBB ulit.
5: Oo, oh, oh. Task. Task. Ang galing mong bumunot, ha? Para may iniiwasan kang tanong.
3: Chari. Ako na lang muna. Pwede ba yun?
5: Okay, ikaw naman, Janie.
3: Ladies first.
6: Kasi, kasi parang mas mahaba yung question ng kanya. So ako na lang muna.
5: Okay.
6: Para
5: okay.
6: Baliktad naman.
5: Oh, ako tama,
6: naman
5: tama, tama.
6: Ano ang pangarap na ginive up mo at ano ang dahilan? Kasi may answer is wala. Kasi yeah, talagang kung ano yung pangarap ko, ay never say never. Talagang gugo ako ng gugo kung alam ko na yun yung gusto ko at yun yung dream ko. Mm-hmm. So kaya maikli lang yung answer ko this time.
5: Mm-hmm.
6: That's why...
5: Wala.
6: Yeah, wala talaga.
5: Correct. Jamie.
7: Kailan mo huling naramdaman na parang hindi ka naiintindihan ng mga taong nasa paligid mo? Parang kanina, yung unang tanong ko.
3: Ay...
7: Ano ba? I cannot really remember din kasi parang most of the time I don't really try to
5: dwell on it.
7: Oh, dwell on it. If
5: wow, alam ko na yung mga dwell.
3: Ah! English.
7: Minsan pag may kausap ako tapos hindi nila nagagets, tapos kailangan kong mag-explain. Parang
5: wag na lang.
7: Inayahan ko na lang. So kung maraming tao, siguro I would say the closest to this question, siguro yung mga times na like for example, nung nabash ako dati, parang ganun. Siguro di ko na ma-explain din yung side ko kasi wala rin mangyayari.
5: Oh, kasi nga, parang dito nga tama tayo, di ba? Pa nag-explain ka.
7: Yeah, so I just accepted the fact na parang wag na lang mag-explain, lilipas din to. Parang ganun.
5: Mm-hmm. Okay. Next. Red.
3: Ayan na. Red for spicy.
7: Instructions nun.
5: Hindi yan instruction. Tinanggal ko na. Sorry.
7: Huh.
5: Ano, gano'n mo yan?
3: Ala, parang may yan yung pinunod kanya.
5: Hoy, hindi ako yan ha. Binunod nila yan ha.
6: Okay. Sabi niya, parang instructions ulit. Kahit hindi na.
5: Okay, Jamie.
6: Ikaw muna. Ready ka na?
7: Paano ba? Okay. Ano ang pinakaayaw mong ginagawa ng partner mo sa'yo?
5: Kung wala ngayon.
7: Hypothetical.
5: Oh, kung wala ngayon.
6: Pass,
5: oh.
6: Ano? Before, pass relationship.
5: Eh, Jamie, may tanong ako. Wala ka pang naging showbiz na girlfriend, di ba?
7: Wala pa. Wala pa.
5: Totoo?
7: Hmm.
5: Hindi showbiz?
7: Date lang.
5: Ah, okay. Oh, yeah. At least meron naman.
7: Meron naman.
5: Oh, in fairness, ang galing mo doon. Kasi hindi lahat. Parang, oh, okay. Tama. Okay, hypothetical.
7: So far as I know,
5: if you're in a relationship, ayan, ang tanong ay
7: siguro ay I'll repeat the question. Ano ang pinakaayaw mong ginagawa ng partner mo sa'yo? Hypothetical. Siguro hindi sinasabi yung nararamdaman niya. Parang ganun. If kung she's feeling off or not feeling or something is not feeling right, hindi sinasabi sa akin yung ganun. Hindi siya expressive with her thoughts or kung ano yung nababother sa kanya.
3: Yeah. Doesn't so, communicate ganun.
7: Doesn't communicate, yeah. Yun yung pinakaayaw ko. Yeah.
5: Pangit naman talaga.
3: See?
5: Pag hindi nag-communicate, yung nag-overthink ka kasi yeah, nga wala ka namang nakukuhang sagot o wala ka nakitang update. Hindi naman yung parang kinain ko na, sumubo na ako ng ano ng sabaw ngayon.
3: Bawat
5: hindi
3: kibot,
5: hindi
3: oh,
5: naman
3: oh,
5: ganoon. Pero 'di ba, if you know that you're busy, 'di ba, and you have a partner, pagising mo sa umaga, magsabi ka na ng lahat ng mga pwede mong gawin para maintindihan niya, hindi ka man makapagparamdam, hindi ka man makatawag, 'di ba?
3: Transparency.
5: Yan ang naging dahilan din eh.
3: Ay,
5: wow.
8: Sorry.
5: That's it.
6: Ma, sorry.
5: Ano na? Okay, Jeannie.
6: Okay. Ano ang kailangan mo pang i-workout? Workout?
5: Siguro yung biceps.
6: Hindi pa tapos.
5: Okay.
6: Ano ang kailangan mo pang i-workout sa sarili mo para sa current or future relationships? So, I think from my past relationships, ina-apply ko na yon dito. Like I said kanina, it's really like forgetting me or forgetting myself, my core, who I am,
5: yeah,
6: for the person that you love, or parang feeling mo, ah, hindi, kailangan ko kasi mag-compromise, or kailangan ko siya intindihin, kailangan ko tuguin, ganyan-ganyan. Tapos, kakaganon mo, nakalimutan mo na yung sarili mo,
5: uh-huh,
6: or nakalimutan mo bumawi sa sarili mo. So, feeling ko, from my past relationships, yun yung na-realize ko, and now, I'm applying it in my current relationships to answer the question.
5: Which yung ngayon na na-apply mo siya? Mas matagal?
6: Hindi, tsaka ano din, parang mahal niya ako dahil mahal niya ako. Kasi honest ako sa sarili ko.
5: Totoo.
6: Honest ako sa, you know, sa core ko, kung sino talaga ako. And kung nandyan pa rin siya, even sa lahat ng pagiging honest natin, ibig sabihin, you have a mature partner who understands you, gets you, and who supports you, and who will be there through the ups and downs.
5: Perfect.
6: And I, thank you.
5: Diba? Ay, pero kung meron kayong project na yung mga past na nagawa na, kunyari yung Four Sisters and a Wedding, na hindi nyo, nagagampanan nyo, kunyari given a chance na, ah, gusto ko yan, sana ako yung mabigyan ng break na ganun yung role na gagawin ko. Meron ba? I'm sure nakakapanood kayo ng mga local projects natin sa dito, sa ABS, ganyan. Yung pang, kung may i-remake kayo or magusto kayong gawin na nagawa na before, ano yun?
6: One More Chance.
5: As Bea, chef. Alam naman, as John.
6: Parang...
7: Ako lang si John Lloyd.
6: Ate ko! Sige, as John Lloyd. Malay mo naman.
5: Malay mo naman. Gusto mo mga challenge.
6: One More Chance, pero GL.
5: So yun, as Bea Alonso, diba?
7: Jane,
5: kamisado mo yung line ni Bea.
6: Wait lang. No, ayoko. Okay. We'll get there.
5: Okay. Hindi kita napahanda. Diba? Okay. Jamie, ikaw. One More Chance, as Bea.
7: Yeah, as Bea naman. Cross-dresser.
6: Ang naalala ko kasi dun yung...
5: Ako na lang ulit. Oo, diba? You had me at my worst.
6: Yes!
5: One More Chance then?
7: Wala rin eh. Parang wala pa naman. I think lahat ng mga projects na panood ko parang deserve nila yung role na yan. I like to be surprised.
6: Uy, alam mo, gusto ko rin, ano, Four Sisters.
5: Tapos sino ka doon?
6: Kahit sino, actually.
5: Talaga?
6: Parang kasalanan ko.
5: Alam mo, te.
6: Favorite ko.
5: Bea yun. Maganda kay Bea doon.
6: Hindi, pero lahat favorite ko yung characters nila. Lahat sila kasi may kanya-kanya.
5: Ang bag.
6: Oo.
5: Yes, totoo. Ako siguro Toti Marina lang. Sorry, sorry. Nako, yan. Oh, ayan, abangan natin ang Love is Never Gone pa dahil showing pa rin po ito. Ito pa yung patuloy niyong napapanood syempre sa Prime.
6: Sa Prime. And bukas, every Friday actually, meron kaming 2 episodes na lumalabas. So tomorrow, lalabas ang episodes 5 and 6.
5: Wow.
6: Yes.
5: Ayan, Love is Never Gone sa Prime. Ay. Originals po yan, di ba? Syempre, invite nyo na sila tuloy-tuloy na panoorin. Abangan ng mga mainit na tagpo. Go, take it away.
7: And hello everyone, we would like to invite you to watch Love is Never Gone exclusively on Prime Video. Ayan, we have new episodes every Friday. And ayan, kasama namin dito sila Joshua Garcia, Ivana Alawi, JM Ibarra, Fian Smith, Miss Dina Bonavie, Sir Michael De Mesa, Alex Medina, and marami pang iba.
6: Yes, and also gusto ko lang din mag-thank you kasi number one siya sa Prime Philippines.
5: Yes!
6: Maraming salamat po.
5: Actually, kakakita ko lang kasi nung last night, pagka-check namin ng mga friends, kunanood kami ng ano, House of Gucci.
6: Mm.
5: Oo, tapos sabi ko, ang taray ng mga ano, number one. Diba dati sa Netflix nila, nakakita tayo ng mga number. In fairness, ngayon sa Prime lumalaban ng mga ano talaga, Filipino-made na ng mga teleserye.
6: Originals.
5: Originals. Yes. Yes. Congratulations. How's your banana crew experience, Jane? It's your first time.
6: Yes, it's my first time. Pero dito yung first time natin nag-chika. So, ako ay very happy na nakapag-reunite tayo.
5: Yes.
6: At nakapag-catch up tayo. But also, na nakachika ko sila.
5: Ang mga ka-vibes
6: yes,
5: natin.
6: Yes, mga ka-vibes
5: may mga, baka may mga nanonood sa ating online. Nice. Nasabihin na naman, taping tayo, di ba?
3: Hindi po tayo taping. This is live na live.
5: Live na live po ito. Opo, no. Ayan.
6: Same outfit po si Jameson kanina doon sa guesting namin. So, kung hindi to so, live, inulit niya yung outfit
5: tama,
6: niya.
5: Tama, diba? Oo, yes. So ayan po. May, meron tayong ibigay na awitin para sa mga ka-vibes natin sa oras ng 4:40 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Maraming salamat sa mga tumutok. Naku, abangan nyo yung mga clips sa aming socials. Abangan nyo po yung mga masayang kwento nila, yung mga kasagutan nila, at syempre yung mga naging chikahan namin. Iki-ano po namin, kakat-kat po namin yan para ma-enjoy nyo naman sa ating mga digital peoples. Diba? Yes! Ayan. May mga kapabate.
3: Meron si Josh Kyle. Hello, good afternoon, DJ Jaiho, DJ Chloe. And of course, Jane Oineza and Jameson. Nag-hello silang lahat.
6: Hello!
5: Ayan. O, meron pa.
3: Si Mitzi Garcia, si Quotes Everyday, Alteza Sino Cruz, William Martel, John Vincent Sagrado, Randy Santinas, and Emmy Hernandez. And Gerard Michano, ang dami nating listeners ngayon.
5: Ang taray sa ating online pa lang yan. Pero syempre, kayo pong mga nakatutok sa inyong mga tindahan, karinderiya, sa mga convenience store. Maraming maraming salamat. At syempre, dahil mahaba ang chikahan namin, bibigyan namin kayo ng tuloy-tuloy na tugtugan dito lang sa 92.3 FMR.
3: Ka-vibes ang lupet!
5: Let's go!
3: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

Bagong ribbon na. Ang lupet!

0: Banana Crew!
1: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kabag!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits! 92.3

0: FM Radio ka vibes ang the best.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Banana Crew kasama

0: Jaiho.
1: Magandang afternoon.
2: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
2: Banana Crew.
1: Tambalang Jai Chloe.
2: Banana Crew.
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3 Banana Crew's number 4.

0: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabag!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang
2: Jaiho! Banana Crew!

0: 92.3 FMR.
1: Kabay!
0: Ang lupet! Magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin. Siyempre naman ang oras natin ay 5:19 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama ang Kwela Magkulit na kapagbigay ng more music ang tambalang
1: Joy Klong! Kasama niyo ang inyong darling ng radyo, DJ Chloe!
0: Siyempre naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho. Naku, ngayon pa lang po humingi na po ako ng paumanhin sa ating mga ka-vibes. Dahil tomorrow po, I am out in the office. I'm out in the office tomorrow because ako po ay magbabakasyon. Oo, may bakasyon tayong eksenang ganap tomorrow dahil nga kailangan nating
1: have fun sometimes.
0: Mag-unwind, 'di ba? Mag-relax syempre naman. Pack na pack din naman talaga dapat ang pag-relax natin dyan, sis Mars. Dahil tayo nga po ay lilipad patungo sa isla ng Boracay.
1: Ang saya-saya.
0: True. Kailang beses ka na mag-Boracay?
1: Siguro, oh my gosh, hindi ko alam kasi nung baby ako, Boracay ang bahay ng nanay ko.
0: Ah, talaga? Oo.
1: Mahilig sila.
0: Ako super favorite place ko talaga yan. Parang if I were to choose sa mga iba't ibang beaches, napunta naman ako sa iba't ibang mga magagandang mga beaches dito sa Philippines, pero Boracay talaga is my go-to place.
1: Iconic,
0: yes.
1: Kasi siya, di ba?
0: Actually, bukod sa iconic siya, parang feeling ko I feel safe every time nandun ako sa island talaga. Aww. Yes, totoo. And speaking of safe, di ba, sis Mar, syempre, magkita-kita po, wow, magkita-kita may meet and greet. Hindi, oo, magkita-kita po tayong lahat, oo, yan. Sa lahat po ng mga nandiyan sa isla, opo, andyan na po ako tomorrow, umaga pa lang, di ba?
1: Yes!
0: Morning pa lang, nandyan na ako ng mga 9 a.m, yes, opo, mga 9 a.m, 9 a.m, nandyan na po kami, lalapag na po kami dyan sa isla ng Boracay, sa Katiklan. Kita-kita po tayo sa ating official home.
1: Ay!
0: Oh, wow. Taray,
1: home of the stars?
0: Hindi Janice. Home of the stars, banana crew. Hindi, kasi every time nagbo-Boracay talaga ako since, kailan ba ako una nag-Boracay? 2010?
1: Ay, 2010. It's been 16 years.
0: 16 years. Parang every year, lagi ako nasa Boracay. Talagang ang pinupuntahan ko lang na hotel talaga is sa Henan Park Hotel or either sa Henan Prime Hotel.
1: Ang dami ng Henan doon, no?
0: Totoo. So maraming salamat sa aking Henan family. Thank you so much. May mga pupuntahan din kaming mga restaurants dyan. Iva-vlog namin sila. So, see you there po. Pag nakita niyo po ako,
1: magpa-picture naman kayo. Ay,
0: hindi ako nangangagat. Hindi, pag nakita niyo naman ako, Chori Burger lang, tsaka Jonas Fruit Shake, okay
1: ay,
0: na.
1: Ay, Jonas! Ang sarap!
0: Totoo, yes. So, I'm super duper excited. Kaya, kita-kits tayo dyan sa Boracay. Ayan.
1: Naku, Marcis, pasalubong, please. Pasalubong ng Jonas.
0: Ay, gusto mo? Hindi. Hindi pwede pasalubong.
1: Hindi kaya.
0: Kung nung nagsikihura ko, ang pasalubong ko sa'yo ay ano?
1: Love potion!
0: Love potion, diba? Sa Boracay naman, sige, papasalubungan kita. Ihahanap ako.
1: Jonas.
0: Ay, pwedeng Jonas kaya, eh. Oh,
1: yung talagang favorite ko dyan. Tsaka yung isang Sunnyside Cafe ba yun?
0: Ah, talaga?
1: Oo, sarap-sarap dun.
0: Ay, bago yun na.
1: Parang sa Station 1 or 2.
0: Oo, bago siya. Tsaka yung 4 cheese na pizza sa may 2 seasons.
1: Ay,
0: yes, ayan, totoo.
1: I miss Boracay na ko mga ka-vibes. Sino ba sa inyo?
0: Sabi kasi
1: ano?
0: Mag-Boracay tayo no, 92.3 DJs eh.
1: Kaya nga, sana nga, no? Kaso tag-ulan na kasi. Kaya
0: ay, hindi,
1: sana.
0: Hahabol kami.
1: Oo.
0: Oo, bago talagang tumodo ang tag-ulan. Yes,
1: yes,
0: totoo.
1: Because it is end of May, kaya naman malapit na mag-Father's Day rin. Ayan.
0: Totoo. Siyempre, marami, gusto ko rin pong pasalamatan, of course, sa hindi nakakalimot ang aking Globe family. Maraming salamat to my Globe family. Thank you so much. Lagi rin silang nakatune in sa atin. Sina Miss Paula, si Tam, thank you so much sa pag-aalaga lagi ng signal ko. Pasabog, ba? Diba? Abot mo ang mundo. To my Beauty Derm family, thank you so much. Nagtimpla ko ngayon lang ng Beauty Secret Stem Cell Juice Drink. Ayan, maraming salamat po. Oasis Dental Care, Doc Yeye de la Peña, maraming salamat. Beauty House, thank you so much.
1: Nako, sa akin din. Nako, magpapasalamat tayo sa Crown, of course, Crown Advanced Dentistry. Actually, last night, nagpaputi ako ng ipin with my take-home treatment.
0: Ako hindi pa.
1: And medyo Nag-lighten siya a bit, no?
0: Ako hindi pa. Kasi syempre, di ba, ano, hindi ko pa kaya ngayon. Kasi nga, kakagaling ko lang sa...
1: Ay!
0: Imbento. Sa post...
1: Partum?
0: Yeah. Ganun. Postpartum. Nag-postpartum ako ngayon. Hindi, di ba last time kasi, eh di ba pagka nag-cleaning ka, so sobrang ayoko muna nung, hindi ako, may ADHD kasi. Hindi totoo, hindi ako sanay yung nakahiga lang talaga. Kumaga, ayoko na, babangon na ako.
1: Ah, gusto mo pang gumalaw-galaw.
0: Oo, so after nung cleaning and everything, ganyan, para sabi ko, next na balik ko, yung whitening ko. Ayan.
1: Medyo matagal din kasi siya. Pero in fairness, no, kapag nag-whitening, para ka talagang isipin mo, veneers to.
0: Hindi,
1: no.
0: Bukod sa isipin mo, veneers siya, ang ano niya, ang ngilo.
1: Ay.
0: Sobrang ngilo niya. Mm. So parang sabi ko, hindi, may ganap pa ako after. So wag muna, ganyan. So okay lang na, hindi muna, di ba?
1: Patingin nga na smile. Ay!
0: Di ba?
1: Miss Universe smile.
0: Walang tinga-tinga.
1: Ay.
0: Sa gilid.
1: Sa gilid lang.
0: Mas tabi po sa mga kumakain. Hindi, wala sa gilid. Ano sa gilid? Ay, lang? Sa wala gilid. Sa gilid, te. Oo. Tinago.
1: Tinago yung tinga.
0: Hindi, alam mo dati, hindi ako fan ng ano, floss.
1: Pero, ay, oo ako rin.
0: Kasi nga, di ba, sabi yun daw yung naka-reason kung ba't naghihiwa-hiwala yung ipin.
1: Totoo ba yun?
0: Sabi daw. Eh, pero ang eksena ngayon, eh, syempre, di ba, parang tayo, parang it's a no-no na magkaroon ng tingaling-aling-ding-dong.
1: Yes, so, and of course, minsan may food talaga na nasa stock dyan for days kung hindi mo siya ginagawa.
0: Tama.
1: Kaya, speaking of, kailangan ko na ulit bumili ng floss.
0: Ng floss. So, 5:25, lang. Ito muna. Awiting iiwan natin ngayong araw ng Thursday sa mga nag-enjoy sa chikahan. More tugtugan sa ating countdown. Congratulations kay Heath bilang number one po siya sa Banana Crew Daily Top 10. Salamat Star Music, ha? Pinost ni Sir Rock Santos na proud siya dahil tatlong kanta mula sa Star Pop at Star Music ang pasok sa ating countdown.
1: Wow.
0: Yung art card mismo yung pinost niya, Rock Santos, music producer, composer po yan. Ang tugtugin natin ay para sa mga taong nagtatanong at nagsasabi at nagpapadama ng pagmamahal nila sa kanilang iniibig kahit na ito ay masakit na at hindi na talaga nila deserve yung ginagawa ng taong yun. Ang tanong natin ay bakit nga ba mahal kita? Mula syempre kay Gigi Delana, dito lang syempre sa Home of the Stars Banana Crew sa 92.3
1: FMR, ka-vibes ang
2: Banana Crew!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang alta presyon ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon ng alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.

0: 2026, Huwebes. Usap-usapan pa rin ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Kanina, iniutos na ng Department of Justice sa PNP at NBI ang pag-aresto sa senador. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita.
2: PNP at NBI, may go signal na mula sa DOJ para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga miyembro ng Senate Minority, umalma sa naging pahayag ni Senator Pia Cayetano. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng simulan sa July 6. At mga senior citizens sa Pampanga, tampok sa tradisyonal na Flores de Mayo.
0: Inatasan ng Department of Justice ang PNP at NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagkilala ni Justice Secretary Frederick Vida sa warrant mula sa ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Definitely there is. As to the exact leads, I cannot discuss them.
4: Tinukoy na bilang fugitive from justice ni DOJ Secretary Frederick Vida si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginanap na press conference ngayong araw. Dahil dito, may direktiba na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na i-issue ang warrant of arrest mula International Criminal Court.
3: Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him.
4: May patutsada rin si Vida sa mga maaaring magtangkang tulungan si De La Rosa na magtago mula sa batas.
3: There are consequences. Alam natin na sa pangatunan ng hulugtong may panangatunan. Nagtatok, hindi lamang po sa bata ng batas sa Pilipinas.
4: Tinukoy din ng DOJ ang mga posibleng ikaso sa mapapatunayang tumulong kay De La Rosa na magtago.
3: Perhaps obstruction to justice, but all these things kasi, right now, we can only speculate. Right? Until we have the facts ascertained, ito yung alam natin.
4: Itinanggi rin ng DOJ ang alegasyon na hindi dumaan sa tamang proseso ang ICC warrant. Nagkaroon daw ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
3: We were a member of the ICC being an internationally recognized court. So lahat po ng ginagawa natin ngayon is in the exercise of our absolute sovereignty.
4: Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na harangin ang naturang arrest warrant. Sa opisyal na pahayag, interim relief muna ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Nakatakdang ilabas ang buong resolusyon sa Lunes. Malugod namang tinanggap ng Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema. Ipinapakita ng desisyon na walang nakitang sapat na basihan ng Korte para pigilan ang implementasyon ng ICC arrest. Binalikan din ng OSG ang kanilang comment kung saan iginiit nilang hindi natugunan ni De La Rosa ang mga pangunahing requirement para mabigyan ng injunctive relief. Giit ng OSG, ang kaso ng senador ay hindi lamang legal na usapin, kundi isang pagsubok sa tunay na commitment ng bansa pagdating sa justice at rule of law. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Matapos ang ilang araw na pagiging mailap ay inamin na rin ni Senator Robin Padilla na sasakyan niya ang ginamit sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa. Paniwala naman ng isang eksperto, posibleng maharap sa reklamo ang mambabatas sa kanyang ginawa. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
5: Alas 2:30 ng madaling araw noong May 14 nang mahagip ng CCTV sa loob ng Senate Building sila Senator Robin Padilla na pasakay ng isang puting SUV. Kasunod niyan, lumabas ang SUV sa parking at dire-diretsong lumabas sa Senate compound. Mismo ang Department of the Interior and Local Government ang nagsabi na ito ang naging susi para makatakas si Senator Bato. Itinanggi ni Senator Padilla ang issue pero kalaunan, inamin din na sa kanya sumakay ang nagtatagong senador.
6: Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na.
7: So, yung confirmed na magkasama ko kayo noon nung lumabas po siya sa Senate?
6: Hindi naman AI yun, di ba?
5: Tikum naman si Padilla sa kineroroonan ni Senator De La Rosa ngayon. Sabi ng isang law expert, posibleng makasuhan si Senator Padilla dahil sa ginawa niyang pagpapasakay kay Senator Bato kahit alam niyang may arrest warrant ito.
8: Eh kung alam ng taong tumulong, may warrant to arrest, di knowingly na siya, di ba? At intentionally, nakita ba natin siya na tinulungan makakawala ang isang tao? Sumakay sa jeep, sumakay sa kotse, at bigla na lang silang nawala. So, tandaan natin, ang preliminary investigation sa lahat ng krimen, probable cause lang, likelihood lang. Hindi pa ito yung proof beyond reasonable doubt. Ito yung probability lang na...
5: Pero paliwanag niya, dapat matibay ang naratibo na tinulungan ni Padilla si Bato para makatakas sa batas.
8: Ito na, papasok na yung mga motive, sa ano niya, criminal law niya, proof beyond reasonable doubt, baka lang sasabihin ni Robin. Eh, tinawagin niya ako ng umaga para hatid ko siya sa restaurant. yung mga kwento na, parating ko lang siya sa bahay niya, eh ano naman ako, kaibigan ko siya.
5: Hindi rin daw malabo na umakyat hangga kay Senate President Alan Peter Cayetano ang reklamo.
9: Nilinaw pa ni Santa Maria na hindi pa masasabing nagkasala ang mga senador. Ang tiyak lang daw ay posible silang masangkot pero mahaba pang imbestigasyon ang pagdadaanan nito.
5: Sagot naman ni Padilla kung makikipagtulungan siya sa imbestigasyon.
6: Eh, wala tayong magagawa.
10: Magko-coordinate po kayo.
5: Nauna nang iginigiit ng mga kaalyado ni Senator Bato na hindi tumakas ang senador dahil hindi valid ang arrest warrant at wala siyang nilalabag na batas. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Umalma ang ilang miyembro ng minorya sa Senado sa pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala umanong nangumusta sa kanila nang mangyari ang pamamaril sa loob ng Senate Building. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
11: And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear...
12: Usap-usapan ang naging emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano sa sesyon ng Senado kahapon. Ito ay matapos ang naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na tila walang nangyari matapos ang putukan sa Senado. Bagay na nilinaw agad ni Ontiveros.
13: I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
14: Thank you for...
13: Our grief as senators is valid, but our mandate requires action.
12: Bumuwelta naman si dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pamamagitan ng isang social media post. Ayon kay Lacson, paano naman kukumustahin ang mga miyembro ng mayorya na makikitang nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live? Makikita kasi sa original na post ni Senator Christopher Bongo ang salo-salo ng mga senador matapos ang insidente. Kita ang ilan sa kanila na tila nagtatawanan. Binura naman ni Go ang imaheng makikita silang nakangiti mula sa kanyang post. Ayon naman kay Senator Erwin Dulfo, isang patunay ang kanilang group chat na nangamusta ang mga miyembro ng minorya.
15: May kumakalat po ngayon, Robert and Doris, na group chat po namin na kinumusta naman po sila. Marami po sumagot. So may mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senator Pia yung group chat namin sa WhatsApp.
12: Dagdag pa ni Dulfo, hindi rin mula sa minorya ang nasabing pag-atake, taliwas sa hinala ng ilang miyembro ng mayorya.
15: Actually, ang dapat pong tanungin yung SP, Tuesday po, sinabi niya may caucus ang all members, minority at saka majority.
16: Okay.
15: Pagkatapos po, bandang alas 5, binawi niya po yon. So, ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunga nga, mag-aantay ng chismis.
12: Nakatakda namang imbestigahan ang nangyaring putukan, pati ang pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado sa pamamagitan ng pagbuo ng Committee of the Whole. Inaasahan din na magsasalita ang ilang senador pagdating ng sesyon sa Lunes kaugnay ng pangyayari. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Hindi napigilang batikusin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Senator Pia Cayetano. Tila kasi nasumbatan pa ang mga senador na miyembro ng bagong minorya sa hindi umano pagkamusta sa mga kapwa senador pagkatapos ng pamamaril sa Senado. Narito ang report.
11: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan?
14: Minority, hindi naman kayo nangamusta. Natakot na, takot ako.
1: Sa kanyang personal vlog, binatikos ni PCO Undersecretary Claire Castro ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano patungkol sa nangyaring pamamaril sa Senado. Ayon kay Castro, tila nililihis na kasi nito ang publiko sa kung anong totoong nangyari.
14: Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplaska na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga dating member ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng kamusta kayo dyan?
1: Dagdag ni Castro, hindi dapat makalimutan ng senadora ang tunay na issue at ano ang pinagmulan nito.
14: Dapat ito nga inaalam mo eh. May kaugnayan ba yan sa pagtakas o pag-alis ni Senator Robin? Bit-bit si Senator Bato na nasa protective custody niyo. Hindi ba yung pambabastos sa ginawa niyo na motion or sa ginawa niyo na nag-motion na aprubahan niyo for custody, protective custody?
1: Una nang sinabi ng palasyo na dismayado ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyari sa Senado, habang ipinapaubayat na sa mga law enforcement agencies kung ano ang hakbang laban sa puganteng si Senator De La Rosa.
0: Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na sa July 6 na posibleng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umalma rin ang senador sa pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi man lang sila kinukumusta ng minorya ng Senado. Mas himayin nga natin yan, makakausap natin si Senator Erwin Tulfo. Kumusta ka na, Senator Erwin?
16: Hi, Nims. Good afternoon. Okay naman.
0: O, ayan, partner, kinukumusta kita, ha? Baka sabihin mo na hindi kita kinukumusta. Ito, may risiko ako. Nasa buhay
16: yes,
0: ka kasi,
16: you.
0: Sabi mo, eh.
16: O, thank pero, you, yes.
0: Yes, pero partner, on a serious note, sabi mo nga sa interview mo kanina, baka kaya masama ang loob ni Senator Pia ay dahil may nag-speculate o bumubulong raw sa kanila na baka na raw ng minorya ang gulo at pamamaril sa Senado noong gabi ng May 13. Seryosong usapan, Sen. Ganito na ba katindi ang paranoia at lamat sa pagitan daw ng majority at minority ngayon na nagbibintangan ba kayo ng krimen sa likod raw ng mga ngiti ninyo sa plenaryo?
16: Hindi naman siguro, partner, kasi yung kay Sen Pia, yung emotions niya, dala siguro emotions niya because of the fear siguro. Eh. Hindi naman ika nga siguro naka-experience pa si Senadora ng mga putukan. Unlike us journalists, ikaw na na-assign ka sa Mindanao, sa Gera, same here. So pati mga ibang journalists. Oh, siyempre sila na lawyer by profession before. So parang hindi sila sanay si gano'n sa pangtarilan. So we can understand that. Tapos yung naging hysterical siya kahapon, siguro talagang ay nilabas niya lang sa manalob. Nag-compound na siguro.
0: Okay.
16: May bumulong pa sa kanya na wala yung mga minority dito, baka sila nagplano nito. So, nakakalungkot, di ba? Nakakainis nga din pero dapat sana control muna at dapat pinag-aralan muna. Yung pati yung sinasabi niya pang umusta, meron naman actually sa chat group namin sa WhatsApp. So baka hindi lang niya nabasa kasi dalawa ang chat group namin, partner, yung isa yung para sa majority lang and then yung para doon sa all members. Doon sa all members kami nagpadala ng text message na kung safe sila, partner.
0: Ayun. And at least no, malinaw na po yan, meron kayong WhatsApp group. At kung hindi nga niya nakita, well, nangyayari naman po yun. Ano? Well, sabi niyo rin kaya wala roon kayo noong gabing yun. I remember, tinext rin kita eh. At maaga po kayong umuwi ang Minoria dahil mismong sinabi raw ng Chief of Staff, tama po ba, ni SP Alan na Peter Cayetano ang nag-anunsyo raw na exclusive lang daw for the majority ang caucus partner?
16: Yeah, kasi actually, ang initial na report sa amin, nasabi, is like all members, then suddenly nagbago in the afternoon, nagbago, naging parang majority na lang. So, we don't have the right to stay there, I mean, to barge into their meeting. Kasi usually, pag invited lang isang group, ibig sabihin, confined lang para sa kanila yun.
0: Mm-mm. So siguro ngayong may soundbite kasi narinig ko yun, nanunood ako na sinabi bakit, tapos kinwestiyon ng Senate President, if I'm not mistaken, I saw it, na bakit daw maaga kayong umalis?
16: Yun na nga, siya rin kasi nagsabi na, focus na lang ito ng majority. Mm-hmm. So ano pang gagawin ng minority? At mm-hmm. Yung pinag-usapan nila, what I heard was about yung distribution ng mga committee chairmanship. So ayun, hindi kami nga kasama doon. Kaya umalis na lang kami. Means.
0: At nawalan ka nga ng committee, ano, Senator Irwin?
16: Normal yun. Okay. Pagpapalit ng liderato ng pag naging minority kayo. Siyempre, yung hahawak ng mga chairmanship yung majority.
0: But what committee are you part of right now?
16: When committee of none.
0: Sayang wala naman. Oo. Anyway, sa tingin mo ba, Senator, nagamit itong diversion raw para makalabas si Senator De La Rosa?
16: I don't know. May mga speculations na gano'n. Yung alam, kaya I was asking really and everybody kung pwedeng to conduct an investigation para malaman natin, was it a diversion? Was there really an attack? What was it? Bakit nagkagano? Kasi NBI saying na, hindi, there is no attack. Wala kaming kinalaman dyan. So we want to find out. Mahirap naman sabihin natin na it's a diversion. Tingin ng iba means na diversion para mag-stand down ng NBI kasi nandun sila sa GSI, umalis sila. So na naging opportunity ito. Pero I don't think so. Kailangan nantay muna natin siguro result ng investigation.
0: Mm-hmm. Pero ang DOJ ay nagsabi na pwede nang arestuhin itong si Senator Bato. Baka kung ikaw po ang tatanungin, nakasama niyo siya, na-interview mo rin siya nung mamamahayag ka pa, di ba? And anong mensahe mo kay Senator Bato sa ngayon?
16: Well, nasa sa kanya yun eh. I mean, hindi ko naman hawak ang buhay niya. Hindi ko rin naman siya anak. I mean, magkasama kami sa Senate. Pero siguro alam niya na yung kung sinasabi nga, if we are innocent, then ika nga, truth will set you free, di ba? And face it, ika nga, and then you just have to explain it na I'm innocent, etc., di ba? Eh, may mga kasabihan na, ang dami mga kasabihan tayo. Pero yun na nga, siguro nasa sa kanya yun na if he wants to surrender, if he wants to keep on hiding, nasa sa kanya talaga yun.
0: Napapag-usapan po ba, Senator, yung coup d'etat sa liderato sa Senado? Marami nagsasabi na very fragile yung position ngayon ni SP Alan Peter Cayetano na anytime pwede siyang mapalitan.
16: Actually, kasi ang bilang is 13-11, di ba? Tapos nawala pa si Bato, so 12-11. So very fragile. Gumalaw lang yung isa. Tapos na, pag lumipat lang isa, humakbang lang mapunta sa kabila. And minority na sila. So, it's very, very fragile. Hindi safe. Kami nga, nung majority kami, parang what? 15-9. Pero, nagkaganon pa rin, nabaligtad pa rin. How much more? Ito, isang tao lang siguro. pagbago ang isip, magiging majority na yung minority means.
0: At eto, last question na po. Alam ko nasa bukid kayo ngayon. Sabi nyo, no, kitang-kita ng publiko na parang wasak na wasak ang personal na relasyon ng mga senators ngayon, no? May kampihan, may sumbatan, at talagang grupo-grupo na, Senator Irwin, sa ganito pong parang toxic na atmosphere. Paano pa kayo makakasundo na magtrabaho simula July 6 para sa impeachment trial ni VP Sara? Anong aasahan ng ating mga kababayan?
16: Wala, ang aasahan natin ay siyempre nakafocus sa impeachment a few weeks from now, impeachment. So maubos talaga yung oras dyan. Ang kawawa yung taong bayan na umaasa na binoto kami, tapos wala naman kami nagagawa. Nakakahiya ba, di ba? They voted for us, they trusted us na ito makakatulong sa amin, ito magaling ito, ganito, ganon. Tapos wala naman magawa dahil puro away. Sana nga lang, sabi mo grupo-grupo, sana mag-grupo-grupo towards one goal. And ang goal na makapasa na mas maraming batas towards sa ikagaganda ng buhay ng lahat.
0: Sana mabigyan ka ng committee kahit, no? Nawalan ka pa ng committee, nawalan tuloy ng ano, magtatanggol sa naaapi, no, Senator Irwin.
16: Naka naman,
0: ano? Maraming salamat.
16: Ay. Maraming salamat, Dins. Thank you. Kumustahin kita sa mga kababayan mo. Thank you very much.
0: Maraming salamat, Agyamanak. Nasa Ilocos kasi ngayon siya, Senator Irwin Tulfo. Maraming salamat, Diyos de Agnina. Senate President Franklin Drilon, iginiit na dapat ipaubaya sa PNP at NBI ang pag-iimbestiga sa nangyaring pamamaril sa Senado.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
17: Good mood siya! Ang lupet!
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato ay zero! Smart! Tanggaling for everyday!
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
18: Heavy-duty linis bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS! Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up!
21: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Pinalagaan ni dating Senate President Franklin Drilon ang ideya na imbestigahan ng Senado ang insidente sa kanilang tanggapan. Ayon sa veteranong mambabatas, hindi nila pwedeng imbestigahan ang sarili nila. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Magsimula ang Senado ng sarili nitong imbestigasyon sa nangyaring gulo noong May 13. Pero para kay dating Senate President Franklin Drilon, pagdating sa kriminal na aspeto ng pangyayari, PNP o NBI dapat ang manguna dito.
7: Yung sa Senado, hindi ko alam kung bakit pa investigahin. Leave the investigation to the agencies dahil ang sasabihin ng tao bayan, kung ang Senado rin mag-investiga, di tatakpan din nila ang sarili nila.
6: Kahapon, ibinasura ng Supreme Court ang hinihinging temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa.

0: importante dito, somebody must be held accountable. At hindi po pwedeng itabi mo yung ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahilan po sa technicality na hindi kuno local court ang nag-issue.
1: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kausapin naman natin ang kilalang political analyst at host ng Cuatro Alas na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Secretary Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita.
2: Magandang gabi, Nina.
1: Okay, siguro unahin ko na lang dahil pinag-uusapan po ngayon ito ng lahat sa social media. Ano po ang reaction mo sa mga naging pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi man lang daw sila kinumusta ng mga miyembro ng Senate Minority sa kanilang sa nangyari dyan sa Senado?
2: Una, parang nagkamali siya sa kanyang reaction doon sa speech ni Risa Hontiveros. Ang lilaw-lilaw, kung babalikan mo yung speech ni Risa Hontiveros, ang kanyang concern ay ngayon, hindi nung nakaraan. Bakit parang walang nangyari? Parang may concern siya na dapat iba yung ating conduct at this point. Dahil medyo na nasubukan ng husto yung credibility ng Senado, etc. etc. Parang ang dating kay Senator Pia ay binabaliwala yung nangyari nung insidente na putukan sa Senado. Tapos nung kinlarify ni Risa yung kanyang sinabi, ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ay may nangyari nga. Parang natawa ako doon sa mga responses dahil ang linaw-linaw kung meron kang minimum na cognitive ability kung ano yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Nothing to react about. Ikalawa ay may sinabi kasi si Senator Pia Cayetano na wala naman lang daw nangamusta sa kanila noong habang nagkakagulo. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, nagpakita siya ng resibo. Ito, tinext namin sila, Vic Subiri, siya, si Win Gatchalian, etc. na nangangamusta. Kanyara, isang group nila yan, isang grupo ng mga senador. Pero may pitik naman si Senator Ping Lacson. Eh paano ko naman kayo kakamustahin? Eh parang hindi naman kayo problematic. Parang nag-e-enjoy naman kayo na kumakain. Nag-selfie pa kayo at nagpo-podcast. Diba? So ang pahiwatig ni Ping Lacson, parang meron kayong alam sa nangyayari kaya hindi kayo worried.
1: Opo.
2: So may dalawang reaction doon sa sinabi ni Pia na wala man lang nangamusta sa kanila.
1: Yun nga po. So sa haba nga po ng sagot ninyo, naguguluhan na po tayo sa ating mga senador. Iba-iba ang reaksyon. Iba-iba ng may sarili silang mga narrative. Ano po? Sabi ko nga kanina, yes, nung kausap ko si Senator Erwin Tulfo, watak-watak ang Senado ngayon. Habang ang taong bayan ay araw-araw naghihirap para kumayod sa kanilang mga pamilya. So hindi ba sabi ng iba, parang nakakahiya naman to, away-away kayo dyan, tapos itong nangyayari sa ating bayan. Ano pong masasabi niyo dyan, Secretary Llamas?
2: Well, sa aking 48 years in politics, may lang ako nakakita ng Senado na ganito kadurog, na ganitong Senado, na ganyan yung krisis niya. Ngayon lang ah, ngayon ako nakakita. Imagine mo, may naghahabulan sa Senado, may nagpuputukan, may nagiiyakan, may nagbabanatan about plots na inorganize ito, conspiracy, etc. etc. At hanggang ngayon, hindi pa tapos yung krisis. Nagbabasa ako ng New York Times, Washington Post, nanonood ng BBC, Al Jazeera, Bloomberg, CNN, no, et cetera, et cetera. Ang dami. Ano nakikita mo? Pinagtatawalan tayo ng international media. How can that happen in the halls of your Senate? No? At ikatlo, even bago pa nangyari ito, ay talagang in crisis na yung ating Senado. Ngayon ka na nakakita ng mahigit apat na senador na merong mga nakasampang kaso ng plunder sa ombuds

0: man, hindi pa dyan kasama yung mga ibang senador na natapos na yung term. At yung isa nga nakakulong na, katulad ni Bong Revilla. Ah, yung iba ay pwede pang kasuhan. No? Ikalawa, ngayon na ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas na dalawang senador na kinasuhan ng crimes against humanity sa ICC. No? The first Asians with Digong na makasuhan sa kasaysayan ng ating bansa. Tapos, meron pang mga senador, at least tatlo, apat, na yung kanilang mga negosyo, yung kanilang mga kamag-anak, ay may kaso, no, sa market manipulation, etc., etc. So, parang nagmumukhang sindikato o mafia yung ating Senado na hindi lamang krimen ang mga kaso, kundi crimes against humanity. Mm-hmm. Eh talagang hindi ko alam kung paano sasalbahin yung ganitong Senado, lalo na after nung nangyari last week.
1: Yun nga po sana yung susunod kong itatanong, paano pa natin sasalbahin yung ganitong klase ng Senado? Meron pa ba tayong pwedeng gawin para maisalba ito at kahit papano ay magbigay ng hope, siguro kahit kaunting faith sa kanila, sa kanilang konsyensya? May pag-asa pa ba?
0: Well, una, kailangan baguhin yung liderato. Baguhin yung mayorya. Dahil yung halos lahat dito sa mayorya na binabanggit kong may mga kaso, crimes against humanity, plunder, malversation, market manipulation, ay lahat, halos, if not all, ay nandun sa mayorya. Kung sila ay magpapatuloy na liderato ng Senado, talagang palubog ng palubog sa kumunoy, sa lusak itong Senadong ito. So yun ang una. Ikalawa, ay dapat gandahan nila itong impeachment trial. Dahil yung buong bansa nakatingin dyan. Huwag nilang pigilan na lumabas yung mga ebidensya. And then act, vote accordingly. Ikatlo, dapat sa susunod na eleksyon sa 2028, huwag na tayo mamili ng mga tainted na mga senador. No? Maglagay na tayo ng mga maayos ang track record. May integridad, may decency, no? At hindi mga mistulang mga kriminal. Dahil we can expose and oppose the corruption of politicians, senators, institutions. Mm-hmm. Ngayon, pero sa 2028, in 2 years, we have to vote a new set of leaders. At sana, kasama ng mga iba pang institusyon ng ating gobyerno, sana makapag-elect naman tayo ng matitinong senador. Hindi yung namimili tayo between ano ba yung lesser evil at saka greater evil. Even a lesser evil is still evil.
1: Okay, puntahan naman natin si Senator Bato de la Rosa na ngayon ay pinaaresto na ng DOJ sa NBI at sa PNP. So ano po ang inyong masasabi dito sa development na to?
0: Una, hindi kinakailangan yung decision ng Supreme Court para siya ay hulihin. Wala namang legal impediment na hulihin siya, no? Even before lumabas itong rejection ng kanyang request for TRO. Actually, malinaw yung indication ng Supreme Court nung nagsabi na sumagot sila within 72 hours. Ibig sabihin, pwede nilang hulihin yan. Wala namang impediment, wala namang TRO eh. Tapos yung warrant ng ICC is a valid warrant. Dahil nag-decision dyan ang Supreme Court noong December 2020 na may jurisdiction sa atin ang ICC. Dahil kung may krimen na nangyari habang tayo ay miyembro, that is part of the jurisdiction of ICC, and ICC is a treaty. A treaty has the force of law. Pag meron kang pinirmahan na treaty, yung batas ng treaty ay magiging batas na natin as a country. Malinaw yan sa ating konstitusyon. Malinaw yan sa lahat ng ating jurisprudence. Kaya yung sinasabi na wala pang warrant, wala pang local court, etc. Ay nako, hindi ako abogado. Pero kahit sa akin, malinaw yung ibig sabihin ng ating konstitusyon. Malinaw yung ibig sabihin ng pinirmahan nating treaty.
1: All right. So what about yung kaso naman ni Senator Robin Padilla? Sa tingin niyo ba ay dapat siyang managot dahil sasakyan niya, may ebidensya na sasakyan niya car sumakay si Senator Bato?
0: Dapat lang at hindi lang siya. Yung mga senador na tumulong dito sa obstruction of justice, harboring a fugitive, etc., etc., ay dapat kasuhan. Hindi dahil sila ay matataas na senador, hindi sila pwedeng kasuhan. Hindi dahil sila ay chief PNP at saka senador, ang bilis i-hear ng Supreme Court yung kanilang kaso. E paano yung mga karaniwang tao, pag nagkaroon ng kaso, yan ba ay aabot sa Supreme Court? Kung sakaling umabot sa Supreme Court, ganyan ba kabilis ang pagsagot? So kailangan gawing halimbawa itong mga senador na lumalabag sa batas. Yun. Or else, ang anong tingin ng mga tao, wala naman palang batas eh. No? Bakit kami susunod sa batas? Eh yung pinakamatataas namin leader, mga senador, ay malabag ng batas. Diba? Dati, nahulihan si Robin Hood Padilla, ang dala ng kanyang sasakyan ay mga armas. Na-convict siya ron, na-pardon lang siya. Diba? Eh ngayon, ang dala niya hindi na armas, ang dala niya ay bato.
1: Buti hindi siya naging ano ba yon? Agimat?
0: Darna.
1: Kasi Darna. Babae yun eh. May lalaking version ba sa ating mga heroes? Anyway, Sir Ronald, binanggit mo na napaka-fragile ng 1311 na landscape dyan sa Senado ngayon. Sa pagtanggi po ng SC sa TRO ni Bato at sa pagbubukas ng trial kay VP Sara, tingin mo ba babaligtad ang numerong ito?
0: Hindi ko alam bakit meron pang mananatili na senador sa kasalukuyang mayorya, no? Unless sila ay tainted also by corruption, tainted by conspiracy and other crimes. Hindi ko alam paano i-maintain yung mayorya na yan after nung press con nung isang araw ng DILG at ng PNP na pinapakita na wala namang atake dito sa Senado. At malamang, may possibility na all of this is staged. Wala akong makita na dapat manatili sa mayorya after nitong nangyari mga kabalustugan last week. No? Na wasak na wasak yung institusyon ng Senado. Kung may kaunti man lang ang iota ng concern itong mga senador na ito sa kanilang institusyon, ay dapat i-abandon na nila yung kasalukuyang mayorya o sila mismo ay dapat hindi lamang kasuklaman, hindi lamang dapat isumpa, kundi dapat hatulan ng ating mga mamamayan.
1: All right. With that, relax na muna kayo. Malapit na po mag-weekend. Secretary Llamas, maraming salamat po. Ingat po kayo.
0: Salamat din, Nina. Magandang gabi.
1: Magandang gabi. Panic firing. Ito ang isang anggulong tinitingnan ng PNP-CIDG sa ginawang pagpapaputok ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa mga ahente ng NBI na naka-defensive posture lang daw. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
2: Mistaken threat, panic firing, at mahinang koordinasyon. Ito ang tatlong pangunahing dahilan na nakita ng PNP-CIDG sa nangyaring pagpapaputok ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa gusali ng Senado noong Mayo 13. Matapos ang masusing investigasyon, inirekomenda na ng CIDG ang pagsampa ng reklamo laban kay suspended Senate Sergeant at Arms retired Major General Mau Aplasca at dalawa pang miyembro ng USAA. Ayon sa CIDG, wala silang makitang ebidensya na may intensyong atakihin ng otoridad ang Senado ng gabing yun. At wala ring intensyong manakit o lumusob ang mga nasa loob ng GSIS building. Paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act ang tinitingnang kaso laban sa mga tauhan ng USAA dahil sa umano'y hindi makatwirang paggamit at pagpapaputok ng baril. Tinawag ng CIDG na panic firing ang ginawang pagpapaputok ng USAA, habang defensive posture naman ang ikinilos ng mga NBI agent. Katwiran ng CIDG, kung may planong umatake ang NBI, hindi nila iiwan ang kanilang puesto. Lumabas din sa investigasyon na may access ang USAA sa CCTV feeds na posibleng nakapagpakita sana na wala namang nagaganap na aktwal na banta. Pinapatawag na ng CIDG ang ilang maintenance official ng GSIS dahil sa amanoy kakulangan ng koordinasyon. Ayon kay General Morico, maiiwasan sana ang insidente kung maayos na naipasa ang impormasyon. Isinasailalim na ng CIDG ang baril na isinuko ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca na hinihinalang pinanggalingan ng 23 basyo ng bala. Inaalam na rin ng CIDG kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon na nagpakilos sa mga taga-USAA na may nagaganap na pag-atake sa Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naman tayo ng pananaw ng isang eksperto. Makakausap po natin ng live dito sa studio si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Siya po ay isang constitutional law, book author at law professor. Magandang gabi, Attorney Reyes, and welcome sa Arangkada Balita.
3: Yes, magandang gabi, Miss Nina.
1: Okay, unahin natin itong sitwasyon ni Senator Bato. Sa tingin niyo po na ngayong nagsalita na ang Korte Suprema na dapat tapos na itong question ng jurisdiction no ng ICC arrest warrant sa Pilipinas. So pwede na siyang arestuhin anytime.
3: Definitely, Miss Nina, no? Kasi ang Korte Suprema, dahil dinenay ang prayer ni Senator Bato for a temporary restraining order, walang basehan para ihinto pa ang pag-i-implement at pag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato. Kasi kapag ikaw ay humihingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema, ibig sabihin nito, kailangan mong patunayan that you have a clear and unmistakable right na ini-invade at magkokos ito ng grave or irreparable damage or injury sa'yo. So kung dineny ito ng Korte Suprema, legal na legal at maaaring gawing legal basis or even legal leverage ng ating mga law enforcement authorities ang pagde-deny na ito ng TRO para i-implement na agad-agaran, forthwith, dito ang warrant of arrest.
1: You can apply that too, but parang hindi forthwith yung nangyari. Sa mga nakita natin, ayan na naman sila, di ba? Mm-hmm. Bagal na naman, or kesyo. Binigyan pa nga ng protective custody. What about yung argument ng mga abogado ni Senator Bato na kailangan pa rin daw dumaan ito sa local courts or at least may approval ba or something like that para sabi nila at kung meron ay isusuko raw nila ang kanilang kliyente.
3: Para sa akin no, walang legal basis yung sinasabi nila na kailangan pa ng probable cause ng isang local court or issuance ng warrant of arrest ng isang Philippine judge para ma-implement ang ICC warrant of arrest kay Senator Bato. Ang malinaw po, mayroon tayong Republic Act 9851 na nagsasabi na in the interest of justice, our relevant Philippine authorities ay pwedeng isuko ang isang suspect or akusado kung ang isang international court or tribunal gaya ng ICC sa kasong ito ay nag-iimbestiga na or pino-prosecute na ang isang tao in relation to crimes against humanity. Malinaw, may batas. Doon sa sinasabi nila na wala na tayo sa ICC, hindi na tayo miyembro. Hindi ibig sabihin no, na wala na tayong obligasyong makikooperate dahil nga po sa Republic Act 9851. At kailangan pong maintindihan ng mga kababayan natin na actually, ang pag-i-implement ng ICC warrant of arrest, walang jurisdiction ang hudikatura dito. Dahil po sa napakarami ng kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, when it comes to international or foreign relations, gaya ng kasong ito, the president is the only or sole representative of the Philippines. So ang kapangyarihan po actually at ang mandato na i-implement ito ay hindi sa isang huwes, kundi sa presidente ng Pilipinas.
1: Okay. At ito medyo confusing din. Sinabi ng abogado ni Bato sa isang interview na pwede raw siyang tumanggap ng arrest warrant on behalf of his client as a legal counsel. Ano po ba ang sabi ng batas tungkol dito?
3: Wala pong batas. Wala kaming alam na batas at wala kaming, kung may masasite sila, diba? By all means, isite nila. Pero walang batas at walang Supreme Court decision or wala sa rules of court na ang isang abogado ng akusado ang pwedeng tumanggap ng warrant of arrest at siya ang magsiserve ng warrant na ito sa kanyang kliyente. Mm-hmm. Ang role lamang po ng isang abogado when it comes to the implementation of a warrant of arrest ay kung gustong voluntaryong sumuko ng akusado. Doon, makikipag-coordinate sa mga otoridad ang abogado. So inuulit ko, walang batas na nagsasabi na pwedeng mag-serve ng warrant of arrest ang abogado sa kanyang kliyente.
1: Baka gusto niya siya na rin yung pumunta sa The Hague at magpakulong na rin doon, ano?
3: Pwede din naman.
1: Pwede kung gusto. Puntahan naman natin itong impeachment trial, no? Isa ngayon sa tungkulin ng Senado, attorney, ay yung impeachment nga kay VP Sara. May epekto ba sa credibility ng senator judges yung pagkakasangkot ng ilan sa kanila, ha, sa flood control at iba pang issue, 'di ba? May mga kaso ngayon siya kagaya po ni Senator Jinggoy na inirekomend ang kasuhan ng plunder.
3: Well, to give them the benefit of the doubt, no. To be fair, para sa akin, wala namang kinalaman yung kanilang mga involvement di umano sa flood control scandals or iba pang mga krimen sa kanilang pagiging huwes dito sa impeachment trial na ito. And of course, they are presumed innocent, right? Until proven guilty. Yun nga lamang, pwede kasing magkaroon ng perception ang taong bayan na in the end, nakadepende yung decision nila kung sakaling nag-decision sila. This is hypothetical, okay? Kunwari ay nag-decision sila na i-convict si VP Sara Duterte kahit wala namang ebidensya against VP Duterte, di ba? Pwedeng maging perception na naging bargaining tool ba yung kanilang mga involvement sa flood control scandal to save themselves? So yun ang kahalagahan na kailangan bantayan ng taong bayan kung paano nila dedesisyonan itong impeachment trial ni VP Duterte.
1: Ayun. Ako, ang dami pa natin gusto itanong. Siguro last na, mayroon kang soundbite na something like sinabi mo raw to Attorney Jenny, hindi nyo ipinagkibit na sabihin na dapat mahiya sa taong bayan ang mga senador.
3: Of
1: Meron
3: course.
1: Bang particular senator? Lahat ba? Lahat ba sila, attorney?
3: Well, bato-bato sa langit, tamaan.
1: Huwag magalit. Oo. All right. Well, at the end of the day, it's a numbers game. Mm-hmm. So, ano ba ang inyong, sa totoo lang, how do you feel about this? Because a lot of people, pag nakita mo yung numbers and what's going on now, ay wala na yan, hindi na mako-convict si VP Sara.
3: Well, at the end of the day, again, of course, it's still a numbers game, right? But to give them the benefit of the doubt, ito naman ay sa both parties or both sides. Hindi lang sa majority, pero ganun din sa minority. I hope they will be guided by their conscience. Kung yung ilan sa kanila ay may natitira pang konsensya, di ba? I hope you will be guided by your conscience that the Constitution mandates you to be impartial dito sa impeachment trial. Ang pinagsisilbihan nyo dito, dapat ang mga Pilipino, hindi isang particular person or color. And this goes not just to the majority bloc, but also to the minority bloc.
1: Yes, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi, Attorney Jennifer Arlene Reyes.
3: Welcome, Ms. Thank Nina. You.
1: Samantala, humihiling ng karagdagang pondo ang Department of Transportation para maipagpatuloy ang net service contracting program ng mga jeep at bus. Bukas araw ng Biyernes, May 22, matatapos na kasi ang programa dahil naubos na ang pondo rito. May umaarangkadang balita si Justine Ignacio.
4: contracting program natin sa road sector natin based on our contribution po on May 22, this Friday, maubos na po yung pondo natin.
5: Ito ang inanunsyo ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez tungkol sa service contracting program ng pamahalaan. Ang programa matatapos na bukas sa ganap na 11:59 ng hating gabi. Nagsimulang inunsad ang net service contracting program noong April 15. Sa loob ng mahigit isang buwan, pinondohan nito ang pagpapatakbo ng piling public utility vehicle operators kapalit ng serbisyo at discount sa mga pasahero. Ginawa ang programa sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa sigalot sa Middle East. 1 billion pesos ang pondo ng pamahalaan para sa programa. Ayon naman kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II, sa panayam ng DZMM nitong Miyerkules, habang humihingi pa sila ng pondo sa 10 pesos per liter fuel subsidy na muna sila nakatuon.
6: Para mas malawak ang makidaba sa ating subsidiya. So while that is being processed, ito muna tayo kasi hindi natin mababayaran yung ating mga operator dahil yung ating initial fund ay ubos na.
5: Ayon sa chairman, mahigit 5 milyong pasahero rin ang nakapagbebenepisyo sa programa. Sa ilalim kasi nito, mayroong 20% discount ang mga regular na pasahero habang sumasa total na 40% discount naman ang para sa vulnerable sectors.
6: Maganda kong ituloy kasi it's a direct impact dito sa ating mga workers, mga students, talagang nakikinabang sila.
5: Pagkatapos ng Biyernes, balik na muna sa dating presyo ang pasahe. Ayon kay Mendoza, gilalakad na nila ang papeles para makapag-request muli ng pondo. Sa darating na Lunes naman, ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, magsisimula na ang net service contracting program para sa maritime sector. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nagbigay saya at bumida ang mga senior citizens sa ginanap na tradisyonal na Flores de Mayo sa San Fernando, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutaw.
7: Sa gitna ng makukulay na bulaklak, ang grandeng kasuotan at tradisyonal na prosesyon, pinatunayan ng mga senior citizens sa lungsod ng San Fernando, Pampanga na hindi hadlang ang edad upang maging tampok sa isang makabuluhang pagdiriwang. Naging sentro ng atensyon ng 18 pares ng mga lolo at lola na nakiisa sa taunang Flores de Mayo bilang bahagi ng pista at debosyon para kay Birheng Maria. Suot ang kanilang eleganteng mga gown at barong, kapansin-pansin ang kanilang kumpiyansa at sigla habang pumaparada kasama ang kani-kanilang eskorte.
8: Sinasali natin yung mga senior citizens sa galas natin representing all 35 barangays of our city.
7: Sinimula ng selebrasyon sa isang taimtim na pag-aalay ng bulaklak para kay Our Lady of Fatima bago sinundan ng prosesyon dala ang imahe ng Birhen de los Remedios. Mula Metropolitan Cathedral ng San Fernando, bumiyahe ang mga kalahok patungong Capital Town sakay ng mga pinalamutiang kalesa. Agupansin din ang makukulay na floral garlands at detalyadong kasuotan ng mga kalahok na masayang kumakaway sa mga residente at bisitang nanood sa gilid ng kalsada.
8: Ang kagandahan ay na ipasok din natin yung advocacy natin patungkol sa kalesa preservation sa ating syudad. Kaya yung mga lola at lola natin, isinakay natin sila dun sa mga kalesa na nakadress up, na nakadagdag din sa aesthetics ng event natin na ginawa kahapon.
7: Sa kabila ng kanilang edad, kapansin-pansin ang enerhiya at kasiyahang ipinakita ng mga senior citizen na nagsilbing inspirasyon sa marami. Ipinakita nila na nananatiling buhay ang diwa ng kultura, pananampalataya at pagkakaisa sa bawat henerasyon. Bahagi ang Flores de Mayo sa mga aktibidad sa pista ng San Fernando at patuloy itong nagsisilbing mahalagang tradisyon na nagpapatibay sa pananampalataya at mayamang kulturang hindi lamang para sa mga Kapampangan kung hindi para sa buong bansa. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutaw ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita!
9: Busog na busog! Ang lupet! Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
10: Ang lupit!
9: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes!
10: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
9: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
10: Woohoo!
9: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
11: You're a winner!
9: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
10: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
9: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
10: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot, Too Hot.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
0: Ang oras natin ngayon, 6:42 ng gabi, and welcome sa programang mas mainit pa sa hottest issue
1: at mas wild pa sa plot twist.
0: Ito ang programang
1: Too Hot to Handle!
0: Hello, hello sa ating mga ka-vibes all over the world.
1: All over the Philippines. All over the world of the Philippines.
0: Grabe naman sa ating mga ka-vibes dyan. Thursday na naman. Happy tea. Countdown na tayo sa pa-Friday.
1: Correct.
0: I'm sure marami sa atin sobrang excited na mag-Biyernes. Kaway-kaway sa ating mga ka-vibes dyan na work from home bukas.
1: Boss, shout out yung sa mga ka-vibes natin na may gala. Diba? This coming weekend. Yung iba nag-leave ng Friday and Monday.
0: Oh, yeah.
1: Diba? Parang 4 days. Aba, sunod-sunod ang pahinga.
0: Sana all may pahinga, diba?
1: Aba, kailangan mo rin yan, lalo na kung marami kang ginagawa sa buhay mo.
0: Correct.
1: Diba? Hindi ka na makahinga.
0: Madalas nakikita ko sa mga social media, na marami na sa atin, mas nagtitake ng leaves.
1: Yes, parang ini-enjoy. Parang sa sobra kasing daming nangyayari talaga sa mundo, parang kailangan mo siyang i-enjoy. Di mo alam anong pwedeng mangyari bukas, mamaya, diba?
0: Totoo. Pero alam mo, minsan ha, nakakaingit din talaga na nakikita mo yung mga katrabaho mo na panay leave.
1: Diba, parang saan nyo nakukuha yung lakas ng loob?
0: Sana all merong pang leave, diba?
1: Correct. Kaya ikaw ka-vibes, kung di mo pa nagagamit yung leave mo, diba? Kung anong klaseng
0: it's
1: leave
0: mo. It's a sign.
1: Gawin mo na.
0: Nauna yan. Uy, meron ano upcoming, di ba? Sa June pa naman na holiday.
1: Ay, oo.
0: Planuin na yung leaves mo, may dalawa ka pang linggo.
1: Correct.
0: Tatlo actually kung kasasama, isasama natin yung susunod na linggo.
1: Uy, totoo yan, di ba? Para jackpot na agad.
0: Correct.
1: Jackpot, talaga sinulit, di ba?
0: Yes, mag-leave kung kaya, pero sa mga ka-vibes naman natin na talaga namang tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, mapa-holiday man o hindi. Ayan, palakpa naman natin ang ating mga sarili, di ba? Ginagawa natin ito para sa ating mga sarili, pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya
1: yan.
0: Ikaw naman, kung wala kang leave, try mo naman magpahinga paminsan-minsan.
1: Tama, di ba? Hindi naman porket wala kang pang-leave. Hindi pag rest day mo, di ba?
0: Or pag-uwi mo sa bahay.
1: Di ba?
0: Mag-spend ka ng time kasama yung pamilya, yung mga anak mo. Di ba? Huwag mo kakalimutin. Nakakagwapo magpahinga, kuya.
1: Correct. At nakakaganda yan.
0: Correct.
1: Deserve mo yan. Kaya ikaw ka-vibes. Kung ano mag ginagawa mo. Eto na nga. Para mas magising-gising ka din.
0: Kasi di ba napag-usapan nga natin yung social media kanina. And madalas ha, napapansin ko lalo na sa mga Gen Z na nakukumpara nila ang kanilang mga sarili sa mga nakikita nila online.
1: Tama. Correct. Halimbawa, may nakita, ay buti pa sila. Dapat ganito ka din.
0: Correct.
1: Diba? Kahit nga sa simple panonood mo lang ng K-drama.
0: Oo.
1: Kasi diba ang K-drama, grabe yung feels niya. Talagang, alam mo yung lalaki dun, very gentleman. Yung
0: tama.
1: Atake niya, hindi man lang siya, hindi siya sweet, hindi siya ano, pero kapag kayong dalawa lang, talaga naman. Minsan yan yung mga fantasy.
0: Yes, pati naman yung sa mga, speaking of fantasy, no, yung makikita mo online, yung mga relationship.
1: Correct.
0: Diba?
1: Na nag-work sa iba.
0: Oo, nakakaano, nakakainis.
1: Ayoko na. I walk away, walk away.
0: Hindi, yes. Pero bakit nga ba kasi lagi natin kinukumpara ang sarili natin sa mga nakikita natin online? Kaya ikaw ka-vibes ha, matanong nga kita, kaya mo bang i-handle kung may partner kang nakadepende ang relationship standards sa social media?
1: Naku, magandang topic yan for tonight on a Thursday. Kaya naman ka-vibes, kung gusto nyong makisama, makipag-chikahan sa amin, aba, pwedeng-pwede ka rin mag-sumama sa amin online.
0: Tama, dahil maya-maya nga po, live stream na natin ay 92.3 FM Radio Manila po yan, Facebook, YouTube, and TikTok.
1: Correct.
0: And syempre, bago nga pala ang lahat, diba, natapos ang dami na natin nasabi, magpakilala. Alang-alang muna kami. Kami ang inyong sizzling duo. Ako po ang inyong bestie na G-Sophon at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
1: Ako naman ang chinitang chikadora, Kim Churvaan.
0: Para sa programang Too Hot to Handle. Magsama-sama tayo hanggang 9 PM ngayong araw na ito. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, wala na maglilipat. Dito lang tayo
1: sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet.
0: Ang oras natin,
1: 6:46.
0: 6:46 na?
2: 92.3 FM Radio.
1: Kavai.
3: Ang lupet!

0: Balitang Vibes ang ibabatudamin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good Vibes, Good Morning! Dramahan puno ng comedy. Favorite Vibe! Kwentong puno ng real talk. Love Me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan! Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Siksik! Malupit!
1: Ang lupit!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good Vibes!
2: Ka-vibes ang oras ngayon sa FM Radio.
3: Eksaktong alas 7 na.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Radioka Vibes
1: ang Lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka Vibes!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready Ka Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes ang Lupet.
0: Welcome po sa second hour ng programang Too Hot to Handle. Kasama niyo pa rin ang inyong sizzling duo. Ako po ang inyong bestie na G Safon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
1: Ako naman ang chinitang chika Dora Kim Churva.
0: Hello, hello sa ating mga ka-vibes dyan sa taas. 102.3 Baguio,
1: 97.5 Gensan,
0: and 102.3 Bacolod. Uy, kaway-kaway nga rin pala dyan sa ating mga commuters na kanina pa panay-scroll sa social media.
1: Correct!
0: Kasi iniisip niya kung hala, buti pa siya ganito. Naku. Hala, buti pa siya ganyan.
1: Naku.
0: Alam mo, CZ, ang masasabi ko lang talaga dyan.
1: Ano ang masasabi mo, CZ?
0: Comparison is the thief of joy. Thief, as in magnanakaw.
1: Correct.
0: Hindi ngipin.
1: Totoo. At saka ano ha, pag nagkakaroon kasi talaga ng comparison, di talaga mawawala, magkakaroon ka ng insecurity
0: yes.
1: sa sarili mo, hindi ba? Kahit hindi ibang tao mag-compare sa'yo, ikaw nga lang mismo i-compare mo yung buhay mo sa ibang tao, di ba? May insecurity yes. na tayo doon.
0: Tumpak ganun. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ikaw ba? Para sa'yo, kaya mo bang i-handle kung may partner kang nakadepende ang relationship
1: standards
0: sa social media? Mm-hmm. Yung tipong jowa na mahilig kumpara, ikumpara yung relasyon nyo sa mga nakikita nilang mga IG couples,
1: yeah,
0: diba? Yung mga Instagram couples na yan.
1: Yes.
0: Mapapasana all ka kasi talaga pag
1: lalo
0: nakikita mo sila, no?
1: May pa-flowers, wow. sweet talaga yung kanila mga ano,
0: long messages, nagta-travel together, gano'n.
1: Too good to be true, yung mga ganyan minsan.
0: Correct. Kaya naman alamin nga natin, eto nga, issue ni Riley at ni Miko. Ano ba hot headlines natin for tonight?
1: Ang hot headlines, relasyong alipin ng online standards. Eto na nga, kilalanin na natin si Riley at Miko. Magjowa sila and mag 1 year pa lang, pero napapansin ni Miko na parang hindi na sapat kay Riley yung pagiging simple lang sa relasyon. Kasi lahat na lang daw ay kinukumpara nito sa nakikita niya online. Kesyo bakit hindi raw sila nagta-travel, palagi katulad ng mga couples online, and bakit hindi raw siya, nako ito, ma-post-post, bakit hindi raw siya mabigyan ng flowers, surprises, at aesthetic dates. Para naman daw kay Miko, nakakapagod daw makipagrelasyon sa taong parang social media na lang yung basehan ng pagmamahal. Pakiramdam niya, hindi na siya minamahal kung sino siya. Pero para naman to kay Riley, hindi raw mali na maghangad ng ganoong klase ng relasyon kesa naman daw bare minimum na lang ang makuha niya araw-araw.
0: Bare minimum?
1: That's our issue for tonight.
0: Wow. Mga ka-vibes. Ano masasabi niyo dito sa issue ni Riley at ni Miko? Alam mo, both sides, naiintindihan ko, diba? Siyempre, tayo, may mga panahon talaga na tulad tayo ni Riley na pag nakikita natin yung mga tao sa social media, kahit nga hindi mag-jowa, influencer or content creator pa lang, parang, hala, buti pa siya, 23 years old pa lang, may kondo na.
1: Naku, totoo.
0: Hala, siya, 25 pa lang, may sarili ng kotse.
1: Mm-mm.
0: O, diba? Hindi pa sa jowa yun. Ay, iba naman, nakikita niyo, hala, sana all.
1: Tagong bay na sa
0: to.
1: Buhay, diba?
0: Oo, travel lang together. Uh-huh. Ang saya-saya ng buhay. Ganon. Pero kasi, may mga times na tayo rin naman si Miko.
1: Yes.
0: Diba? Yung tipong nakakapagod kung ikumpara yung sarili sa mga nakikita sa social media. Gusto natin at our own pace. Mm-hmm. Kung ano lang kaya natin.
1: Correct. At saka diba? Nape-pressure yun eh, yung tao.
0: Correct.
1: Nakakadagdag ng pressure yun kapag nagkukumpara ka ng nagkukumpara hanggat sa mapagod ka na lang talaga.
0: Tama. I agree dyan, no, Sisi ko. Eh, ikaw baka vibes, agree ka ba dyan? Sa tingin mo, mas tulad ka ba ni Riley o mas tulad ka ba ni Miko? Tara na at samahan nyo kami dahil bukod sa napapakinggan nyo kami sa radyo, mapapanood nyo rin kami sa social media, di ba?
1: Correct.
0: Anong ano natin, handles natin?
1: Hanapin nyo lamang, okay, mga ka-vibes, 92.3 FM Radio Manila.
0: Tama, kaya naman kaway-kaway sa ating mga ka-vibes na nanonood ng ating live stream ngayon. Batiin nga lang muna natin, no, ang iilan sa kanila. Ito sila, Sari Lerma, uy, Vice President, na-miss kita, ha?
1: Uy,
0: si Gloria King, Gerard
1: Mishano,
0: si Josh Kyle Edip, si Felix Valdez, John Vincent Sagrado, si Whaley Ilaga na rin, pati si Coach Everyday.
1: Good evening.
0: Hello, hello sa ating FMR squad and sa mga ka-vibes natin na nasa daan ngayon. Ingat po tayo, enjoy natin ang mga malulupit na tugtugan na mapapakinggan natin dito sa 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
0: Ang oras!
1: 7:24.
2: kinikilig. Ang lupet!

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes ang lupet.
2: Hello sa ating mga ka-vibes. 7:40 ng gabi, kasama niyo pa rin ang inyong
3: sizzling duo,
2: ang aking sizzy DJ Kim Churva,
3: and of course ang aking sizzy na si DJ Idea.
2: Yes, and sa mga ka-vibes natin ngayong gabi, pinag-uusapan natin ang ating sizzling question of the night na:
3: kaya mo bang i-handle kung may partner kang nakadepende ang relationship standards sa social media?
2: Yan ang issue ni Riley at ni Miko. May mga ka-vibes nga tayo dito eh, no, na nagsishare. Sabi ni Coach Everyday, grabe ang sakit naman sa damdamin niya na maikumpara ka sa iba. Ito kasing si Riley, kinukumpara niya yung relasyon nila ni Miko
3: sa social
2: sa
3: media.
2: Mga nakikita niya online.
3: Correct.
2: Diba? Sabi din ni ating ka-vibes neto na si John Vincent Sagrado, sabi niya, hindi daw niya kakayanin i-handle. Ayan, wag daw, mahihirapan ka daw talaga kung ikukumpara mo yung sarili mo sa mga nakikita mo sa social media.
3: Correct. Uy, meron din nagbabalik ha, si Sari Lerma.
2: Yes, hello, Sari Lerma. Ano masasabi mo tungkol sa ating issue ngayong gabi?
3: Ayan, sabi
2: niya, sabi ni Will Ilagan, sisi ko ito.
3: Okay, go.
2: Sabi daw niya, always celebrate small wins.
3: Oy, maganda
2: in
3: yan.
2: Life.
3: Totoo yan.
2: Kaya napakagandang
3: reminder.
2: Hindi
3: mo naman kailangan
2: yan
3: i-post pa sa social media na kung ano mga ano. Kung gusto mo, edi okay lang.
2: Yes.
3: Proud ka doon.
2: Kung proud ka, di ba?
3: Yes.
2: Wala namang problema doon.
3: Eto na nga. Ah, okay, sige, go. Pero,
2: Pero para sa akin din, no? Sa okay lang i-post, okay lang din hindi i-post, but at the same time, ikaw, alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo siya, di ba? Yung contento ka, satisfied ka
3: doon
2: sa effort na binigay mo para ma-achieve mo yung isang bagay na yun. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, na hater, na lagi nalang nagko-comment, ay, ang yabang, ganito, ganyan.
3: Uh-huh.
2: Alam nyo guys, pag-ingit,
3: pikit!
2: Kaya naman, di ba, huwag ka naman comment ng hate comment dyan.
3: Uy, totoo yan.
2: Hindi ba pwedeng proud lang talaga siya dun sa mga na-attain niya sa life.
3: Correct.
2: Diba? So kung ikaw din, nasa-shy ka na i-post, halabo ko naman, masabihan ako na mata. Alam mo, i-post mo na yan. Kung proud ka, be proud.
3: Huwag mo isipin kung anong yung sasabihin ng ibang tao.
2: Yes.
3: Ikaw yan eh.
2: Be proud of
3: Correct.
2: Yourself.
3: Ito diba? Naman sabi ni Sarah Lerma, for me, hindi ko kayang i-handle. Mas maganda kung hindi involve ang social media. Dapat may privacy din.
2: Ah, tama na naman. Hindi
3: may
2: naman kasi,
3: point naman siya.
2: Hindi naman kailangan lahat ipopost mo sa social media, diba?
3: Pero hindi naman ibig sabihin nun, eh, magtatago ka sa social media. What do I mean by that? Na talagang, diba, parang, alam mo yon, ililihim mo, hindi ka magpopost, na, ah, okay, minsan kasi ginagawa yung social media an advantage para mag-hook up pa ng ibang tao. Diba? Para maka-attract pa ng maraming tao. And yung iba naman, para alam mo yun, yung social media, pag nagpo-post sila, hindi naman natin alam kung totoo yun. Eh.
2: Exactly.
3: Diba? Naiingit ka dito, pero hindi naman sila totoo.
2: Correct. Lagi nating tatandaan, yung mga nakikita natin na parang, ang saya-saya ng buhay nila, laging yung mga magaganda yung nakikita mo. Malamang naman, diba? Alam naman i-post mo yung mga hindi maganda sa buhay. Gusto
3: Truth.
2: Mo, diba? Gusto mo ng relief.
3: Mm-hmm.
2: Gusto mo na mag-enjoy.
3: Correct.
2: Diba? Kaya naman, kung mag-enjoy ka sa pag-post na yan, go for it, diba? Pero wag nating kakalimutan na yung mga tao na yan, nakikita natin, marami rin
3: marami
2: silang pinagdadaanan sa buhay.
3: Yes. Before sila maging
2: Meron
3: ganyan.
2: Meron yan.
3: Correct.
2: Diba? Hindi naman yan all the time. Ang buhay hindi laging masaya.
3: Correct. Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Diba? Minsan nasa taas, minsan nasa baba.
2: Correct. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag mo nating masyadong ikumpara ang ating mga sarili. And
3: yes.
2: In the event na ikumpara mo man ang self mo sa iba, lagi mo rin iisipin, ano ba ang meron ka? Diba? Be grateful for what you have.
3: Totoo. Baka kasi sa sobrang kaka-compare mo sa ibang tao or kaya specifically your relationship, hindi mo na nararamdaman, hindi mo na mamalayan na andito lang pala yung mahalaga sa buhay mo. Oh, bakit parang isinasantabi mo siya? Marami siyang ibinigay sa'yo. Oh, diba? Hindi man yun yung mga magagarbo pero nandyan siya 24/7. Diba?
2: Mm-hmm.
3: Nagseservisyo siya sa'yo.
2: Oo, gusto ko yung pinag-uusapan lang natin yung self tapos may nadamay ng ibang tao dito. Diba? Bakit biglang nagkaroon ng gano'n?
3: Hindi, diba? Relationship ni Riley at saka ni Miko yung pinag-uusapan natin dito. Sizi.
2: Tama ka dyan, Sizi. Kaya naman mga ka-vibes, kung may gusto kayong i-share tungkol sa ating issue ngayong gabi, ayan, nasa ating pagbabalik, tatanggap na tayo ng mga live callers.
3: Correct. Kaya naman i-save nyo na ang aming numerong
2: 0954-406-1967. Kaya naman sa ating pagbabalik, aabangan namin yan mga ka-vibes. Pag-usapan natin ang ating topic ngayong gabi sa programang Too Hot to Handle. Back, tutugtugan muna tayo mga ka-vibes. Kaya huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes ang Lupet!
1: Uy, kinikilig! Ang Lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavai
2: ang lupet.
3: Oras ngayon sa FM Radio Manila, isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Ang lupet.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FM Radio.
2: Kabibes!
3: Ang lupet! 8:17 ng gabi. Welcome sa third and last hour ng programang Too Hot to Handle. Nag-enjoy ba kayo sa mainit na issue ni Riley at ni Miko, mga ka-vibes?
2: Naku, marami nag-enjoy.
3: Oo nga eh.
2: For sure.
3: For sure talaga. Kasi diba, pagdating kasi sa mga comparison,
2: yes,
3: sa social media, lahat
2: yes
3: tayo nakaka-relate eh.
2: Totoo
3: huwag
2: yan.
3: Huwag mong sasabihin sa akin na hindi ka nainggit ever dun
2: impossible
3: sa mga nakita mo on social media.
2: Imposible.
3: Diba? No correct liars dito, no? Bawal magsinungaling.
2: Magsinungaling.
3: May issue lang po
2: pwede yan. Eto na. Nako, alamin muna kaya muna natin yung resulta ng taong bayan dahil po naka-post sa ating Twitter or dating sa ating X or dating Twitter sa 923 FM Radio MNL ang ating sizzling question of the night na
3: kaya mo bang i-handle
2: kung may partner ka nakadepende ang relationship standards sa social media?
3: Yan, oh, diba? Tingnan nga natin sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag para i-share sa amin live na live ang inyong mga saloobin.
2: Correct!
3: Ano bang ating numero?
2: 0954-406-1967.
3: Yan, tumawag lang kayo mga ka-vibes dito sa ating programa, dito sa ating himpilan para naman ma-share nyo ang inyong mga saloobin. Live na live on air.
2: Uh-huh. And of course, mga ka-vibes, eto na nga po ang ating resulta.
3: Ano muna ang nangyari dun sa ating poll na naka-post sa X?
2: Nako, eto na nga, may resulta na. Drum roll, please.
3: Ayan!
2: Tama ba tayo ng resulta?
3: Option number
2: 2!
3: Ay! Option number 2, which is
2: Big No Delulu. Yan!
3: Delulu talaga, tatawag ng Delulu. Grabe naman sa Delulu. Pwede
2: grabe
3: namang
2: naman
3: ano, mataas lang mangarap.
2: Ginawang standards ang social media.
3: Alam mo, hindi naman kasi mali yun.
2: Pwede
3: gawin mo siyang inspiration,
2: yes,
3: diba? Yung standards, kasi para namang ginawa mong Bible, diba? Pero
2: sila
3: alam
2: siya, mo
3: inspiration
2: lahat
3: lang siya, diba? Para naman, diba, alam mo kung ano yung goals mo sa buhay. Ano
2: correct
3: bang gusto mong ma-achieve sa life, diba?
2: Correct.
3: Pero ano nga ba muna ang sasabihin ng ating mga ka-vibes, no? Na gustong tumawag dito sa ating programa. Alam mo, hindi
2: sagutin
3: talaga ako nagulat, ha?
2: Bakit?
3: Hindi ako nagulat sa resulta natin ngayong gabi.
2: Hindi ka nagulat? Talagang
3: oo,
2: given na siya.
3: Oo.
2: The big no.
3: Mahirap po siya i-handle talaga kung imagine mo may partner ka na talagang palakumpara. Masakit yun, ha? Kaya
2: totoo,
3: itong atingnan nga natin kung nasasabihin ng ating first caller ngayong gabi. Hello!
2: Good evening!
4: Hello, good evening!
3: Good evening! Ryan Escorial!
4: Oo.
2: Ikaw ba, kaya mo bang i-handle kung may partner kang nakadepende ang relationship standards sa social media?
4: Kaya really kasi
2: Nagangad
4: ka nga ng mga special moments at ingranding bit. Okay lang yun.
2: Oh.
4: Pero tandaan mo, ang social media, highlight reels lang yun. Eh, hindi lahat ng couples nagpupost ng
2: totoo
4: mabubunggang surprises araw-araw.
2: Mm-hmm.
4: Ang tanong, alam mo ba kung ano ang halaga ni Nico?
2: Yun, kasi yun oh. Ang ganda ng sinabi niya, ha?
3: Mm-mm. Isa nga, pakiulit nga, alamin mo ang ano?
2: Ang halaga?
4: Alam mo ba kung ano ang gusto ni Nico? Kasi ang naririnig niya, hindi ka sapat kung hindi ka Instagramable. Hindi ka mahilig sa mga sosyal.
2: Aray mo! Natamaan siya! Grabe!
3: Ilag-ilag din tayo, ka-vibes.
2: Mm-hmm.
3: Alam
2: ilag,
3: mo, totoo yan, ha?
2: Ilag.
3: Sabi nga ni Ryan, di ba? Alamin mo rin kung ano ba gusto ng partner mo.
2: Correct.
3: Hindi naman pala kayo align, di ba?
4: Si Nico kasi, ang punto ni Nico na tama ka na, napapagod ka, hindi ka dapat simusukat sa mga post ng anong platform sa mga
2: mm-hmm
4: couple goals na nakikita mo online.
2: Correct.
4: Ang relasyon, hindi performance para sa likes at comments. So,
2: yeah,
4: hindi ko kayang handle to.
5: Ayun, maraming salamat.
4: At dahil ang relasyon hindi sa social media ang AO. Hindi sa social media. At ang relasyon sa effort na binigay ninyo sa isa't isa, hindi sa effort na ginagawa ninyo para lang sa camera. Hindi kayo pang camera.
5: Uy! Grabe naman sa hindi pang camera. Lahat naman tayo pwede mag-post sa social media. Ang mahalaga lang is huwag mong ikukumpara masyado yung sarili mo sa iba. Diba? Matuto ka maging grateful sa kung anong meron ka at maging kontento sa kung anong nandyan sa harapan mo. Diba? Maraming salamat, Ryan Escorial, sa pag-share ng iyong saloobin at opinion tungkol sa ating issue ngayong gabi. Baka naman may gusto kang batiin.
4: May sabihin lang ako konti, ha.
5: O sige, go for it.
4: Ang gusto ni Nico authenticity,
5: yung totoo.
4: Gusto mo maling ka sa sarili mo, hindi sa mga po sa social.
5: Aha.
4: Kung si Riley hindi nakikita niya 'yun, malaking problema 'yun, kaya hindi talaga. Hindi kaya.
5: Alam mo, agree ako dyan. Kaya naman palakpa natin si Ryan Escorial, diba?
4: At abuin, request na lang ang kanta na The Game of Love ng Santana. Early Tokyo mo na tayo.
2: Santana. Ano ang awitin ulit?
4: The Game of Love ng Santana.
2: The Game of Love.
5: The Game of Love by Santana. All right. Sige, ila-line up na po natin
4: ito yung,
5: yan, Ryan Escorial.
4: Ito yung mga kanta na hindi ko na naririnig sa radyo sa katagalan na ng panahon. Nalimutan na nila.
5: Ipapaalala natin yan. Huwag ka mag-alala, Ryan Escorial. Ipapaalala natin yan sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon. Ayan. Kaya naman, correct. Ryan Escorial, ayan, kung nakikinig ka man ngayon, naka-line up na po yung requested song mo dito sa ating programa. And sa mga ka-vibes natin na may mga requested song, abangan nyo po yan dito sa ating programang Too Hot to Handle. And magsabahan nyo po kami hanggang 9 p.m. ngayong gabi. Muli, ako si DJ ID.
2: At ako naman, si Kim Chorvaa.
5: Dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes ang lupet!
5: Ang oras!
2: 8:23!
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
7: Uutang ka na naman! Ang lupet! Ang lupet!

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes!

0: Balitang Vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good Vibes, Good Morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite Vibe! Kwentong puno ng real talk. Love Me, Kenji! The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
1: Too hot to handle yan!
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Sipsip! Malupit!
2: Ang lupit!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good Vibes!

0: too hot to handle.
1: Oras ngayon sa FM Radio
2: 8:15.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
6: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
3: Ang lupet!
1: Vibes 92.3 FM Radio.
2: The Vibes, ang lupet.
1: Napakalupet ng ating mga ka-vibes dyan sa taas. 102.3 Baguio,
2: 97.5 Jensen,
1: at 102.3 Bacolod. Sobrang lupet na ng ating mga ka-vibes. Talaga namang tumutok sa ating programa simula pa kaninang 6:30 PM.
2: Correct.
1: Hanggang ngayon paalas 9 na po ng gabi. Hello, hello sa ating mga chuper na bumabiyahe ng ganitong oras.
2: Correct.
1: Yung mga nakasama natin na mga bus driver, konduktor,
2: yes,
1: at mga pasahero.
2: Correct.
1: Nako, sana naman ay nakadating kayo sa inyong mga tahanan ng mabuti.
2: Uh-huh.
1: And sana rin naman na safe kayo sa daan habang
2: Correct.
1: Bumabiyahe. Ayan, syempre kalma ka lang, chill ka lang, we got you. Dahil until 12 midnight, nandito tayo sa ating paboritong at malapit na istasyon. Dahil susunod na nga ang programa na
2: Main event!
1: Ayan, 9 PM to 12 midnight yan. Kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main. And as for your sizzling duo, ayan, e-exit na muna kami for tonight. But don't you worry, dahil kami ay babalik tomorrow with another sizzling issue. Kaya naman abangan nyo po ang ating programa.
2: Too Hot to Handle, 6:30 PM up until 9 PM po yan. Bukas yan, mga ka-vibes. And of course, maraming salamat. At maratiling nakatutok lang dito sa
1: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Muli, nakasama niyo po ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
2: And of course, nakasama niyo rin ang chinitang chika Dora, Kim Churva.
1: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na kayong maglipat dahil bukod sa mga maiinit na issue na mas papainitin pa ni DJ Main ang inyong mga gabi, huwag na kayong maglipat ha. Dito na lang kayo sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes,
1: ang lupet!
0: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes,
3: ang lupet!
7: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

0: Totoo na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Kabay!
0: Nine 2.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupet. Oras natin 9:18 at ito na ang programang main event na kung saan mapapakinggan ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi, kapiling at kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Magandang gabi Metro at Mega Manila at ganun din sa mga nakatutok dito sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, 97.5 Gents. Napakaganda ng ating gabi tonight, di ba? Another! Mainit-init! Uy, sana all mainit-init! O tumataas na ang temperatura ng katawan mo dahil walang naglalambing sa'yo. Di ba? Iniisip mo na naman siya hanggang imagination ka na lang. Eto nga ka-vibes, makaka-relate ka dito sa ating magiging confession for tonight para sa mga... ginamit! Uy! Para sa mga ginawang rebound! Ang sakit, DJ Main! Nako, makaka-relate kayo dito. Kaya samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. At ito ba ka-vibes? Ito ang tanong ko sa inyo. Tama bang pumasok sa bagong relasyon kung hindi ka pa healed? Alam niyo kasi may mga taong nakakahanap ng genuine connection habang sila ay nag-heal. At minsan, may mga taong dumarating sa buhay natin na tumutulong para maintindihan muli yung sarili natin. Maramdaman yung worthy ka ulit ng pagmamahal o mahalin at makita mong hindi lahat ng tao ay mapanakit, 'di ba? Pero iba ang healing with someone sa using someone para takasan ang sakit. Kaya dapat alamin mo 'yan. Ano ba siya? Healing ba siya para sa'yo? Healer ba siya? O baka isa lang siyang user? Ayun lang ang masakit dyan. Diba? Kaya dapat tinitimbang-timbang mo ang bawat taong kinikilala mo. Pero mahirap din naman magmahal kung ikaw eh hindi ka pa total healed. Kasi kawawa yung taong nasasaktan mo o masasaktan mo. Diba? Kaya mas maganda rin na... bago ka magmahal uli, eh, dapat buong-buo ka na. Ready ka na. At speaking of ready, eh, dapat lang maging ready ka ka-vibes dahil hanggang 12 midnight ang ating chikahan at iyan ang ating pag-uusapan. Para sa mga pokmaru, pag-sapit ng ating gabi. Para sa mga iniwan, para sa mga sinaktan, at para sa mga hindi pa rin nakaka-move on o yung iba naman, o ginamit lang, aray, eh, pakatutukan nyo yan. Ha? At may mapupulot kayong aral sa confession ng ating letter center. Kaya itutok mo lang yan dito sa programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Nandito mo lang mapapakinggan sa napakalupit, 92.3 FM Radio Manila. Kavibes, ang lupet. Oras natin, 9:21.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: But don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Maki-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet!
1: Malupit ang vibes ang ibabatod namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
2: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
0: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Nautokan na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.

Vibes. Magandang gabi sa mga ka-vibes natin dito sa Batangas, sa mga ka-vibes nating Batanggenyo, Batanggenya. At syempre hindi magpapahuli ang mga taga-Baclaran, ang mga masisipag nating mga tindero-tindera dyan dito sa may LRT malapit sa Baclaran. At ganun din ang mga ka-vibes natin dito sa may Paranaque. Ayan, kamusta po kayo ngayong gabing ito? Naway kayo'y masaya? Although hindi naman everyday, every night ay Pasko. Pero syempre, minsan nakakalimutan natin pasalamatan yung mga bagay na meron tayo. Di ba? Na dapat yun yung ina-appreciate natin kesa doon sa mga problema na alam naman nating lilipas din. Di ba? At matatapos din. Kaya dapat hindi mo minumukmuk yung sarili mo. Dapat ini-enjoy mo. Uy, enjoyin mo yan. Lalo na ikaw ay naka-exit na sa toxic na relasyon. Deserve mo yan. Hindi mo dapat iniiyakan yan. Di ba? Kaya nangyari yan kasi yan talaga ang mangyayari para i-save ka doon sa relasyon na hindi mo deserve. Ganon! Di ba? Kaya, ano yan? Blessing in disguise. Eto nga, speaking of relationship, another main confession na naman ang haharapin na natin. Tonight, usaping relasyon na nakakadurog naman talaga. Bakit kasi pag nagmamahal ka, kailangan masaktan? Di ba? Kung pwede naman maging masaya, eh ganun talaga ang buhay. Kasi kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo matututo at hindi tayo magiging better person. Di ba? Yun yun! Eto nga, para bigyan kayo ng patikim sa ating magiging confession for tonight. Galing sa ating letter center, ito ang sabi niya ka-vibes. Doon ko napatunayan na hindi pa pala talaga ako totally nakaka-move on sa kanya. Dahil yung dapat na closure lang, biglang nauwi sa matindi at mainit na usapan. Sabi na nga ba, yung mga ganyang closure, di ba? Yung mga ex mo, oo, yung mga ex ninyo, oo. Di ba? Sige na, magkita tayo for one last time. Yun pala, for one last hug. Di ba? Mga ano yun, mga diskarte rin. Kaya huwag kang magpapaano dyan. Huwag kang magpapahuli sa patibong niya. Huwag kang magpapahuli. Nako talaga! Diba? Pag ano na, tapos na. At minsan may mga closure na hindi na kailangan pag-usapan pa. Yung closure na yan magsisimula mismo sa'yo. At pag pinili mo yung peace of mind mo, closure na yon ka-vibes. Diba? Eh ano kayang ginawa ng ating letter sender? Nahulog kaya siya sa patibong ng kanyang ex? At bakit hindi ka pa nakaka-move on? Eh mamaya natin malalaman ang kabuuang confession ng ating letter sender. Kaya abangan natin yan, sabay-sabay nating alamin dito sa programang Main Event. Kaya tumutok ka lang hanggang alas 12 ng hating gabi kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main, na dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes ang dupit. Oras natin, 9:50.

0: Radio Kavites on the Bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavites!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Main Event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.

Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: How vibes? Oras natin! Oras na para ako naman ang mahalin mo! Wow! Gumaganon pa! Oo, at least napapangiti kita, ha? Oras natin ka, vibes! 10:19! Lako, ito na! Dito na nagsisimula ang totoong sinisigaw ng iyong puso. Ganitong oras mo siya naiisip. Na dati, may taong nangangamusta sa'yo. May taong dumadalaw sa bahay mo. At ganitong oras, naglalambingan kayo. Pero ngayon, wala na siya! Okay lang yun. Eh, manluloko naman siya. Hindi siya kawalan, di ba? Kaya huwag kang magmumukmok. At speaking of magmumukmok, ang ating letter sender kaya ngayon, magmumukmok kaya sa bigat ng nararamdaman niya. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, eto na ang hinihintay nating main confession. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya tara na sa main confessions.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Dear TJ Maine, itago mo na lamang ako sa pangalang Alisa. 31 years old at isa akong sales agent dito sa May Cavite. Matagal ko nang gustong magpadala ng confession sa iyong programa. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Dahil sa totoo lang, hindi ko na kayang sarilihin pa ang kasalanang ginawa ko. Buntis po ako at 2 weeks pa lamang po. Hindi ko alam kung karapat dapat pa ba akong maging ina. Dahil habang dinadala ko ang anak ng partner ko, nakagawa ako ng bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. DJ Maine, bago ko makilala ang current partner ko, my ex-boyfriend ako. Tawagin na lamang natin siyang Rico, 34 years old. Mahal na mahal ko siya noon. Pero palagi lang kasi kaming nag-aaway. Tungkol sa mga bagay na pwede namang maayos. May mga ilang beses din na isang buwan kaming hindi nag-uusap. At noong dumating sa punto na napagod siya, doon tuluyang naputol ang relasyon naming dalawa. Sinabi niya sa akin na magpapahinga muna. At ilang beses akong nagmakaawa sa kanya na huwag niya akong iwan. Pero wala talaga. At tuluyan niya na akong ginoos, DJ Maine. Kung susubukan ko ngang mag-move on, tapos bigla siyang bumalik sa akin, posibleng tanggapin ko ulit siya. Dahil nga, baka sa ikalawang pagkakataon, gumana na ang aming relasyon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, doon naman biglang dumating sa buhay ko, si James. 33 years old, isang lalaki na kabaliktaran ni Rico. Mabait, responsable, at sobrang maunawain. Siya yung tumulong sa aking makabangon nung mga panahong wasak na wasak ako kay Rico. Kapag umiyak at may pinagdadaanan ako, siya yung nakikinig. At siya yung sumasalo sa akin. Hindi ko na nga namalayan, DJ Maine, na unti-unti na akong napapalapit kay James. At doon nagsimulang may mabuo sa aming dalawa. At pagdaan ng mga ilang linggo, hindi ko naman inaasahan na mabubuntis niya ako. Nung una, hindi ko matanggap. Pero noong mas makilala ko pa si James, napagtanto ko na nasa tamang tao na pala ako. At baka siya na rin ang susi para talagang tuluyan na akong gumaling sa sugat ng aking nakaraan. Pero nagkamali ako. Dahil kahit may James na sa buhay ko, minsan, naiisip ko pa rin si Rico. Alam kong hindi sila pareho, DJ Maine. Pero may mga times kasi na bigla kong naaalala si Rico kay James. Dahil siguro sa kakaisip ko sa kanya. At parang tadhana pa nga ang gumawa ng paraan para pagtagpuin ang landas naming dalawa. DJ Maine, bigla siyang nagparamdam ulit. Nung una, wala naman talaga sa akin. At baka naiisip niya lang iyon dahil wala siyang magawa. Pero habang tumatagal ang pag-uusap naming dalawa, parang bumabalik yung mga dati naming pinagsamahan. Naalala ko pa nga noong magdesisyon kaming magkita. Gusto niya raw ng closure.
Gusto niya daw humingi ng pasensya sa lahat ng mga nagawa niya. Kaya naman, napapayag niya ako. At doon ko napatunayan na hindi pa pala talaga ako totally nakaka-move on sa kanya. Dahil yung dapat na closure lang, biglang nauwi sa matindi at mainit na usapan. Marami talaga nagkakamali dyan sa closure na yan! Yung, sige na, last na pagkikita na natin! Gusto ko lang humingi ng patawad sa'yo! Pero iba ang nangyari, di ba? At bilang ikaw, eh hindi ka pa naman talaga totally nakaka-move on. Di ba, nandun pa rin yung feelings mo. Eh syempre, bibigay at bibigay ka dito sa taong ito. Pero hindi mo naiisip. Kaya ka lang niya kinita dahil siya ay malungkot. Dahil may benefit siyang makukuha sa'yo. O di ba, totoo yun? Di ba, yung benefit na yan na alam niyang... Yung familiarity. Kasi nga, syempre ikaw yung ex niya. At alam niyang nandiyan ka palagi at hindi mo siya hihindian. At gagamitin niya yon. Iti-take advantage niya yon para maibigay yung pleasure na hinahanap ng kanyang katawan. Yung init na gusto niya nung mga oras na iyon na hindi niya matatagpuan sa iba. Kaya dun siya sa pinaka mabilis, pinaka madali na mapapa-oo niya. At ikaw yon, Alisa o Alisa. Bakit naman kasi ganyan? Ewan ko sa'yo, Alisa. Pero syempre, mahirap namang husgahan natin agad-agad si Alisa. Malay natin, hindi siya pumayag, di ba? Kasi unang yugto pa lang ng confession niya yan. Abangan natin mga susunod na mangyayari sa confession ni Alisa. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, pakatutukan niyo lang yan dito lang sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes, ang lupet. Oras natin ngayon, 10:28.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FM Radio. The vibes.
1: Ang lupet.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.

0: Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
0: Lupit naman din talaga ng ex-boyfriend nitong letter sender natin si Alisa. Humingi pa ng closure, no? Pero ibang closure pala ang gusto niya. Eh, paano nga ba nangyari na habang buntis siya sa taong handang panugutan at mahalin siya, eh nagawa niya pa rin balikan ng ex niya na hindi niya makalimutan? Ikaw ba? Naka-move on ka na ba? Nakalimutan mo na ba yung ex mo? Nako ha? Pagmamahal pa ba ito? O pagkakulong sa nakaraan na lang? Kaya naman samahan ninyo kung balikan ang confession ni Alisa.

DJ Ming. Yung pag-uusap sanang gagawin namin, biglang nauwi sa mainit na usapan. Oo, DJ Main, kakaibang closure ang nangyari. At kahit alam kong buntis ako sa current partner ko, hinayaan ko pa rin na may mangyari sa amin, dalawa ng aking ex. At ang mas masakit, hindi lang isang beses yun nangyari. Dahil kapag magkasama kami ni Rico, parang bumabalik lahat. Yung pakiramdam na parang kami pa rin. Ni hindi niya alam na may jowa na ako. At mas lalong hindi niya alam na buntis ako. Natatakot ako na kapag nalaman niya ang lahat, bigla na naman siyang mawala. Minsan makikita kami sa tagong lugar. Sasabihin ko kay James na overtime ako sa trabaho. Pero ang totoo, kasama ko si Rico. At habang ginagawa ko iyon, unti-unti naman akong nilalamon ng konsensya ko. Dahil pag uuwi ako sa bahay, masayang sasalubong sa akin si James. Kakausapin niya ako tungkol sa mga pangarap niya, sa magiging anak at hinaharap naming dalawa. Pero ako naman, unti-unti nang kumakalas sa tiwalang meron siya. Bit-bit ko yung lihim na pwedeng sumira sa aming dalawa. Minsan nga, DJ Main, kapag nakikita kong hinahaplos niya ang tiyan ko, parang gusto ko nalang umamin. Pero hindi ko magawa. Dahil alam kong kapag nalaman niya ang totoo, mawawala sa akin ang taong handang buuin ang buhay ko. At mas lalo lang gugulo. Noong isang gabi, biglang tinanong ni Rico kung bakit parang may itinatago ako sa kanya. Napapansin niya raw na madalas akong matamlay. At minsan hindi ako makakilos ng maayos. DJ Main, halos hindi ako makatingin sa kanya. Hindi ko alam kung sasabihin ko na ba ang totoo o ipagpapatuloy ko pa rin ang kasinungalingang itinatago ko. Dahil kahit mabait si James, kahit siya yung responsableng lalaki, bakit parang si Rico pa rin yung hinahanap ng puso ko? Sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na ako sa gulong ako rin ang gumawa. Natatakot ako na baka isang araw, malaman ni James at ang lahat at iwan niya ako habang buntis. Natatakot din ako na kapag umamin ako kay Rico, bigla niya akong talikuran kapag nalaman niyang may dinadala akong anak sa ibang lalaki. Kaya ngayon, DJ Main, hindi ko na talaga alam ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na bang itigil kung anuman ang meron kami ni Rico at piliin yung taong handang panugutan ako? O dapat ko bang aminin ang totoo sa kanilang dalawa? Kahit alam kong posibleng mawala sila pareho sa akin. Sana po matulungan niyo ko, DJ Main, dahil hindi ko na talaga kaya ang bigat ng konsensya ko. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po. From Eliza of Quezon, of Cavite.

0: ng vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Yoga Vibes ang Fat!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Main Event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.

0: Nautokan na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan.

Kasama ang baby ng bayan, DJ Main. At ito ang programang Main Event. Oras natin ngayon 11:16. Palalim na ng palalim ang gabi, ang hating gabi. Kaya palalim na ng palalim ang ating nagiging usapan. Oo, tulad ng naramdaman o itong sitwasyon ng ating letter sender from Cavite na si Alisa. Diba? Yung parang, bakit ka nagmahal ulit kung hindi ka pa pala totally nakaka-move on dun sa ex mo? Tapos ngayon may responsibility ka na at meron na kayong, alam mo yun, magandang pundasyon itong bago mong minamahal o bagong taong pasok sa buhay mo, tapos nagparamdam lang yung ex mo. Bibigyan mo ng chance ulit yung ex mo? Bakit naman ganon? Nasa tamang tao ka na. Diba? Eto nga tayo nagkaroon ng poll question sa aring ex o aring Twitter. Ang tanong, tama bang pumasok sa bagong relasyon kung hindi ka pa healed? Eto ang sagot ng mga ka-vibes natin. 50% sa no, makakasakit lang uli. Yes, dapat handa muna. Totoo naman eh, di ba? Dapat handa ka muna. At talagang wala ka ng extra baggage na bit-bit para mas lalo mong ma-appreciate yung taong nandito sa'yo ngayon, yung bago. Diba? May mga chapter na nag-i-end kasi tapos na yon. Ewan ko ba rito kay Alisa, bakit naman naging ganon? Pero syempre, hindi natin tatapusin ang gabi ng hindi natin tinutulungan o binibigyan ng payo itong si Alisa. Kaya samahan ninyo ko hanggang alas 12 ng hating gabi. Susunod na ang ating main advice para sa ating letter sender. Kaya dyan ka lang ka-vibes at dito lang ako. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes! Ang lupet! Oras natin 11:18.

sa mga ka-vibes natong dabawine og dabawine sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista ug idolo sa 101.9 FM Radio Davao ug sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: to make pampa-good vibes for all. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.
2: Okay.

0: malalim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions.
1: Eto nga ka-vibes, balikan lang natin ang ating naging confession. Galing ito kay Alisa ng Cavite. Siya ay kakagaling lang sa hiwalayan na walang maayos na closure hanggang may dumating sa kanyang lalaki na hindi niya inaasahan na ma-in love ulit siya. Oo, o siguro hindi pa siya totally in love. Siguro hinanap-hanap niya lang yung feeling na may nagki-care, 'di ba? May nag-aalaga sa kanya, may nagpapakita na kamahal-mahal siya. At yun ay natagpuan niya rito kay James. Hanggang nakabuo sila ni James at siya ay 2 weeks nang buntis. Eh mapaglaro ang tadhana dahil pinagtagpo na naman sila ng kanyang ex na si Rico. Hanggang may nangyari sa kanila. Isipin niyo yun na siya ay may current partner na. Siya ay buntis pero binalikan niya itong si Rico. Nang wala naman silang commitment, binalikan niya at may nangyayari sa kanila. Kaya ngayon, gulong-gulo na siya, hindi niya na alam anong gagawin niya. Natatakot daw siya na baka pag umamin siya kay Rico, iwan na naman siya tulad ng ginawa sa kanya noon. Ayaw niya naman din aminin dito kay James o dahil baka nga dumating yung araw na mahuli siya ni James, di ba, na natatakot siyang iwan siya habang buntis siya. Kaya ang tanong niya, dapat niya na daw bang itigil kung ano mang meron sila ng kanyang ex na si Rico at piliin yung taong handang panugutan siya, which is si James? O dapat niya bang aminin ang totoo dito sa kanilang dalawa? Kahit alam niyang possible na pag nalaman ng dalawa, pwede yung dalawang yun mawala sa buhay niya. Kung ikaw ba ang nasa sitwasyon ni Alisa, ano bang gagawin mo ka-vibes? Alam mo, Alisa, hindi kasi sapat na mahal mo ang isang tao para sabihin na siya na talaga. May mga tao kasing mahal natin dahil sila yung naging sugat natin. At may mga taong mahal tayo sa paraan na tahimik lang pero totoo. At kadalasan, doon tayo nalilito. Valid na malito ka ngayon, pero magiging mali na kapag alam mong may nasasaktan na at pinipili mo pa rin ipagpatuloy yung kasinungalingan mo. Diba? Yun yung magiging mali doon. Kasi habang pinapatagal mo yung sikreto, mas lalong lalaki yung sakit na iiwan ito sa lahat ng taong involved. Lalo na sa batang dinadala mo. Kawawa naman yung bata. And minsan akala din natin na mahal pa natin yung ex natin. Pero ang totoo, attach lang tayo dun sa memories. Attach lang tayo dun sa what ifs. Kasi naghiwalay kayo nung nakahang eh, di ba? At yung pakiramdam na gusto nating ayusin yung hindi natapos noon. Pero tandaan mo, Alisa, hindi porkit bumalik ang tao sa buhay mo, ibig sabihin na siya ang tamang piliin mo. Kasi may mga taong bumabalik sa atin, hindi para maging future natin, kundi para subukin kung natuto na ba talaga tayo. At dito naman kay James, isipin mo yung taong buong pusong tinanggap ka ng buong buo. Minahal at pinaka-importante, pinanindigan ka. Hindi man siya perfect, pero nandyan siya sa panahong wasak na wasak ka at hindi yon biro. Hindi biro yung magmahal ng taong may pinagdadaanan habang handa kang buuin kasama siya. At yun ang ginawa ni James. At hindi mo maayos ang gulong ito habang nagsisinungaling ka sa dalawang tao. Kasi habang gusto mong mawala sa'yo, o habang gusto mong walang mawala sa'yo, eh mas lalo mong pinapalapit yung araw na pareho silang masaktan, pareho silang mawala sa'yo. Mahirap umamin, oo. Pero minsan yun talaga ang unang hakbang para maitama yung mali. At bilang magiging ina ka naman na, isipin mo rin yung environment na gusto mong kalakihan ng anak mo. Hindi perfect na pamilya ang kailangan ng bata, kundi isang nanay na marunong umako ng pagkakamali at kayang itama ang direksyon ng buhay niya. At para sa mga nakikinig ngayon, na kahit papaano, e biglang natulala, napaisip ng malalim dahil medyo nakaka-relate kay Alisa. Tandaan ninyo, kapag hindi pa kayo totally healed, hindi pa nagihilom ang inyong mga puso, minsan nadadala natin yung sakit ng nakaraan sa taong wala namang kasalanan sa present. Kaya bago tayo pumasok sa panibagong relasyon, make sure muna natin hindi tayo naghahanap ng taong sasalo sa lungkot natin. And Alisa, hindi mo mababago yung mga nangyari. Pero may choice ka. May choice ka kung anong pipiliin mo. Anong gusto mo maging klase ng tao pagkatapos nitong mga nangyari sa'yo. So ngayon kung ako tatanungin mo, harapin mo yung totoo. Masakit man, pero doon magsisimula yung totoong kapayapaan. At hindi lahat ng closure dapat binubuksan ulit. Kasi may mga pinto na kaya isinara ng buhay para protektahan tayo, hindi para balikan pa.
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
1: Ayan, shoutout sa'yo, Koy Espinas! Ito sabi ni Sari Lerma, good evening DJ Main at sa mga lahat mga nakikinig sa Main Event for Center. Dapat putulin mo na yung connection mo kay Rico at aminin mo ang totoo doon sa current partner mo. Kung mahal niya, tatanggapin niya yan. Totoo yan, dyan mo malalaman. Kung sincere sa yung isang tao, diba? Kung kaya niyang tanggapin yung bawat mali mo, hindi naman sa tinotolerate niya. Pero kaya niyang, alam mo yun, patawarin ka at mahalin ka pa rin ng buong buo. Kasi wala namang perpekto eh. So dun mo masusubukan itong si James. At please lang ha, iniwan ka nga ni Rico nang walang paalam-alam eh. Nagawa niya yun. Ibig sabihin, kaya niya ulit gawin yun. Anytime. So sino kawawa? Ikaw. Diba? So ngayon, alam mo yun, i-divert mo na yung energy mo sa taong nandiyan para sa'yo. Lalo na kayo'y may anak na. Wala nang bilang sa buhay mo itong si Rico. Tapos na ang story niya sa pahina mo. Diba? Ganun. Sabi ni William Mortel, mamili siya kung saan siya masasaya talaga. Alam mo, mali yan eh. Mali yung mindset na piliin mo kung saan ka sasaya. Kasi hindi naman araw-araw masaya. Aminin nyo, diba? Totoo ka, vibes. Piliin mo kung saan ka. Kung saan ka may peace of mind. Kung saan ka nire-respeto. Kung saan ka minamahal kahit hindi ka na kamahal-mahal. Yun ang piliin mo. Kaya sana kay Alisa, nakadagdag ako sa enlightenment na kailangan mo ngayon. At sana makapag-isip ka na ng tama, ng para sa'yo at para sa magiging anak mo. Maraming salamat Alisa ng Cavite. At sa lahat ng mga ka-vibes natin gusto magpadala ng confession nila, pwedeng-pwede yan. I-send nyo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman sa Viber natin, 0954-406-1967. And gusto ko lang batiin, oo, bukas magkita-kita tayo mga taga-Aklan. Andyan kami ni DJ Jaiho sa Boracay. At syempre gusto kong batiin ang mga mababait nating ka-vibes dyan. Ayan sa Dinner at Kirby's Grill House. Dito yan sa Main Road Station 2 beside Boracay Haven. At sa Balay Seafood Station 2. At ganun din sa Orient Festival Buffet Station 2 along highway near Red Coco Inn. Ayan, maraming salamat sa inyo ka-vibes. Magkita-kita tayo dyan bukas kasama si DJ Jaiho. Magagala-gala lang kami. Bakit? Oo, kasi kayo puro drawing kayo sa mga ano ninyo eh. Bakasyon ninyo, dapat kinukulayan nyo yan. Deserve nyo yan. Diba, sa sobrang sipag mo, minsan deserve mo rin huminga. Diba, para makapag-reset ka, makapag-isip ka ulit ng panibagong goals mo sa buhay. At panibagong strategy, paano mo maabot yung mga pangarap mo, ganon. Hindi puro nakababad ka lang sa trabaho, madidrain ka dyan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at sumama simula alas 9 up to now. Thank you so much, ka-vibes. Ayan, gusto ko rin pasalamatan UDC Herticulture by Caldana Imprint Customs, FKM Motorcycle, Shifa Tire, Speed Metal Oil, Shifa Tires pa ulit, DJ Ming, Speed Philippines, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko, Main Eugenio, at dito sa favorite mo, 92.3 FM Radio, Manila. Magandang gabi, Ramuel Bantan Mijares, Catbalogan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ezekiel Salukap, ayan, magandang gabi. At sa lahat ng ka-vibes natin ngayon sa loob o nasa labas man kayo ng tahanan ninyo, nagmamaneho, nasa trabaho, kayo po ay mag-iingat lahat. Samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes ang lupet. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng, good night, baby! I love you! Minsan, kahit anong pilit mong kalimutan ang isang tao, may isang kanta lang na kayang ibalik lahat ng alaala, pati yung pagmamahal na akala mo matagal na ang tapos na.

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: 1, 2, 3 FM Radio Kavites
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavites.

0: Shirley.
1: Kasama pa rin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong gong gong gong gong
3: gong gong gong
2: gong gong
3: gong
1: gong gong gong gong
4: gong gong
5: gong gong gong. Radio!
6: Kabans! Good morning! Yeah.
5: Siyempre, ito na ang inyong favorite pag-isig sa morning, ang programang Good Vibes!
6: Good morning!
5: At ito na rin, ang inyong kulitanong sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang araw maariba, si mama Mia!
6: Mag-iingay at mabubulabog na naman yung katawang lupa, kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Ka-vibes! Tama ang narinig mo at tama rin ang gising mo dahil Biyernes na ngayon at thank God it's Friday, May 22, 2026! Alien!
6: Wow, Alien! Ayan na yung mga Alien, sinasakop na tayo!
5: O, diba? Alien talaga! Ay, nako talaga, para bang minsan ang weirdo ng mga pakiramdam natin. Pero dahil Friday naman ngayon, abaya, mag-e-enjoy tayo at sabihin na lang natin na haya!
6: Ay, mamimigay si Mama Mia ng saya at siyempre,
5: katatawanan.
6: Katatawanan. Totoo naman.
5: Hindi kaperahan. Hindi pa natin afford yan. Ay, naku naman talaga mga ka-vibes. Ang oras natin ay 4:20 ng umaga. Abay, syempre, para mas masaya ang iyong umaga, get one for cheat of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating

0: mag-isa lang naman ako doon, hindi, syempre sasama ko na lang yung mga mahal ko sa buhay. Hindi ko alam kung ano magiging buhay namin doon, pero basta kasama ko sila, yun na lang.
1: Ah, ay, di ba, mga alien ako, pag-experimentuhan kayo ng alien. Kaya ako.
0: Mali mo naman, mabait sila.
1: Isasacrifice ko yung sarili, tapos nasama yung masasamang tao, lahat ng masama.
0: Sige na nga, yung mga masasamang tao na nga lang. Oo nga naman, naisip ko, paano nga naman, no, kung, eh, paano kung di ka napabalikin ng alien?
1: Yun nga, di na pababalikin. At isasama mo lahat ng masamang tao.
0: So, sacrificio ka agad. Ay, gusto ko yan. My sacrifice.
1: My sacrifice.
0: My sacrifice. Ay, nako, ikaw baka vibes. Anong hirit mo dito kung kukunin ka ng alien, sino ang isasama mo? Yan pang kapitbahay nyo na chismosa. Diba? Yung lagi naninira sa'yo. Yung lagi kang ginagawa ng chismis na, huy, Mare, tingnan mo, may nagatid na naman sa kanyang
1: bahay. Oo, diba? Ayun, nandagdagdag naman ang isip talaga. Parang gusto mong palitan. Parang lahat ng chismosa.
0: Parang manahimik ng mundo, ano? Huy, ano ka ba? Di masabi nga natin, public service announcement ang kanilang ginagawa. Naman sana nating masamain.
1: Hindi, para nandyan yan sa mundo dahil merong purpose yan. Para balance yung mga chismosa, may mga masama ugali.
0: Isipin mo, parang all-purpose cream, di ba? Meron ka rin purpose at yan ay ang guluhin ng mundo ng mga tao.
1: At ito ang pangalawang purpose mo, guluhin ng mundo ng mga alien.
0: Tama! Sila naman ang pag-chismisan mo. Total, marami ka madidiscover bago sa kanila. Pero anyways, highways mga ka-vibes, sumagot na kayo ha, dahil posted na po yan sa 92.3 FM Radio Manila Facebook page. At malay mo, mas yarot-yarot namin yung kasagutan mo, pati na rin yung pangalan mo.
1: Tama. Diba?
0: Wanted, notice to public.
1: Wow! May panan, pabuya.
0: Dead or alive, gano'n.
1: Bounty.
0: Ay, naku, mga ka-vibes, syempre, mapapasa natin yan sa pagbabalik, syempre, ng inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma arriba, si mama mia.
1: Kasama rin, syempre, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Jokoloko is my name, baby!
0: At ito lang yan, sa bet na bet kasi
1: ang lupet
0: at 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang oras!
1: Sama sa ating mga ka-vibes at 4.23! Perfect!
0: Ah, grabe!
1: Tama!
0: Really?
2: Yay! Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet! Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Barbie?
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: like a Shirley.
1: Sama pa rin yung pampapagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
2: Gong gong gong tari gong pipo.
3: Perfect.
2: Tama.
3: Really?
1: Really? Good vibes. Good morning.
4: Papasok pa ba?
0: Wala na pasok eh.
4: Ah, wala ba?
0: Uwi na kayo.
4: Ngayon? Ha? Ngayon, boy! Ay, ha? Ha, walang pasok pala. Eh, sige, tutulog na.
0: Para yung ano, yung, wala kayong pasok ngayon. Wala. What? Di pa sinabi ng teacher niyo sa GC niyo?
4: Uy, alam niyo ba, dati nung bata ako, naranasan ko yung pumasok na wala naman na palang pasok. Dahil parang pauwi na yung mga schoolmate ko noon. Nakikita ko nagkakasalubungan kami. Tapos iniisip ko, ha? Bakit nag-uuwian na sila? Tapos ako, papunta pa lang ng school.
0: Oh,
4: yung pala,
0: hindi
4: ko alam na suspendido pala yung pasok.
0: Ah, sino nag-atin sa'yo noon?
4: Huli kami sa
0: ay,
4: balita.
0: Ay, ano nga pala kayo may school service?
4: Wala kami school ay, service. Hinatid nga ako ng nanay ko noon. Nagtataka din yung nanay ko noon. Anak, ano ba? May pasok ba kayo o wala?
0: Ako, pag nakita ko pabalik, na ba dami pabalik? Tatanong, dinatanong ko talaga. Ano pag sinabi na hindi ako naniniwala, pupunta pa din.
4: Gusto mo makita. Kasi kung baka iniisip mo eh, di ba, parang tinitrip ka lang eh, di ba? Minsan kasi may mga ganun. Pero eto na nga, speaking of walang pasok, mga ka-vibes. Abay, next week pa naman to ha. Mm. Pero bilang abiso, ano, ang Malacanang po ay diniklara na na
0: galing
4: holiday.
0: Galing ka doon, no?
4: Ha?
0: Galing ka doon?
4: Oo, galing ako doon eh. Nakausap po si Charles Jokla. Nakakamay ko eh. Hindi, eto nga po. Diniklara na po ng Malacanang na regular holiday po ang araw ng May 27 na 2026. Dahil po yan sa pag-obserba ano ng Edil Adha. Bilang pakikiisa po ano sa mga ka-vibes natin na Muslim, 'di ba? At syempre ito po ay mahalaga sa kanila. Kaya naman na ayan na mga ka-vibes, wala pong pasok ng May 27 na 2026. Ano ba 'to? Wednesday?
0: Wednesday. Oo, bilang pakikiisa natin yan sa mga ano natin na kapatid na Muslim, 'di ba? Oh, yan yung Feast of Sacrifice nila.
4: Oh, yan na Feast of Sacrifice daw, mga ka-vibes. Baka ibig sabihin yan, isasakripisyo diba? Mo
0: sacrifice
4: ang Thursday mo,
0: ay,
4: para tuloy-tuloy hanggang Friday, ang bakasyon mo.
0: Oh, grabe sacrifice ng katrabaho mo para sa'yo.
4: Grabe sacrifice yan, ha? Parang hindi dapat ganun. Ako, mga ka-vibes, ha? Ayan. Pero kung yung iba sa inyo, di ba, nagbabalak na maglagay ng lakad sa araw na ito, ayan ang tamang pagkakataon na dahil holiday po ang araw na yan. Ayan, ha, mga ka-vibes, nagkakaliwanagan tayo,
0: ha? Tama yan, ha? Malino, kala mo, itos lang si Mama Mia. Totoo sinasabi niya. Pag sinabi niya, sabihin mo.
4: Pag sinabi niya,
0: iinumin mo.
4: Iinumin natin yan, mga ka-vibes. Ha? At iinumin nyo rin ang good vibes.
0: Tama.
4: Pero iinumin ang good vibes. Oh, sa bawat higop ng kape mo.
0: Oh, totoo naman yan. Pero maiba lang ako, ha, Mama Mia. Kasi alam natin, di ba, na, ano, na tawag dito, yung mga maraming nagbumotor ngayon, di ba? So mag-iingat tayo sa pagmamaneho kasi minsan may mga pag-ulan na lang sa ilang bahagi ng lugar natin. Pero isa pa sa dapat ingatan, yung ano lang ako, napanood ko sa isang balita. Yung, alam mo yung motor na, ano, paano siya, papunta daw ata yung papunta sabi ng tanod sa parang magpapalinis ng motor, tapos inabangan ng dalawang motor sa Marikina to nangyari. Tapos sinabayan, tapos tinutukan ng baril, kinuha yung motor, tapos naiwan yung ano,
4: kaya yung motor niya.
0: Yes, ganun nakarampat
4: yung
0: ano.
4: Wala na bang ibang anggulo ng story yan? Motor lang ba talaga yung pakay
0: motor
4: nila?
0: Motor lang talaga. Kinuha yung motor. Parang sinabayan ng dalawang motor. Yung isang motor. Tinutukan ng baril, kinuha yung motor, tapos naiwan.
4: Grabe. Yun. Well, ay nako talaga.
0: So, wala lang. Ingat lang. Reminder lang ba? Parang gano'n lang. Para lang.
4: Ingat lang mga ka-vibes ha. Nako talaga. Maging mapagmasid sa inyong paligid. Kasi di nyo alam, di ba? Baka mamaya may nagmamatsyag pala sa inyo. May matanglawi.
0: Oo, di ba? So,
4: pero kidding aside, because we're not kidding anymore.
0: Yeah.
4: Di ba? Mag-ingat talaga. At proteksyonan ang sarili din. Di ba? Sa mga kung kailangan ng kasama, di ba? Pero mahirap din kapag may kasama ka, baka madamay pa. Pero prayers na lang talaga.
0: Oo, actually. Yan ang pinaka-powerful sa lahat. Oh. Pag sinabi mo na si Lord, yun na yun. Tapos ang usapan.
4: Oo, prayers talaga. Oh. At na maproteksyonan ka. Di ba? Bigyan ka ng traveling mercy.
0: Oh, diba? Sobrang powerful yung prayer tapos magbinanggit mo si Lord. Kasi nagawa ko na yung time na dati na yun. May nagchichismisan sa lugar namin. Sinabi ko, mahal kayo ni Lord. Tumigil sila eh.
4: Tumigil.
0: Tapos umalis na.
4: Iba talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Napapatigil mo ang mga chismosa.
0: Oh, oh. Mahal kayo ni Lord yan. Tapos nataka sila.
4: Oo. Oo. Mahal tayo lahat ni Lord. Kaya naman na, eto mga ka-vibes. Kami ang gagamitin niyang instrumento.
0: Totoo, para pasayahin ka. Tama. O kaya may pinagdadaanan ka man sa buhay mo, di ba?
4: Tama
0: ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay? Nandito kami para guluhin ang iyong buhay.
4: Correct! Ang programa Good Vibes, Good Morning! Nagkakalas, watcha nyo pa rin makakasama. Siyempre, makakasama ang kulitado mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba, si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Jokoloko is my name, baby!
4: At ito lang yan sa Bet na Bet, kasi
0: ang Bet
4: ang 92.3 FM Radio.
0: Kabar! Araw sa atin, 448. Perfect!
4: Crop
0: Mama. Really? Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: Ang lupet.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 4:58. Ang lupet.
4: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's si Log O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupa!

0: Radio ka vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

0: Mega Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Gugong-gugong, tarigong, hibo, perfect.
3: Tag-tropic!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Asa kamay, iwagay-iwagay, at sigaw mo na lang na kamay.
3: Ay, ako talaga.
4: Wala masabi.
3: What is happening to the world? Bakit ang daming kaguluhan, ang daming drama.
4: Tama. Yan ba yung sinasabi mong Pluto ano?
3: A Pluto retrograde.
4: Di ba? Grabe
3: naman yan. Transformation.
4: Pluto ayan. Retrograde.
3: Oh. Dati may Mercury. Mo kasi.
4: Grabe. Sabi mo, anong pakiramdam mo ngayon?
3: Takot na ako.
4: Dapat ba? Tama ba yan? Ang ginawa mo na yan?
3: Hindi ka kasi nangangangus.
4: May asawa na yung tao. Ay, wala na punta doon.
3: Asawa na pala kasi, ba't pakakamustahin? Hayaan mo yung asawa yung mga musta.
4: Oo, mali naman kasi yung pagkukumusta mo. Itama mo kasi.
3: Tama. Tsaka may isa kasi, pag nangangamusta kayo, huwag yung may kasamang utang, ha?
4: Oo.
3: Kasi nakakatakot na rin mga musta, no?
4: Oo.
3: Diba? O kaya pag ikaw yung kinakamusta na, uy, kamusta?
4: Oo.
3: Wait, eka, hindi naman nagchat sa akin
4: to. Totoo, may isa pa nangangamusta bukod sa nangangutang ko. Kumusta ka? Mag-isa ka lang ba?
3: Grabe
4: yung ganun.
3: Ang lupet!
4: Ang lupet!
3: Ay, ako, eto, hindi ka mag-iisa dito, ka-vibes.
4: Siyempre, sasamahan ka namin.
3: Tama. At kasama mo rin ang mga tala dahil eto na ang gabay na ibibigay sa atin ng mga tala para sa unang kamada ng unang kapalaran ninyo sa hotdog.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Ito na ang unang kamada ng iyong Hulala for today, May
3: 22.
4: Yeah. Ito na para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at makinig! Hoy Aries! May dapat kang paghandaan ngayon sa trabaho, magmula sa pananamit hanggang sa pananalita mo. Abay, tandaan na ito ang magdidikta kung aangat ka o sasadsad ka pababa.
4: Oh!
3: Baka naman ano to? Baka promotion.
4: Baka?
3: Diba? O Taurus, meron kang lugar na mapupuntahan at makikipag-agawan ka para sa isang upuan.
4: Wow.
3: Oo.
4: Parang yung final round ng ano.
3: Totoo. Pero
4: ano tawag dito?
3: Ano yun?
4: Trip to Jerusalem. Tapos. Oo.
3: Pero nakikita ng mga tala na hindi ka magwawagi dyan dahil mas malaki pa sa iyong katawan ang makakakuha niya.
4: Oh?
3: Aba, ipaubaya mo na lang kaysa kamadaganan, di ba?
4: Oo, oh, yung mga naglaro nga sila.
3: Totoo, naglaro nga sila. O, Gemini, baka naman sa MRT to,
4: kaya sa, MRT.
3: Sa bus, di ba?
4: Oh.
3: Gemini, ngayong araw ay mamimili ka kung kakain ka o hahayaan na lang na malipasan ka dahil wala ka ng pera.
4: Oh.
3: Aba, i-message mo si Joko Loco at ilibre ka niya.
4: Oo ba?
3: Nadamay ka. Eh, sabi ng mga tala eh, sabi mo ka Gemini, ililibre siya ni Joko Loco.
4: Oh, di ba? Libre kita ng kutos dyan eh.
3: Ay, Cancer! Cancer, ikaw ang mali. Pero
4: oy,
3: mauuna kang magalit para hindi halata ang iyong pagkakamali.
4: Wow, defense mechanism mo yan.
3: Sabi
4: no?
3: ng mga tala, yan ang dapat mong baguhin sa iyong sarili.
4: May ganun na mga tao na imbis na accept, ay mali, pasensya na. Di, bakit? Magagalit
3: totoo
4: sila
3: naman.
4: Para di ba magmukha silang tama.
3: Totoo naman, di ba?
4: May ganun. Pero alam naman sa sarili nila na mali yan, pero siguro nila parang mahina yung loob nila na tanggapin yung pagkakamali nila.
3: Kailangan lang siguro ng oras.
4: Yeah, ito sa'yo.
3: Oy. Sabi nga ni Mariah Carey, love takes time.
4: Love takes time.
3: Oy Leo, kung pakiramdam mo matutumba ka na, huwag kang mag-alala dahil may kaibigan kang handang ilapat ang likuran niya para lang makasandal ka. Kaya sandal na.
4: Ay, may kilala ko ganyan. Oh, ngayon nasa Ubi Ward na siya ngayon.
3: Ay.
4: Doon siya nagtatrabaho eh. So parang ganun.
3: Minsan na nahirapan siya sa kanyang pag-aaral. Ngayon, isa na siyang successful na doktor.
4: Very good.
3: Very good.
4: Sandal pa. Sandal pa.
3: Sige lang.
4: Sandal ka na. Mama Mia kasi yung gulo eh.
3: Gulo kasi ni Joko. Parang ano eh.
4: Wala na to.
3: Bago ka pala eh. Eto na, Virgo. Virgo. Aba, ikaw pala.

0: kung ikaw ay nagugulumihanan.
1: Nagugulumihanan ka ba? Diba? Naku, ito lang makinig ka para mawala ang pagkakagano. Nagugulumihanan.
0: Diba? At ikaw ay nag-iisip kung papasok ba kasi Friday naman. Alam mo, hindi lang Monday sickness ang dapat mauso eh.
1: Friday sickness.
0: May Friday sickness din eh. Kasi may mga kabibs tayo na Friday naman na. Sige, long weekend na natin.
1: Oo, may ganun. No?
0: Diba? Pala-desisyon. Hindi naman dineklara ng Malacanang na long weekend, pero long weekend para sa kanya. Oh, diba? Diba? Iba talaga.
1: Oh.
0: Yan ang, power.
1: Ay, ito na, wala lang, mga iba lang ako ng kwentuhan natin. Uh-huh. Mga binibati ko lang yung mga taga-Albay, mga taga-Legazpi. Uh-huh. Diyos maray na agad tapos sa ito.
0: Kamusta na dyan. Sila?
1: Salamat sa pagdagog didi sa mo yung istasyon. Hindi, kasi nabanggit ko yun kasi, di ba yung sa balita na yung mga evacuees doon sa, tawag dito, tinamaan sila ng yung bulutong tubig. So parang, nangyari na ba yun sa'yo?
0: Hindi.
1: Ako nangyari sa'yo, grabe na, DJ na ako noon nung na ako noon.
0: Bakit ba nagkakaroon ng mga ganun? Ng bulutong tubig?
1: Siyempre, yung immune system mo bumaba, I'm sure. Not sure, pero malamang ganun yun.
0: Iba ba yun sa bulutong na yung parang sa mga bagets?
1: Hindi, yung parang tubig, parang ganun. Masintabi, pero yun yung lang din.
0: Uh-oh.
1: Yung bulutong tubig, parang yung yan. Parang may ka dyan na tumubong
0: Sa kanila,
1: siyempre, di ba, ang katin yan pagka yung parang chicken pox pag parang ganun yung So, doon daw, sa matana daw yung bilang daw medyo tumaas dahil tinamaan nga pero naman yan tiniyak naman doon naligtas naman patuloy na ginagamot yung mga pasyenteng tinamaan ng ganun dahil sa Albay kaya mag-iring nga tabi kita mga tugang tanging permi kita ligtas bako dahil man tuloy siya nagrarahay medyo aloy parang si Mana bago marahay yan kaya ingat tayo
0: hindi agad
1: gumagaling ng isang araw dahil isang mga linggo abutin tapos may mga pag gumaling naman yan makita yung bakas, di ba? Parang kukuha ka ng pen, iko-collect the dot mo.
0: Parang talaga siya, parang yung typical na bulutong. Naku, mag-iingat kayo dyan mga ka-vibes. At sa mga natamaan, syempre, get well soon po sa inyo. At habang kayo man ay nagpapagaling, di ba? O kaya naman na kayo ay normal lang ang araw ninyo. Abay, kami pa rin naman ang inyo makakasama. Hanggang alas 8 yan ng umaga.
1: Hindi, diba? Nasabi ko lang yung mami kasi tinamaan din ako noon. So, alam mo yun.
0: At least awareness.
1: Time, mahina talaga yung kasi puyat ako lagi that time.
0: Ay, naku mga ka-vibes. Ito pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Siyempre, may kalawa kabata pa ang ating mga kapalaran, kaya tutok lang dahil ito pa rin ang kulitade mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
2: Kasama din siyempre ang DJ na pwede mo kulitin, pero...
1: Huwag mo lang haharutin. Joke lang ako is my name, baby.
0: Dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi
1: ang lupet
0: ang 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes. Aras ka-vibes. 5:24. Perfect.
0: Para grobe.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
3: good vibes. Good morning.
1: Ang lupet.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: Shout out sa'yo, Jimboy Hogria, at sa punang iyong pamilya. Sa punang iyong pamilya.
0: Dami mo palang pamilya.
3: Ang dami. Taray. At di.
0: Oo, at least ang dami mong pamilya.
3: Oo, sana kaya mong buhayin lahat yan.
0: Oo. Grabe ka. Ay, yaring ko.
3: Iba kasi, di ba? Dagdag lang ng dagdag.
0: Oo. Oh. Collect and collect then select. Oo. Ay, ano ba yan?
3: Hindi nga nagsiselect. Lahat collect. Select. Oh, pero ito ah, kolektahin natin sabay-sabay ang inyong mga kapalaran dahil ito na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ay, ito na nga. Oo, ito na. Ka-vibes ang Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Pila na kayo, kayo na yung susunod.
3: Pila na, ito na ang ayuda. Oya, Libra! Libra, may bago kang matututunan, pero hindi ito makabuluhan, kundi isang kalokohan. Libra, huwag mong i-absorb yan, kalimutan mo na yan.
0: Kalimutan mo na yan.
3: Ay, Scorpio! Scorpio, meron kang bagong biling gamit. Nagagamitin mo na sana, pero unahan ka pa ng iyong kapamilya.
0: Oh.
3: Aba, pabayaran mo sa kanya. Oh. Diba? O, ikaw naman pala gagamit. Ikaw makikinabang.
0: Ay, galing. Parang yung parcel sa bahay. Nagugulat. May mga deliver ako.
3: Oh, talaga.
0: Di mo nag-order. Yung pa, ah, okay.
3: Yung pala.
0: Pangalan ko pala yun ang kaano. Okay.
3: Sagittarius. Sagittarius, paspasang kain na lang ang iyong gagawin na dahil hindi mo na alam kung saan mo isisingit ang pagkain.
0: Oh?
3: Kahit sumubo ka lang ng paunti-unti, makakatawid ka rin.
0: Oo. Ay, pag sobrang busy, inintindihan ko naman yan. Pag busy ang isang tao, minsan gustuhin man, pero mas ano to, mas kailangan eh.
3: At saka so, parang hindi ka makakain din kasi alam mong nangangarag ka sa mga gagawin mo.
0: Oh, hindi mo din may enjoy yung pagkain mo, di ba? Dapat kasi pagkakain ka, ini-enjoy mo, di ba?
3: Tama, ini-enjoy ang bawat subo, di ba?
0: So, kasi, paano? Kung nag-aalala ka, may... So parang ganun, oo.
3: Totoo yan,
0: so,
3: ha?
0: Sige, uwi muna ako, ha?
3: Oo, sige. Kain ka muna.
0: Kalumani, umalis bigay.
3: Capricorn! Capricorn, hayaan mong ang ibang tao ang pumuri sa'yo dahil sabi ng mga tala, nakakatawa kung ikaw lang ang nabibilib sa sarili mo pero yamot naman lahat sa'yo.
0: Ayun naman talaga yung totoo. Hayaan mo mag-ingay yung trabaho mo kaysa yung bibig mo.
3: Ayun
0: diba?
3: Lang!
0: Ayun na. Yung trabaho mo mag-ingay para sa'yo.
3: Tama, tama yan. Let your success, ano nga yun?
0: Oh, English yun eh. Pero eto naman, ituloy natin, Aquarius.
3: Totoo.
0: Para sa mga...
3: Kaya na natin? Oo, basta yung success sa success ka. Aquarius! Ang dami niyong plano ng bebe loves mo. Pero ang matutupad dito ay ang pag-aaway ninyo.
0: Wow, wow, wala sa plano yun.
3: Sabi ng mga tala, isang kiss lang ninyo ay magbabati na kayo.
0: Oy!
3: Kiss ka pa! 5 minutes na walang Malaysia.
0: 5 minutes walang Malaysia. Uy, ano yun? Wala, ay, ano lang, nagkwentuhan, Jack and Poy lang naman eh.
3: Oo nga. Tsaka ano, nag-eye to eye lang. Eye to eye, di ba?
0: Eye to eye.
3: Oh, Pisces! Pisces, maaagawa ka ng kanta sa video, okay?
0: Ay, sayang naman.
3: At yan ang
0: favorite mo pa naman.
3: At yan ang kabuuan ng inyong mga kabalaran na tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na may labas, po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa bagang.
0: Magandang morning pa rin sa lahat ng ka-vibes natin na sobrang tutok na tutok. Alam mo yung bawat kanta na pinipiling natin, ninanamnam niya, na feeling niya, binabalik siya kung saan o kaya minaalala siya.
3: Binabalik!
0: Meron ka bang kanta na parang pagka narinig mo na nababalik ka sa nakaraan?
3: Oo naman, yung mga kanta ko, mga kanta na sumikat nung panahon na high school ako, kagaya na lang nung mga kanyari, kanta ni Taylor
0: Friday.
3: Swift, yan. Yung mga, tawag dito, 22, Shake It Off, yung mga ganyan. Medyo masyadong ano.
0: Shake it off.
3: Shake it off.
0: Shake it off.
3: High school days kasi yan nung time namin.
0: High school days. Parang current pa sa amin yan. Mga
3: parang grabe talaga. Fanay na fanay. At mga fangirl talaga. Ano, yung aming mga kaklase noon. Pati na rin ako. Kasali din ako dyan. At talagang mapapabalik ka sa nakaraan, sa kabataan mo.
0: Ganun. Mm-hmm. Yung nakaraan niya parang bago pa sa amin.
3: Ikaw ba?
0: Ay, ako ano.
3: ano, after the love has gone.
0: Magkakabulgara ng edad dito ngayon.
3: Oo, ano, put your head on my shoulder.
0: Sura ulo. Put your head on my
3: shoulder.
0: Happy!
3: Ano, pretty little baby ni ano, Connie Francis. Hindi sa ex-mom, ha? Connie Francis.
0: Hindi naman yun. Sad movies.
3: Oo, ano,
0: okay na! Okay ka na, Mamamia! Oh, isa mo pa ng iba! Oh, sige, doon tayo sa... Sige.
3: Ano,
0: how
3: ano?
0: Much is that?
3: Ewan ko sa inyo!
0: Pero hindi talaga na, yung mga kantang... Pag naririnig ko yung mga kanta ng Carpenters...
3: Yeah.
0: Sabrina Carpenters?
3: Sabrina!
0: Bago! Hindi, yung ano...
3: Carpenters pala!
0: Ito yung Carpenters kasi ang gaganda naman ng mga
3: naman.
0: Ano, ng, parang alam mo yun, oh ito yung mga pinapakinggan ng mga ng papa mo ng tito mo ng di ba mga ganun.
3: Oo, nanay ko paborito si Karen Carpenter.
0: Parang sarap pa pakinggan sa mga ano, mga old song na ano.
3: Totoo, at saka yung kakanta na yun talaga parang alam mo tago sa puso eh.
0: O sige,
3: no?
0: Ano mga Carpenters ang alam mo na
3: ano? Day after day.
0: Yun, mga ganun. No?
3: I must face a world of strangers. I don't belong.
0: Ano mga ganun? Parang may maraming kanta na superstar.
3: Yan.
0: Oh.
3: Oh, ano?
0: Superstar mo pala yun. Yung mga maraming kantang Carpenters na di mo alam siguro yung iba, di alam yung title. Pero pag narinig yung kanta, wow.
3: Uy, ang ganda.
0: Parang
3: Sunday Classic.
0: Wow. With DJ Kakaloy.
3: Oo. Di ba? Ay, naku mga ka-vibes. Ano mga musika yan? Ano mga genre ang trip ng inyong buhay? Narito yan sa FM Radio.
0: Tama, wala na kayong hahanapin pa.
3: Totoo. At kaya naman ka-vibes, hanggang alas 8 nyo pa rin kami makakasama at susunod na ang pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino, ang puksaan sa agahan. Kaya naman, tutok lang sa inyong favorite na pagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ito pa rin ang kulitado mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kuliti, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Ito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
3: Ang oras.
0: Para sa ating mga ka-vibes at 548. Perfect!
3: Rock?
0: Tama!
3: Really?
0: Yay!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Samantabuli trinyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dogong dogong patikong people.
3: Take a friend.
4: Perfect.
3: Mama.
4: Really?
1: Yeah. Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
0: Oy, ilang sa inyo dyan sa mga nasa palengke ngayon.
2: Tama.
0: Nasa
2: panaderya.
0: Panaderya, tama. Yung mga manicurista na nandun pa sa bahay nila.
2: Manicurista, 6:30
0: pa lang umaga. O, na bahay pa nila, nagtitimpla pa ng ano.
2: Oo nga naman, nagre-ready na.
0: Hindi lang yan, lahat ng ano klase kasi ng tao, nakikinig yan ng radyo. Kaya naman, huwag mong, ay, iba pa na.
2: Diba, tama lahat ng pati manicurista abay naghahanda na magtanggal ng ingro.
0: Oh, yun naman talaga, sabi niya, mamaya ka sa akin.
2: Magkakapi lang ako, sinasabi ko sa'yo.
0: Ah, sabi mo ha, magpapa home service ka.
2: Asa pa yung niper ko? Eto na nga, eto pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
2: Siyempre kasama nyo na at kasama nyo pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
2: At ito ang kulitadim ninyo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko is my name, baby!
2: At ka-vibes, narito na nga tayo sa parte ulit ng ating program at pagsasama-sama.
0: Tama ka naman dyan, partner.
2: Tama.
0: Kaya naman nasa kabilang linya, kakausap natin ngayon si...
2: kung saan sasagutin natin na wala kwentang katanungan ng ating ka-vibes, nang wala rin kwentang kasagutan na para quits lang bilang parte ng ating servisyong publiko.
0: Tama ka dyan, partner. Kaya naman, huwag natin patagalin to. Ito na.
2: Kung saan sa agahan!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
0: Makakausap natin ang isang senador na... Parang may senador. Makakausap natin ang isang veterano pagdating sa...
2: Veterano!
0: Kala mo nasa AM na. Pero ito, sino ba yung nagpadala
2: galing
0: sa atin?
2: Galing din sa isang veterano.
0: Ay, veterano na yan! Grabe naman yan.
2: De, ito na niya. Abay, sabi ano, out of 10,000...
0: 10,000!
2: Yeah,
0: 10,000.
2: 10,000. Nabunot natin ang katanungan ni Cherubim ng Pasig.
0: Si Cherubim!
2: Hindi, Cherubim ng Kamuning pala to. Hindi
0: ano
2: Cherubim ng Pasig. Taga-Kamuning nga pala.
0: Kamuning!
2: Oo, katanungan niya kasi ano, napakasimple lang at makamagbagdamdamin na kakamustahin o iisnabin.
0: Kukumustahin o iisnabin. Oo nga, no? Kasi minsan nandun tayo sa part na parang, ano ba, nagdadalawang isip, kukumustahin ko ba? Hindi, isnabin ko na lang. Kumustahin ko na lang kaya.
2: O baka naman na gusto kang kamustahin, kaya lang syempre minsan hindi naman natin alam ang ating sasabihin.
0: O kaya naman,
2: baka magkamali pa tayo.
0: O kaya yung mukha mo parang ang hirap na, ano kaya, wag na lang.
2: Wag na lang.
0: Inisnab na lang.
2: Parang ano, tatarayan lang din ako, so wag na lang.
0: Pero importante yung kukumustahin mo ang isang tao. Ha,
2: napaka... It's the thought that... The thought that counts. Di ba mga ka-vibes? Pero sige, ano pibili mo dito? DJ
0: ano siguro, i-represent ko yung mga na-decision na nila na isnabi na lang.
2: Isnabi.
0: Kasi ano, parang dito, yun kasi yung pinaka the best way siguro para hindi ka makapagsalita na hindi
2: tama.
0: Maganda, makaiwas ka, o kaya naman makaiwas ka ng tanong, o makaiwas ka ng maling sagot
2: tama naman
0: sa itatanong niya. Mga ganun, isnabin.
2: Wait, si ano, si Angela, humihirit, baka daw umiyak, kaya kakamusta na lang.
0: Ah, ako. Sumasagot.
2: Sumasagot
0: ka, si Angela Mabad, ha?
2: Nakatutok siya sa atin ngayon. Sa akin naman, kakamustahin na lang kasi ano, parang that's the easy way out. Charis.
0: Ay, diba sabi kumusta lang?
2: Kumusta. At saka, maraming benepisyon pangangamusta.
0: Oo naman, may mga diba? Benepisyon tulad ng SSS, ng pag-ibig. Ano ba?
2: Pag-ibig, feel health. Pero eto na nga, sige, puksayin na natin ito.
0: Puksayin na natin.
2: Kinakabahan ako kasi hindi na naman ako handa. Ano ba? Inuna ko na naman kasi yung eyeliner ko. Palakpakala, para kay Cherubim na Kamuning.
0: Pwede na to.
2: Eto, Cherubim, makinig ka.
0: Cherubim na Kamuning.

0: ng beef. Hey! Uy, natawid ko yan,
1: grabe,
0: ha?
1: Grabe, ang galing na Mama Mia. Iba ka, iba ka.
0: Teka lang, tumilip yung paningin ko.
1: Diba, pagka ganun parang...
0: Nakakahino?
1: Pahinga tubig, ganun.
0: Alam diba, madali ito, nakakahino kaya ako.
1: Okay. Eto naman ang sa akin. Kukumustahin, no, is na bin, yeah. Isa sa mga tanong na

0: Langin, yo, yeah. Hey.
1: Break it down, yo.
2: Yeah. Yes. Mashup pa lang ng ano, dubi-dubi dap dap at ng
0: dubi-dubi dap dap dubi-dubi dap.
2: Stupid lab. Diyos ko po.
0: Ganun pala yun.
2: Nahilo ako, ah. Wait lang.
0: Pero eto na nga yung sa akin. Is the Ben, kasi pinili mo yung ano.
2: Oo, yung kakamustahin.
0: Hiningal ako, wait lang.
2: Pero in real life.
0: Pahingin ako ng ano, full burol.
2: Pero in real life niya, di ba? Siya talaga yung nangangamusta lang. Pero wala eh. Di ba? Puksaan talaga to. Kailangan na may magpuksaan talaga.
0: Kailangan talaga maglaban ng mga kasagutan.
2: Oo naman.
0: Minsan, kakahinga.
2: Oo, pero ayan, sige. Depensaan natin. Bakit mo iis na Ben?
0: Yan nga. Sa akin naman, kung may bagay na medyo hindi ka, walang kasiguraduhan at ayaw mo din naman na makakuha o makasakit ng damdamin. Kung nagdududa ka na magtatanong ka na pagtanong mo magiging mali ang dating sa kanya, siguro mas magandang isnabin mo na lang o deadmahin mo na lang. Mm-hmm. Parang ganun, para hindi na ano. O kaya naman, salubong mo man, sa tingin mo hindi ka makakatulong pa din sa kanya pinagdadaanan, isnabin mo na lang.
2: Totoo naman, diba? Sabi nga, diba, minsan, lalo kung hindi mo naman alam yung sasabihin mo, hindi mo alam kung tama ba yung maipapayo mo, enough na o sapat na na nararamdaman ka nung isang tao na may pinagdadaanan talaga. Yung nandyan ka, tapos sinasamaan mo siya habang umiiyak siya o may pinagdadaanan siya. Kasi minsan pag may sinasabi tayo, nagkakamali pa talaga tayo, diba? Pero
0: tama yung intention mong sabihin, mali yung dating sa kanya.
2: Yan, diba? Parang inisip niya, kailangan ko na naman na makikinig, hindi ko na makailangan ng payo mo, nangingiba ko ng tulong sa'yo.
0: Wow,
2: diba?
0: Ikaw pa yung mali.
2: Parang minasama ka pa. Oh, yan. Pero may mga ganun talaga ka-vibes. Pero ito naman, kakamustahin, kasi yan ang madaling gawin talaga din minsan. Kamustahin mo, diba? Hindi mo man din talaga alam kung anong may o-offer mo sa kanya. Wala ka mang pera, diba, na may tutulong. Pero yung pagkakataon o yung thought na sumagi siya sa isip mo, at naramdaman mo na parang may pinagdadaanan to. Mahalaga na yun sa isang tao minsan eh. Diba?
0: Oo, meron man o wala na pinagdadaanan. Kumustahin mo pa din.
2: Tama yan.
0: Huwag lang dagdagan
2: ng tang. Huwag mo lang kasing uutangan
0: eh. Huwag kumusta?
2: Alam mo, takot na lahat ng mga tao minsan sa kapangamusta eh. Diba? Parang, uy, kamusta ka?
0: Ay, wala pre. Wala akong extra.
2: May 50k ka ba? Alam mo ba, di ba sumasahod eh. Tapos sabihin mo, uutang ka.
0: Hindi pre, kano kumusta lang kita. Ikaw naman, tapos siya pa yung masama. Parang ikaw, ay, kasalanan ko ba pala?
2: Oo, kasalanan. Tapos pag hindi mo pinautang, masama pa loob sa'yo. Oo, diba? Pero yung mga ganun lang ba na bagay, wala ka mang may offer na pera. Pero yung thought.
0: Lalo sa mga may pinagdadaanan, yung salitang kumusta lang, malaking ano na yan, malaking tulong na yan para sa kanila. Na tawag dito, sa sobrang akala ng iba, sobrang lakas niyang tao, sobrang kaya niya lahat, yung pala kailangan niya din ng salitang kumusta. Kasi may mga strong na person na paakala mo walang pinagdadaanan, pero pag kinumusta mo, yung kahit ano, ayaw niya man sagutin yan, o ngingiti lang siya, at least alam niyo.
2: Oo, minsan na, pag kinamusta mo, akala mo ngumingiti na, tumatawa lang na malakas, pero pag kinamusta mo pala,
0: minumura ka na pala sa sarili, sa utak.
2: Biglang iiyak na lang, na parang, teka lang, ano nangyayari sa'yo? Diba? May ganun kasi, lang to,
0: kasi yung ibang ayaw ipakita yung, sa tingin nila kahinaan, yung pag-iyak o paglabas ng problema sa kaibigan nila, parang iniisip nila, kaya yung iba nahihiyang ilabas yun, o ipakita, kasi nga parang feeling nila weak sila sa part na yun. Pero hindi
2: lang sa pagiging weak eh, parang iniisip nila, baka makabigat pa ako kasi may pinagdadaanan din naman siya. Hindi lang naman ako yung tao may pinagdadaanan sa mundo, siya rin naman. Pero alam mo ka, vibes, may mga kaibigan ka, kaya yan sila nandyan, di ba? Nag-aantay lang din yan sila, natatapikin mo sila, ano, na parang ganito yung nangyayari sa buhay ko.
0: O, kasi kung ganun din mangyayari sa kaibigan mo, di mo naman siya matitiis na hindi comfort or ano, di ba? So parang ganun din naman.
2: Oo, kagaya nga ng kapalaran natin kanina, mayroong maglalapat ng kanilang likurana para
0: diba?
2: Ikaw ay may masandalan.
0: Diba? Sa jeep,
2: sa jeep, diba?
0: Lumapat sa likod, ito na sinasabi ni Mama Mia.
2: Oo, kahit pinapakain mo na yung buhok mo sa kanya.
0: Bras pala na,
2: pwede pa rin, sasandalan pa rin.
0: Totoo.
2: Diba? At ako mga ka-vibes, ha? Kayo ba? Ano ang hirit nyo dito? Ito si Angela Babad, meron na naman.
0: May hirit siya?
2: Sabi niya, kamustahin nyo kasi sa group chat sa GC. Diba?
0: O, ito naman. Kamustahin mo kasi sa ano? Personal, wag naman sa...
2: Ito naman, si Julius, sabi niya, minsan akala nila, pag sobrang masiyahin kang tao, hindi na nakakaramdam ng kalungkutan. Totoo din yan.
0: Kung sino pa ngayon nagbibigay ng kasiyahan, minsan yung may malalang pinagdadaanan.
2: Kasi yung pala, parang paraan nila yon para hindi nila masyadong maisip at maramdaman na kanilang problema. Si Louie Basco naman, syempre, ikakamusta ko siya. At least, sa simpleng kamusta lang, nawawala ang takot. Tapos, pahingi na rin daw siya ng 50K.
0: Diba?
2: Yung mga sinasabi natin. Yung
0: pag ganyan, isnabi na lang yan.
2: Totoo. Yung pag ganyan, isabi ko talaga yan. Ilolong press ko yan.
0: Ilolong press.
2: Ay, nako. Ito na nga mga sa ating puksaan, mag-comment lang kayo sa ating live stream sa Facebook page natin at sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. At yan din lang po ang isa-search ninyo para ma-follow at ma-subscribe nyo kami sa lahat po ng mga social media accounts ng ating himpilan.
0: Tama ka naman dyan. Kaya naman mga ka-vibes, sabay, subscribe na at mag-like at mag-follow at mag-share na din para naman updated ka sa mga latest happening, di ba?
2: Oo, sa mga good vibe happenings dahil hindi lang yan pang-pamilya, pang-sports
0: ba? Oo, oh, dahil dyan.
2: Tila na na na. Tila, pang-sports pa. Ay naku, dyan nakakaintamin na natin na.
0: Parang gutom na to.
2: Oo, gutom na talaga to. Saka na mga chan namin. O, dyan na muna kayo habang nag-aagahan kayo. Makinig na muna kayo sa mga pampagood vibes sa musika na galing sa 92.3 FM Radio. Kaya naman, ito pa rin ang pinyang hotdog talaga. Oo, ang inyong favorite pamagisi sa morning. Ang programa Good Vibes.
0: Good morning, naubos ka dun ah.
2: Oo, at ito na. Ito na
0: lang. Oo nga, naubos ka. Confirm.
2: Kasama nyo pa rin. Kasama nyo pa rin ang inyong kulitado sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aura ba? Arriba, si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, magbilang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
2: Ang oras.
0: Oras natin mga ka-vibes, 6:47, perfect!
2: Parang kropit!
0: Tama!
2: Really?
0: Really?
3: Good vibes. Good morning.

0: 93 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ako si Marie Codino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tinaguriang presidential scholars na pagbutihin ang kanilang mga pag-aaral at gamitin ng wasto ang tulong pinansyal muna naman sa pamahalaan. Ipinaliwanag ng Pangulo na bahagi ito ng programang nagbibigay ng pondo sa mga barangay kung saan may nakalaang educational assistance para sa mga estudyanteng nangangailangan. Binigyang din niya na prioridad ng administrasyon ang edukasyon bilang karapatan ng bawat kabataan at inaasahang makikinabang dito ang daang-daang libo mag-aaral sa buong bansa. Sa pagbisita naman sa Obando, Bulacan, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng iba't ibang ayuda kabilang na ang pinansyal na tulong para sa mga barangay at mga beneficiaries ng lokal na pamahalaan. Muling tiniyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at serbisyong panlipunan para sa mas maraming mga Pilipino.
5: FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break. Samantala, sa iba pa mga balita, iginiit ng PNP na nakabatay sa matibay na ebidensya at due process ang kanilang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado. Ito'y kasunod ng pahayag ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na umano'y spliced o inedit ang mga video na inilabas ng mga otoridad. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Bulisa Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa mga isinumitin sa Department of Justice ang CCTV footage at iba pang ebidensyang dumaan sa masusing forensic examination. Samantala, ipinakita ng CIDG ang video na nagsasabing si Aplasca ang unang nagpaputok sa nangyaring insidente noong May 13. Matatanda matapos ang kaguluhan sa Senado, nakatakas si Senator Ronald De La Rosa mula naman sa Senado at nagtungo sa hindi pa matukoy na lokasyon.
5: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: At sa ating panghuling balita, nagpatupad ng heightened alerts ang mga paliparan at pantalan sa gitna ng posibilidad na umalis ng bansa si Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng arrest warrant ng ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., inatasan ng Aviation Security Group at Maritime Group na bantayan ang lahat ng exit points kabilang na ang tinaguriang Southern Backdoor at paigtingin ang intelligence monitoring. Samantala, hinihintay pa ng PNP ang pinal na gabay ng DOJ matapos tanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ng senador na pigilan ng pagpapatupad ng warrant. Iginiit ng PNP na may mga prosesong legal na kailangang sundin at hindi sila ang tanging magpapasya sa usapin.
5: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
7: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's
8: Silog O'Clock na.
7: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes.
2: Ang lupet.

0: FM Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: drama.
1: Oh, tanda mo mukha akong mataka ka cellphone niya. Good morning.
0: Tara.
1: Sabi ni Dinga.
0: Oh, ito naman. Si Stay Salvador namumugto ang mata dahil nakakuha na ng concert ticket. Uy, kanino concert yan?
1: Oh, naman.
0: Abay, congratulations sa'yo ha. Si Sari Lerma namumugto ang mata dahil naaalala siya.
1: Wow.
0: Lalo na si DJ Sigel daw.
1: Sari.
0: I miss you. Sabi niya.
1: Nakasama si Sari oh.
0: Ay, din naman si Lawrence Manipar, namumugto na ang mata ko dahil lagi ko talaga nakikita ang dalawang, wow, naggagandahan.
1: Sige, mamasay ko.
0: Naggagandahan. Si DJ Mamma Mia at si DJ Jaja.
1: Si Mamma Mia.
0: Ay, nako talaga. O, ayan. Si Erickson Tamares. Namumugto ang mata dahil sa antok.
1: Yung iba, minsan yung sobrang antok din. Uh-huh. Parang, alam mo, namumugto yung mata kasi parang ano.
0: Kawawa naman. Ayan, mga ka-vibes, sagot lang kayo ng sagot kasi pwede pa po natin mabasa yan. Ihabon natin yan, syempre, sa pagpabalik ng inyong favorite mapagising sa morning ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: At ito pa rin, ang inyong kalitandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
1: At syempre, kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-routine. Joko Loko is my name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lopet ang 92.3 FM Radio.
1: Kavibes!
0: Ang oras.
1: Aras natin Kavibes, 7:23. Perfect!
0: Parang grope?
1: Tama.
0: Really?
2: Good vibes! Good morning!
3: Ang Lopet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:29. Ang lupet!
6: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
7: Woohoo!
6: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
8: You're a winner!
6: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
9: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
10: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!
11: Ang init!
9: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!

0: Marcus Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: And the best.
2: Oo,
0: ganyan talaga. Minsan talaga, pagka ang bagay, nangyayari yan ang hindi umaayon sa iyong kagustuhan.
2: Totoo yan.
0: Na kailangan mo talagang ano. At hindi yan dahil lang para ma-miss ka sa isang bagay na hindi nasunod yung iyong kagustuhan.
2: Totoo na.
0: Oh, totoo naman yan na hindi naman lahat. Pero, kayang itawid.
2: Kaya
0: tara na.
2: Oh, tara
0: dahan lang sa pedestrian.
2: Ah, teka lang po. Alis kami, ha?
0: Oops. Stop. Yung makapangyarihan ka maitawas para makatawid ka. Nagugulat ako kung minsan, dadaan na ako. Uy, may power. Napatigil nga.
2: Alam mo, nabanggit mo yan. Kakakita ko lang din kanina ng balita na isang karnaper ang siyang nabunggo sa puno. Oh. Alam mo yun, kakanakaw lang niya nung sasakyan na hindi na rin niya mapapakinabangan yung ninakaw niya kasi nabunggo na.
0: Oh, diba?
2: Aga ng karma, di ba?
0: Diba? Oo. Kung iginawa mo na lang ang kabutihan yun, di ka pa na ano.
2: Oo, baka kabutihan diba? Din ang bumalik sa'yo.
0: Kinarwas mo na lang yung sakya, hindi mo na kinarnap. O di, ano, maganda pa. Baka inabutan ka pa na.
2: Baka may tip ka pa. Diba? Wala, binunggo mo. Paano mo mapag-chop-chop yan?
0: And then nga, pangit nag-arnap siya. Hindi siya marunong mag-drive.
2: Ayun lang. Baka nung nag-arnap siya, lasing siya.
0: Paano nga to?
2: Ay, ala. Ano pala may manual? Ewa ko sa inyo.
0: Tingnan mo talpeg. Tataw na ka ni Mama Mia.
2: Ewa ko sa inyo. Kasi naman, gagawa kayo ng kalukuhan. Palpak pa. Dapat perfect. Para grobe. Ganon.
0: Ano ba yung mga tip mo?
2: Wala, baka mahuli ako.
0: Hindi kasi kailangan tawag dito.
2: Dapat kalkulado.
0: Sa bagay, hindi natin may iba't ibang dahilan kung bakit nagagawa yung hindi kagandahan na bagay.
2: Naman. Pero hindi ibig sabihin nun ay tama.
0: Oo.
2: Yan. Sa hirap ng buhay di ba?
0: Tama naman yan.
2: Kanya-kanyang diskarte, masama man o mabuti. Pero alam mo ka, vibes, ano man yung diskarte mo, abay sana sa mabuti na lang, yung mapabuti na lang para wala nang madamay na iba pa. Kasi ikaw rin naman yan, madadamay ka din dyan.
0: Oo. Tama. Kaya naman,
2: kaya uwi na tayo.
0: Ano ang take mo sa sila?
2: Eto na nga. Wait, basahin muna natin yung mga pahabol sa ating, kawawa naman sila. Friday naman, ibigay na natin sa kanila to.
0: Tama naman.
2: Oo, abaya, namumugto ang mata dahil, ito, kasagutan ni Andrew John Habagata, namumugto ang mata dahil nasilayan ang kagandahan ng aking prinsesa na si Ritz Mea.
0: Paano namumugto yung ano mo na nasilayan?
2: baka naiiyak sa sobrang ganda. Ganun niya kamahal si Ritz May.
0: Ah, okay. Oo nga naman.
2: Iba ka talaga, Ritz May. Ang karisma mo, naluluha pa si Andrew John Habagat. Diba? Ito naman si
0: tears
2: Antonio. Tears of joy.
0: Shout for joy.
2: Ay, shout for joy.
0: Nakunta sa akin lang yung Sararis. Ano nga yun? Para pamilyar? Sige ko man tanon. Sorry, hindi ko talaga.
2: Hindi mo talaga alam. Sige, hiyaan mo na. Tao ba to? Ito naman si Antonio Rumarate. Sabi niya, namumugto ang mata dahil mahal na mahal niya siya at miss na niya.
0: Ay, ba talaga?
2: Gusto mo, shoutout natin siya.
0: Si Kuya Tony.
2: Kilala mo to? Si Kuya Tony. Kuya Tony.
0: Yeah.
2: Tony Rumarate.
0: Yeah.
2: Ito naman na si Gerard Michano. Namumugto ang mata dahil napuyat kagabi habang nanonood sa Facebook at sa YouTube. Ito naman si Ronel Espina. Uy, Kuya Arms. Sabi niya, namumugto ang mata dahil sa kahihiwa ng sibuyas bukod sa lumuluha.
0: Di ba naman? Para hindi ka mahalata na iiyak ka sa nag-ano ka ng sibuyas.
2: Totoo yan. Si Ate Arlene at Jessamay. Sabi, namumugto ang mata dahil napuyat sa panonood ng post niya. Sino ba yan? Sino ba yung pinapanood mo? I-shoutout natin yan. Gusto mo? Ito naman si Joel Jason, namumugto raw ang mata dahil nag-aabang sa mga post kaugnay ng pagka-disband daw ng Emerald 48. Sayang naman. ito, John Vita Segrado, last na to. Tumumugto ang mata dahil sobrang linaw ko. Ha? Ano save the best for last talaga eh. Ewan ko sa'yo. Ay, ako, sumakit yung alam mo, dami namin
0: sigurado
2: problema.
0: Na lang, kung kukunin ka na lang ng alien, sino isasama
2: mo? Oo, yun na lang. Siguro, John Vita Segrado, Diyos ko, pinasakit yung ulo namin. Kung kailan pang huling-huling na talaga, bumanag ka pa!
0: Hindi natuwa yung mga Power Rangers.
2: Ano ko talaga? Maraming salamat sa inyo mga ka-vibes dahil sinamahan ninyo kami at nakisagot kayo sa ating dugtungan.
0: Tama! O kaya naman syempre Friday ngayon, alam niyo na ka-vibes ha. Monday tayo ulit magkakasama-sama. Pero hindi naman syempre ang tatapos ang ating pagbibigay ng good vibes dahil nga ang susunod na programa ay aabangan niyo na ang programang Favorite Vibes.
2: Syempre hanggang mula alas 8 hanggang alas 12 niyo po sila makakasama.
0: Tama naman. Tama. At Mama Mia, ito pala yung ating radio application. Siyempre, pwede mo punta ng FMR sa Play Store. Pwede mo i-download yan para mapakinggan mo kami kung nasa ang kamang parte ng mundo o kung nasa mong parte ng mundo ang kapamilya mo na gusto mong batiin. O di, mamabati natin sila.
2: Sa ang planeta ka man sa universe maaabot at masaservisyohan ka ng good vibe na FMR Philippines.
0: Oo, yun. Actually, ako yung ginagamit ko pag pa-uwi na ako.
2: Totoo naman.
0: Tapos, naka-ano lang yan sa helmet ko. Naka-ano yung tawag sa intercom lang. Sa kikinigaw siya.
2: Aray, naka-intercom ang yaman. Talaga. Iba talaga.
0: Hindi, nairam ko lang yung helmet. Tsaka pinbay namin yun. Tapos yun, nakikinig ako. Dinubluto ko. Tapos sabi ko, ang lingaw talaga ng FMR. At yun na yung napapakinggan ko pa yung mga paborito kong kanta.
2: Nagiging daily habit
0: na siya. Hanggang makarating ako doon sa lugar namin na binabiyahe ko ng ilang oras.
2: Tama. Naku,
0: sa Bicol.
2: Sa Bicol!
0: Diyos pa rin na ago. Sa mga nagtatawag ko dyan ng pag-aaga, mga Bicolanong Oragon!
2: Pati, maraming salamat din mga ka-vibes sa lahat po ng nakinig sa atin mula pa man alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Lalo na sa mga ka-vibes natin dyan sa 102.3 FM Radio Bacolod at Baguio, 97.5 Jensan. Ganon din sa Davao City at Davnor.
0: Tama naman! Gaya naman! Ka-vibes! Ano pa? Kami na ang inyong bagong paborito at lagi niyong pakinggan dahil nandito na ang hinaharap mong kasiyahan. Shot. Ayun, shot. Aga.
2: Uy, shoutout din, FMR Squad, Randy Esplana, Jurpes, Tunasan, Muntinlupa City, lahat ng mga nakinig sa atin at sumubaybaya. Next week po ulit, magkahuntahan tayo pagsapit ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Kami ang inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes, ang favorite pagpagising mo sa morning ng programang Good Vibes!
0: Good morning!
2: Ito pa rin, ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba. Mama.
0: At nakakasama nyo rin syempre ang DJ na pwede nyong kulitin, pwede nyong kurutin, wag nyo lang ha. Routine. Joko Loco is my name, baby.
2: Dito lang yan sa bet na bet kasi
0: ang lupet
2: ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang oras.
0: Oras ka-vibes, 7:47 na. Perfect.
2: Parang crop it?
0: Tama.
2: Really?
0: Yes.
2: Happy Friday!
0: Hey!
1: Good vibes. Good morning.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ang lupet.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy.